Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Naubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
3: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingik ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
1: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin silang natatanggap sa pamahalaan.
2: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
0: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
8: Jobs Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Jobs Kita, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ngalan po ni Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, inyong mga kapiling ngayong umaga. Sa ating technical side, master control, katawang natin si Ate Otto Evangelista. At sa ating transmitter side, kagapay po natin si Kuya Rodel Perlas. Oras natin mga kaibigan, 4 minuto makalipas po ang 8 ng umaga. Ngayon po mga kaibigan ay holiday sa buong bansa, no? Dahil po sa Feast of Sacrifice or Eid al-Adha. At ito ho ay may memo naman ang Malacanang ano po dahil walang pasok ngayon. At sana ay maganda ang inyong tulog, maganda ang gising. At graduation season na naman mga kaibigan. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang difference ng public and private work o yung government work at corporate work. At syempre, pag-uusapan din po natin ang ilang resume making tips para naman na kahit pa paano makatulong, no? Paano nga ba napapaganda ang isang resume o paano ito gagawing mas kaakit-akit para sa mga employer para mas mapansin ng mga recruiter. Pero bago yan mga kaibigan, alamin po muna natin ang taya ng panahon mula kay DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.
9: Rancho Pilipinas. Weather.

0: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito may tropical depression category at huling namataan sa layong 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, yung extension po ng kaulapan nito or yung trap ay nakakaapekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Samantala, meron din tayong magpapaulan na southwesterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. So inaasahan po natin sa Palawan at buong Mindanao makakaranas po tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa ating forecast track dito sa ating binabantayan na bagyo, makikita natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR by Thursday at Friday kung saan papangalanan po natin itong Domeng. At dito rin po tayo maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Makikita din natin dito sa ating forecast track na mag-i-intensify din po ito. Ito ang Severe Tropical Storm Category at ang pinakamataas po niyang category ay Typhoon Category. Dito po sa ating cone of probability, mababa naman yung chance na ito'y mag-landfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay typhoon category, which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin sa Luzon ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin naman po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yes po, meron po tayong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pa po. So inaasahan po natin makapatuloy pa rin tayong makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa Metro Manila, asahan natin ang 28 to 35 degrees Celsius, Lawag 27 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 27 to 40 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at buong Mindanao, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng combined effect nitong southwesterly wind flow pati na rin ang trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, inaasahan po natin makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. At sa Tacloban naman, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Ang pinakamataas nating naitala ay 47 degrees Celsius sa tatlong lugar dito sa May Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius. At yung mga pinakamainit po natin naranasan kahapon ay patuloy pa rin po makakaranas ng danger level. Sila pa rin po yung pinakamainit with 46 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po dahil sa exposure po ng init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan pa rin po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:20 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat DOST Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez para sa ating taya ng panahon. And as promised mga kaibigan, pag-uusapan natin no, yung difference po ng public and private sector organizations. Yes, yes, para sa ating taya. Ayan, ano yun? Anyway. Ayan, so unang-una, no, magkaiba po ang public and private sector organization sa structure pa lamang, no, or dun sa kanilang pagkakabuo, pagkakastruktura, yung kanilang goals and employment experiences. Magkaibang mundo, technically, ang pribado at pampublikong mga trabaho. At yung mga slight differences na yan, or even the major differences, can affect everything mula job stability and advancement papunta sa compensation and benefits. Malaki yung differences, no? For para ho dito sa ating magiging guide na ito, maganda at mainam po na maintindihan natin ano ba yung differences at maintindihan din natin yung kumbaga advantages, pros and cons nitong bawat isa. Ang ekonomiya po ay commonly divided sa mga sectors based on ownership, purpose, and societal role. Yung public sector po, kasama dyan yung government agencies na nagpo-provide po and nagre-regulate ng essential services tulad ng education, public safety, and infrastructure. Ito hong mga organisasyon na ito ay generally naka-focus on serving the public instead of generating profit. Yun yung major difference, no? Ang government jobs po ay para sa stability ng lahat and for service talaga, from the word itself, government service, public service. Pero yung private is generally for profit, para kumita, para lumaki, para makapag-expand. So yun yung basic differences in principle nitong dalawang kategorya po na ito. Ang mga private sector po ay generally, ang bumubuo dyan ay privately owned businesses mula po sa small firms hanggang large corporations, yung mga malalaking kumpanya na marami ng mga sister companies, meron ng mga subsidiary. Yan. Yung mga organisasyon po na yan ay nag-ooperate para sa profit, para kumita, at nahikipaglaban, nahikipagkompetensya sa iba't ibang industriya. May mga kumbaga competing industries, no, para talagang sila yung tangkilikin, sila yung bilhan, sila yung pag-investan ng mga tao. So kumbaga talagang cutthroat competition, dog eats dog world ang private, no. At sa ilang mga cases po ay meron din naman public-private partnerships. Ibig sabihin na ikipag-partner ang gobyerno sa mga private entities for certain projects. Halimbawa po ay large-scale projects gaya ng transportation, infrastructure, at ang benefits naman minsan is tax incentives, limited liability, o kaya naman ay shared ownership. Pero basically mga kaibigan, ang government jobs ay umiikot po sa police officers, accountants, database admins, firefighters, yung ating mga admin, HR, social work, computer programmers, engineers, and other government agency employees. So ibig sabihin po, ang mga empleyado ng gobyerno ay yung sa bawat agencies, halimbawa ay DPWH, DOH, DFA, DTI, yan. Pag nasa government branch, government employee. Tapos meron din tayong iba't ibang mga sektor tulad po namin sa Presidential Communications Office, Bureau of Broadcast Services. Kami po ay government media, yan. So kapatid ni PIA, ni IBC, ni PTV. Yun po ano, meron ding tayong iba pang mga government staff, no? So, pag government work basically ang sinasabi ay GSIS ang ano no, ang insurance system. Pag naman private, SSS. So, it's also one of the major differences nung dalawa, yung insurance service. At kapag naman po private sector or corporate, again, it's privately owned. At ito ay operated ng individuals or group, board of directors typically, no? Para to generate profits para sa sarili nila and for their stakeholders. Typically, yan po ay sa finance, manufacturing, retail, healthcare, and technology industries. Yung hiring process sa private is a very different experience din. Yan kasi ay less formal than federal jobs or yung mga ano no, government jobs at iba-iba per industry. So, dun pa lang sa application, kung fresh grad ka, ang ipe-prepare mo kung mag-a-apply ka for private work or corporate work is resume. Yun lang, or curriculum vitae o CV na tinatawag. So, anong laman nun? Some information about yourself, medyo outdated na, no? Yung sinasama pa yung age, height, religion. Dati kasama yan eh. Ngayon hindi na masyado. Nagfo-focus na yung mga resume or CVs natin doon sa experiences, what you bring to the table, ano ang kaya mong ibigay or iambag doon sa kumpanya, and bakit kanila kailangan o bakit kanila i-hire. Basically, dapat yung isang page na CV or two at the most, no, ay nakalagay na doon yung iyong strengths and weaknesses. And ito siguro yung pinaka-importanting tip. Dapat yung resume na gagawin mo for private application is naka-highlight talaga. And it's tailored for every job that you apply for. Hindi one size fits all na isang template lang. Sige, pasa ko na yan. Ngayon kasi, tinitingnan na rin ng recruiters, no, yung effort kung halimbawa ay ito ba ay tailored for this job? Ito bang taong ito ay nagpakita ng kanyang sincerity, ng kanyang pagiging passionate dun pa lang sa resume niya? Diba? Sa cover letter niya or application letter. Kasi may letter of intent din usually nakasama, eh, no? So, dun pa lang, nakikita na agad what separates you from the pack, from the rest of the applicant. So, dapat dun pa lang, bigay na, diba? Dapat dun pa lang kita na seryoso ka sa paghahanap ng trabaho. So, usually, yan, for private, no? Yung resume, letter of intent or application letter. And then the usual, yung mga government IDs, numbers, so yung ating SSS, TIN, PhilHealth, Pag-ibig. Yan. So usually, yun. May NBI clearance. Sometimes, medical, anong tawag natin doon? Medical clearances, whatsoever. Pag public naman or government, paano mag-apply? So usually, hahanapin mo yan kung meron silang hiring, naka-announce naman yan sa civil service o kaya direkta, no, sa mga kung saan-saan man, halimbawa LGU or provincial government or sa government agencies na national government agencies or GOCCs, yung government-owned and controlled corporations. So basically, makikita mo yung hiring, may makakapagsabi sa'yo word of mouth or sa website, makikita mo yung posting. Nandun na kaagad, no, yung plantilla position, yung item, or kung COS man yan, job order, nandun na rin po yung salary grade na tinatawag. So, very accessible yung sweldo. Kita mo na agad magkano yung expected salary. Pero, well, syempre may taxes pa yan and mga mandatories, no? Ano yung kailangan pag mag-a-apply? Generally, PDS po. Yung ating personal data sheet, yan ay sa CSE website makikita. At yun po yung ginagamit instead of a resume. It's a 4-page document na naglalaman po ng information nung nag-a-apply. Yung kanyang pangalan, yung sa family, no? Tapos blood type, necessary information sa first page. And then second page is yung past work experience, and seminars. Third page naman yung civil service eligibility kung meron, kung honor graduate ba, kung nagtake ba ng exam, kailan, anong score. Tapos meron din sa fourth page yung declaration of consanguinity or pagiging related sa any government official, etc., etc. So, apat na page po yan na long bond paper, no? Hindi gumagamit ng resume sa government pag nag-a-apply. And meron din tayong tinatawag na work experience sheet o WES. So, it's a separate document naman na nakalagay naman po doon yung iyong mga dating trabaho in detail. Ano yung iyong mga ginawa, kailan ka nag-start, sino yung iyong immediate supervisor, ano yung mga common task na ginagawa mo. So it's a separate document pa from the PDS. Tapos usually may medical ano din dyan, meron ding clearances from NBI, and then the government IDs, yung ating GSIS naman, since government yan, yung iyong TIN, PhilHealth, and Pag-IBIG. In reality, isa po sa ating mga madalas naririnig, no, na kaibahan ng government and private sector job is yung job security. Ito yung laging highlight, no. Security of tenure ang tawag ng karamihan. Ang government po kasi ay sobrang secured niya compared sa private, in a sense na constant po ang gobyerno, hindi siya nawawala. So merong continuous need para sa government jobs at para sa mga tao na kayang gawin yung trabahong ito, no. Ang private companies po kasi, no matter how big, merong changes na nangyayari. Pwedeng halimbawa magpalit ng ownership, ma-acquire, halimbawa pwede ring malugi, wag naman sana, mag-close o kaya ay mag-merge sa ibang kumpanya. So merong ano, laging may takot, in a sense, no, or hindi naman necessarily, pero still nandoon yun, no. Kaya yung iba nag-opt for government service kasi nga yung job security ay vina-value nila yung peace of mind. Kasi kapag may item ka and permanent, you have this security na meron kang trabaho hanggang sa iyong pagre-retiro. Isa rin sa mga tinitingnan is yung flexibility ng trabaho. Itong dalawang ito, yung private and public, ay nakakapagbigay din naman ng options para makapag-achieve, no, ng work-life balance, which is yun yung gusto natin. Meron tayong balance, nakakapagtrabaho tayo na maayos, kumikita tayo, pero nabubuhay pa rin tayo, in a sense na we can do whatever we want, nakakapagbakasyon tayo, nakakapag-provide tayo para sa ating pamilya, okay ka mentally and physically. Pero yung syempre, iba-iba naman yung oras and yung ano, na schedules. Pero for example, merong mga government jobs na kaya sa opisina physically, pero meron din mga trabaho na hindi kaya sa bahay. So nagkaroon ng ano, no, nagkakaroon ng adjustments. For example, nung pandemic, 'di ba? Ang hindi naman pwedeng ibang trabaho ng gobyerno is sa bahay. So nahihirapan mag-work from home, mag-transition. Whereas yung private, marami sa ngayon, no, is kaya na ng work from home since meron mga remote jobs, merong mga work from home, mga ganyan pong bagay. Pero ang government din naman ay gumawa din naman ng ibang measures para ma-accommodate yung kanyang mga employees. For example, ngayon, no, meron tayong austerity measure in place na ang ilang government offices or majority of the offices ay merong work from home schedule para makatipid sa kuryente, makatipid sa paggamit ng fuel at iba pa, lalo na at merong energy regulation problem ngayon. At isa rin sa ano, no, pinakatinitingnan, kinoconsider ng mga nag-a-apply ng trabaho for private and public ay yung paid time off or PTO kung tawagin sa privado, or leaves sa gobyerno, no. Kasi yung salary nag-iiba-iba yan per position and industry, at yung private sector generally po ay nakakapagbigay ng higher pay sa government jobs. Yan ay ano po, ano, pag executive level na o medyo mataas-taas na. Pero ito namang government jobs na nakakapag-provide naman ng job security and benefits tulad nung meron na tayong health insurance, yung ating every April na nakukuha natin. And meron din tayong retirement plans, yung sa GSIS nga, very generous yan. Pero ang caveat kasi, or ang tinitingnan ng iba na medyo deal breaker, is yung slow growth rate and limited opportunities for a salary increase. Kasi mahirap din yung promotion sa government, no? Generally, naghihintay halimbawa na kailangan makapag-requirements ka pa, makapag-dagdag ka ng aral or learnings, diplomas, additional, tapos hindi basta-basta nakukuha yung promotions. And though meron namang increase thanks to the SSL, no, and yung tranches, yung step increases, step increments ang tawag, ay compared sa private, medyo mabagal siya. Yun yung ano, yun yung major differences. Pero yung mga sa private sector, mas marami namang opportunities for salary increases tulad ng annual or merit-based increases. Meron din mga bonuses, ano, base sa halimbawa kung nasa sales ka, may commission, mga ganyan bagay. And meron mang uncertainty sa job security ang private, pero ang pinakaano naman dyan is if you do well, there's a very big chance naman na ma-promote ka or mataasan yung sweldo. As for the paid time off, ang government po ay medyo mas maraming leave. Merong sick leave, merong vacation leave, meron pa nung mga mandatory leave tulad po ng forced leave, yung ating wellness leave, yung bagong-bago natin ngayon. And of course, meron din yung local government holidays o kaya mga, eto, yung mga ganitong holiday, no? Unless nasa mga first, anong tawag natin doon, frontliners. Halimbawa po sa mga ospital or kami po sa media, no? Yan, mga ano yan, walang holiday or tuloy-tuloy po ang trabaho. Meron lang difference na ginagawa. So, halimbawa po kami, may holiday pero may pasok and then ililipat mo lang siya or you have the, ano, the option na sa ibang araw mo gamitin yung ipinasok mo. Parang ganun. So, hindi siya holiday-holiday talaga.

0: So in summary, ang pinaka-basic no, na titingnan is what do you prefer? O ano yung pinakahinahanap mo ba sa trabaho? Ano yung gusto mo? Gusto mo ba ng mabilis na growth? Gusto mo ba ng mas more room for learning, for knowledge? Dun yun sa private, no? Pero if you want stability, you want job security, and tinitingnan mo yung bigger picture, gusto mong okay ka, stable ka, wala ka masyadong nagiging problema, kumbaga na kailangan mo lumipat or you're worrying na baka magka-problema yung company, sa public or sa government ang magandang applyan. Pero as someone who experienced both, no, maganda na maranasan magtrabaho pareho sa private and sa public, at ikaw mismo mag-decide ka. Pero hindi ba sa pag sinabi nating government work or public work ay pare-pareho? Kasi ito yung nagiging misconception. Buong buhay natin, tayo ay nakakakita ng government employees from our youth sa pagkuha natin ng mga ID, sa pag-aasikaso po natin ng kung ano-ano mga papeles na kailangan natin. Kung ikaw man ay nagpa-passport, kumuha ng birth certificate, nakapag-encounter kayo or naka-encounter na kayo ng government employee, sinamahan ng magulang halimbawa sa City Hall o sa OSCA para kumuha ng senior citizen, nakapag-check up sa City Health Office, sa ating mga barangay, kung nakapunta na kayo, naka-encounter na kayo ng government employee. Pero iba-iba po ang trabaho ng government employees, iba-iba rin yung kanilang scope of work, yung kanilang mga tinatrabahong bagay-bagay, much like the ones in private companies. So maganda na kayo rin mismo, no, maranasan nyo, makita nyo ano ba yung beauty ng government setting. Ano ba yung maganda sa pagtatrabaho sa gobyerno? Aside from, syempre, kumikita, nakakapag-provide para sa pamilya, yung pag-seservisyo, yung pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa Pilipino siguro. For me, yun yung pinakabentahe niya, no? Yung public service din. Kasi iba rin naman yung nagtatrabaho ka, and at the same time, you are being of service to your fellow Filipino people. Sana yun yung ano, sana yun yung maisip, na kapag government employee, hindi ka lang empleyado ng pamahalaan, ikaw ay empleyado din ng sambayan ng Pilipino. Kasi yun yung pinaka-essence nun eh, it's from the name itself, government employee. Ayan. At syempre sa mga ano, no, sa private, maganda rin naman, no? Subukan ng ating fresh grad both, tinan natin yung mga eligible for civil service, yung mga nakapag-exam, pumasa, congratulations. Yung mga may Latin honors kayo po, ayan, no, meron kayong honor graduate eligibility kung tawagin. Yan po yung automatic, kayo ay eligible for government service. Kukunin nyo lang po yan doon sa inyong CSC, no? So ito ay qualified dito yung mga summa cum laude, magna cum laude, or cum laude sa kanilang baccalaureate degree. At yan. So napakaganda rin para sa ating honor students, hindi na kayo mamamroblema. Kukunin nyo lang yan dun sa inyo pong local civil service commission office. So search nyo lang, nasa internet naman yan, nasa website ng CSC papano. So pagka-graduate, Latin honor, asikasuhin po kaagad yan para ready for government work. At mahirap kasi pagkukunin mo, pag halimbawa nag-private ka muna, tapos kukunin mo after some time, medyo baka malito ka na, limot mo na yung ibang information. So mas mainam na as early as possible, kung honor graduate ka, kunin mo na agad yung iyong honor graduate eligibility. Ayan, nako, parang naaliw tayo ah. Oras na, eto, bago tayo mag-break, shoutout muna natin si Jet Amores Benedicto mula po sa Taal, Batangas. Good morning, kumusta po kayo? And of course, kasama natin si Ate Otay Evangelista, good morning po. Si Kuya Ronald Rowey, good morning. Jerson Manala, good morning. Ate Josie, good morning. Kuya Nick Danias, good morning po. Oras natin sa buong kapulaan, 8:40 in the morning. Babalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
6: Nakagat ako ng aso, inay!
5: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
6: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
5: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
6: Ano na po ang gagawin natin, inay?
7: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
8: Game 1, 2...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan Jobs Kita. Atid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

So kanina mga kaibigan, ating pinasadahan no, kung ano yung pinaka-main difference ng public and private sector work. At ito naman ang ilang mga tips no, kung paano makakasulat or paano magsulat ng better na resume. So ang resume po kasi or curriculum vitae, yan yung pinaka-tinitingnan ng employers, lalong-lalo na po sa private kasi nabanggit natin kanina yung government sector is PDS yung gamit or personal data sheet. Ang resume po kasi, yan yung pinaka-tinitingnan para makita agad sa papel pa lang kung good fit ba for the position ang isang individual.

keywords na magpapakita sa'yo or magsasuggest sa'yo ng mga hinahanap ng ano-ano ng isang employer. Tapos, isama mo yun sa resume mo kung saan siya relevant. Hindi naman ibig sabihin na lagyan mo ng flowery words ng kung ano-anong adjective. No? Hindi ho ganun. Pero, for example, kung nag-a-apply ka ng trabaho bilang medical billing coder, example lang po ano, ang employer ay naghahanap ng keywords sa resume na halimbawa coding, claim submission, compliance, or accounts receivable management. Yun, tingnan natin yung requirements and qualification sections ng job posting at tingnan natin kung saan doon applicable yung skills na meron tayo and then i-highlight natin sa resume or isama natin sa resume natin kung talagang ginawa natin yun ha. Hindi naman ibig sabihin na ano, dadagdag mo lang basta kahit di mo ginawa. Hindi ganon. And of course, mag-review din tayo ng sample resume sa industry natin o kaya maningin-ningin, mag-research din tayo ng mga bagay-bagay. Study examples of resumes or any documents from the industry for inspiration and best practices. Hindi ko kopyahin ha. Samples po are very useful, lalong-lalo na yung high-quality resumes para dun sa ating hinahanap na trabaho. Pwede rin tayong gumamit ng ano, no, ng kumbaga research natin para makita rin natin kung gaano kasimple yung kanilang resume. Very straightforward kasi usually yung mga magagandang resume. At minimal time to review it. So, readability is key, no? Brevity. Dapat short and to the point. Hindi yung paligoy-ligoy yung ating resume. Kasama na doon yung summary and experience descriptions. At yung mga kailangan lang talaga. Kaya tailor-made, sabi ko kanina, no? Tailor-made dapat for each application yung ating resume.

Usually, ang resume ganito yung format, name and contact information. Make sure active yan, no? Pati yung email nyo. And then summary of or objective, like it's an abstract, it's an introduction, sino ka, para ba't ka naghahanap ng trabaho, ano yung goal mo, in one or two sentences at the most. Tapos professional history, pero yung most recent first, ha, ibig sabihin present job, ano yung kasunod, and then sa pinakadulo yung mga pinakauna mong trabaho. So ano ha, most recent first. And then, nandyan yung ating educational attainment and others kung meron pa tayong information. Halimbawa ay nag-guest speaker ka sa mga ganitong event, ikaw ay naging part of the board of judges sa ganitong mga event, awards, seminars na nag-participate ka, pero not necessarily lahat ha. Pwedeng yung mga pinakabigatin lang or pinaka, kumbaga ay recent na mga napuntahan mo in the past 3 to 5 years para hindi naman ganun kahaba sa resume. Tapos for the font, eto ha, marami kasi ngayon yung magaganda nga ang resume, like pleasing sa mata, pero hindi naman legible, hindi naman readable. So use a clean and basic font, tulad po ng Arial or Times New Roman, and ang font size is between 10 to 12. Ang pamimili po ng readable and clear font ay nakakatulong para maging klaro at professional yung iyong resume. And of course, wag ho masyadong OA doon sa template, wag masyadong OA doon sa design, mas plain, mas simple, mas formal, mas maganda. Kasi ang pinaka-goal mo is basahin yung iyong resume, no? So kung hindi siya pleasing sa mata, kung medyo magulo siya, eh baka naman hindi natingnan ng recruiter yung iyong resume, no? And include only relevant information. Kahit na marami kang experience or kahit na marami kang gustong ilagay, yung mga importante lang po ang ilalagay natin. Halimbawa, kung matagal ka na sa industriya, pwedeng hindi mo na i-include yung job mo 10, 20 years ago, 'di ba? And kahit na mataas ang iyong GPA or GWA, hindi mo naman kailangan ilagay yung average mo nung college doon sa resume. Yung mga age, religion, likes and dislikes, skills, hindi na nilalagay ngayon. Dati kasi sinasama pa yung height and weight, pero ngayon hindi na. Active voice ang

0: gamit sa pagsusulat po ng resume. Ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng passive form ng sentences, no? Para mas aktibo, mas maganda siyang tingnan and basahin. And use also powerful words. For example, achieved, earned, completed, accomplished. Ayan. So kumbaga, it shows na you've done something. Meron kang ano, no? Meron kang mga nagawa, meron kang ganitong klaseng mga bagay na na nagawa dun sa iyong past na trabaho. Usually, nakikita natin yung ganito example. During my time or during my tenure at ABC Incorporated, I ran multiple team-based projects and helped each team member with various tasks associated with the project. So usually ganun yung description nung trabaho, no? Pero pwede natin siyang i-improve and i-shorten this way. Led 10 team-based projects including the implementation of a new point of service system and helped 5 team members meet project requirements and deadlines with 95% accuracy. So dun pa lang sinabi mo na ilan yung team na nilead mo kasama yung specific project that you worked on or yung kumbaga pinaka maganda mong project, pinaka achievement mo doon sa trabaho mong yon, and gaano kataas or ano yung figure of accuracy, which is the 95%. So doon pa lang kumpleto na yung detalye, ilan yung team na nilead mo, anong project yung nilead mo, and how accurate, how effective was the team that you led doon sa project na yon. Yan. So, ibig sabihin, dun pa lang, one sentence, nakita na ano yung mga nagawa mo for the previous company. And more or less, may idea na rin paano ka makakatulong dun sa ina-applyan mong trabaho. Again, what you bring to the table. Yun yung pinaka-importante. Why are we going to hire you? Why should we hire you? Kasi, ito yung mga nagawa ko and this is what I can do for your company. At eto, nabanggit natin kanina, pwede tayong maglagay nung ano, no, special section dun sa ating resume para sa achievements or skills para ma-highlight naman yung iyong relevant achievements. Dapat kaugnay lang nung ano, ha, kaugnay nung trabaho. Halimbawa, nag-a-apply kang reporter pero ilalagay mo pageant, beauty queen ka, ganyan, sumali ka sa mga mister ganito, ganyan. Hindi po. Hindi ganon. Dapat specific para dun sa trabahong ina-applyan, dapat kaugnay yung mga nakalagay po dun sa resume, no? And of course, when you land the job, yun na yun. Wala ka na dun sa mga dati mong mga ginagawa or achievement. Kakalas ka na dun sa identidad na yun. Dun ka na sa iyong magiging trabaho magpo-focus. Eto sa formatting naman po, include only subheadings and sections that you need. Huwag na hong masyadong maraming mga ano, no? Halimbawa ay extracurricular projects, mga organizational work, unless relevant dun sa ina-applyan, no? Halimbawa, nag-a-apply ka bilang isang forester sa Department of Agriculture. Pwede mo isama yung mga tree planting activities halimbawa o kaya yung mga nature related na mga activities ng college. Pero kung nag-a-apply ka naman, for example, marketing executive, hindi mo na kailangan isama yung mga extra work mo before na hindi naman kaugnay o kapulong nung iyong ina-applyan. Again, dun tayo babalik sa relevant lamang para kumbaga compact and maganda yung resume. Kasi if you really want to discuss it, pwede naman during the interview, i-share mo kumbaga yung iyong experiences, yung mga ganun bagay para mas malaman ng recruiter ano pa yung mga ginawa mo during your tenure sa company A, B, and C, di ba? Also, use appropriate margins. Meron po tayong format na 1-inch margin size sa lahat po ng side ng resume with single spaces between the lines. At kung masyado maraming white space, kung medyo fresh grad, kakaunti pa nakalagay, pwedeng 1.15 or 1.5 yung spacing. Pwede rin pong taasan yung margin kung halimbawa ay talagang hindi siya, ano, no, hindi napuno yung one page. Pero okay lang yun. Just stay below 2 inches. And then, proofread natin. Basahin po ng paulit-ulit bago isend sa mga pag-a-applyan o kaya patingnan din natin sa ating kaibigan, sa ating magulang, sa kakilala para to make sure na wala pong typographical error, walang grammatical error, and hingin nyo rin yung opinion nila kung klaro ba yung resume, kita ba agad ano yung ina-applyan, ano yung ino-offer mo, ano yung kaya mong gawin para sa isang kumpanya. So napakahabang usapin, napakaraming tips na pwedeng pag-usapan, napakaraming ding mga ways ng paggawa, pagsusulat ng isang resume, curriculum vitae. Pero yan po yung mga pinaka basic, no, na pwede nating i-impart sa ating magiging fresh grads ngayong umaga. So muli, class of 2026, congratulations sa lahat po ng ano, no, sa lahat po ng mga gagraduate. At sana, no, sa paghahanap ng trabaho ay tayo po ay makakapag ano, no, makakahanap ng magugustuhan natin. But always remember na ang first job po kasi generally, no, sinasabi na hindi yung first job mo usually yung pangarap mong trabaho. It's always, or it's almost always, the second or the third one. But the first job is just as important kasi yan yung unang kumpanya magtitiwala sa'yo. Yan yung unang kumpanya na kumbaga makakakita ng potential mo. And you'll always be thankful for the first job kasi sila yung kumbaga nag-extend sa'yo ng tiwala, ng kumbaga pagmamahal dahil ikaw ay fresh grad. So kumbaga sila yung nagsugal sa'yo na sige, try natin itong taong ito. Tayo magbibigay sa kanya ng stepping stone, mag-uumpisa nung kanyang karera, corporate man o sa gobyerno. Oras natin, mga kaibigan, 8:57 in the morning, tayo ay magpapaalam sa ating palatuntunang jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Muli po, sa ngalan ni Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, nakapili ninyo ngayong umaga. Sa ating technical side master control, nandyan si Ate Otto Evangelista, at sa ating transmitter side, nakaagapay po natin si Kuya Rodel Perlas. Maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a magtatrabaho at mga nagawa para sa bansa. Ito'y ayon sa mga Pinoy sa Japan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas.
3: Tid ng mga Pinoy na nakabase sa Japan ang ginagawang pagtatrabaho at resulta ng pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Merlito Capulong, chair ng Philippine Assistance Group na sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Proud niya siya, sabi ni Capulong, sa ginagawang pagtatrabaho ng punong ekutibo kasabay ng pahayag na he is doing a great job. Lagi niyang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal na iniuukol ng Chief Executive sa bansa. Pakinggan natin si Merlito Capulong, Chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
4: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people, doing a great job.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Special payout sa mga delivery driver magpapatuloy kahit ngayong holiday. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kahit walang pasok ay mananatiling bukas ngayong araw ang DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City para sa pagpapatuloy ng special payout sa mga service delivery drivers o PEMEDES riders na may unclaimed cash relief assistance. Ayon sa DSWD, tuloy hanggang Biyernes ang kanilang payout para sa mga delivery drivers mula sa iba't ibang kumpanya na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Sa unang araw naman ng payout nitong Martes, mahigit sa 2,000 delivery drivers ang nabigyan ng cash relief assistance. Target ng DSWD na maabot ang kabuang 19,000 na delivery riders ngayong Linggo. Personal din nag-inspection kahapon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa payout operations para tiyakin ang maayos na pamahagi ng ayuda at kamustahin na rin ang mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panukalang gawing regular non-working holiday ang araw ng national elections. Lusot na sa third and final reading sa Kamara Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na nagdedeklara sa araw ng pambansang halalan bilang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang tumututol at isang abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 8392. Ang House Bill ay kabilang sa mga pangunahing hakbang na naipasa sa ilalim ng liderato ni Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, isa sa may akda ng panukala, layunin ng batas na mabigyan ng sapat na oras ang mga botante upang makaboto ng maayos at walang iniisip na trabaho. Nakasaad sa panukala na ang bawat araw ng election day ay ituturing na regular non-working holiday upang mahikayat ang mamamayan na gamitin ang kanilang demokratikong karapatang bumoto. Kasama rin sa maituturing na national election ang plebisito, referendum, people's initiative, recall elections, special elections at iba pang kahalintulad na proseso. Layunin din ang panukala na amyandahan ang Executive Order Number 292 o ang Administrative Code of 1987 na nagtatakda na ang regular holiday at special non-working day sa bansa. Kapag tuluyang na isabatas, isasama na sa listahan ng regular holiday ang National Election Day. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Balita naman sa labas na Metro Manila, Super El Nino pinaghahandaan sa Pangasinan. Iba't ibang ahensya may kanya-kanya silang hakbang. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-alerto na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan kaugnay ng posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Dambino, kabilang sa naghahanda at nakikipag-ugnayan na ang PDRRMO, Office of the Provincial Agriculturist, PSWDO, PENRO, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Batay sa impormasyon mula sa PAGASA, inaasahang mararanasan ng Super El Nino simula kalagitnaan ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo at maaaring tumagal hanggang Agosto at Setyembre. Kabilang sa pinaghahandaan ng lalawigan ng posibleng matinding tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding init ng panahon. Ayon pa kay Lambino, may sapat na koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan at may nakahandang emergency calamity fund para sa agarang pagtugon sa anumang kalamidad o krisis. Maaari rin umanong gamitin ang surplus funds ng probinsya para sa karagdagang pangangailangan. Patuloy naman paghahanda at pag-update ng kagamitan bilang bahagi ng disaster preparedness ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
15: This is a public service announcement.
16: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
15: Huwag i-click ang link.
16: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Alam mo ba, akala ko dati, kapag marusugan yung sa tao, wala ko siyang HIV. Ibig sabihin, kahit wala ko siyang tao, mas pwedeng magkaroon ng HIV? Diba? Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH noong 2024 kumpara ng 2010. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagbiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
21: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang magiging dahilan ng pagdapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
22: Responsible, protektado, iwas sa HIV.
23: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
24: Ako po si Josephine Uy, Sales Manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
25: Who we all know is acceptable to all senators kasi mabait siya. And he is more of a decent fellow, wala siyang drama, hindi siya humihingi ng simpatiya, basta trabaho lang siya. So, Christopher, nandiyan na ba si Dr. John? Wala pa. Anyway, he will be joining us soon. Aalamin natin. Oh, ayan, nandiyan na siya. We'll take him in. Pasok na natin. Dr. John Ortiz Chope. Dr. John, good morning sa'yo. Dr. John, is he here already? Wala pa. Okay. So, ang sinulat ni Dr. John, sabi niya, and I'll give excerpt lang, no? Sabi niya, history isn't always delivered quietly via headlines, official documents, or retrospective political analysis. May mga sandali na ang kasaysayan ay hindi mo binabasa lamang sa susunod na araw. Nandun ka mismo. Narinig mo ang tensyon sa bawat boses. Nakikita mo ang galit sa mga mukha. Nararamdaman mo ang pressure ng kapangyarihan habang ito ay umiikot sa loob ng isang institusyong dapat sana'y tahanan ng deliberasyon at dignidad. So, magbe-break muna tayo. Pagbalik natin, we will have Dr. John already with us. Magbe-break muna tayo.
0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: At tayo nagbabalik. Nandito na po ang ating panauwi, no? Walang iba kundi si Dr. John Ortiz Chope. Dr. John, magandang umaga sa iyo.
29: Magandang umaga, Brother Leslie.
25: It's nice to see you again. Nabasa ko kasi yung blog mo and I had to have you on the program this morning kasi you had a front seat eyewitness account of what took place in the Senate yesterday. Tama ba?
29: Yes, yes. I was there in the front VIP guest, actually.
25: Kasi in summary, ang sinasabi ngayon ng taong bayan, nakupit. Pinabaluktot nila ngayon ang rules ng Senado para ma-accommodate si Bato de la Rosa sa boto at in anticipation to the arrest of Joel Villanueva and Jinggoy Estrada. Ano masasabi mo diyan, Dr. John?
29: Actually, when I was there, I do observe the flow of the proceedings of the Senate. Nung una pa lang, when they open up the Senate session, Senate President Alan Peter Cayetano have said to the plenary that he would call for a caucus among the majority. Uh-oh. And the majorities that within that caucus in that time, sabi pa ganun eh, o sige, may pag-uusapan tayo through caucus. Kaya mamaya, we would call for a temporary suspension so that everybody in the majority, in the minority would talk. So, nagsuspend after ng reading ng mga initial sa mga initial proposals, typically in a Senate session. Then after that, ang tagal nila doon sa likod ng office ng tenery, nandun yung mga senators. I think it took about mga umabot ng 2 hours ang discussions ng caucus. So, kung mapapansin mo doon, balik ka sa YouTube, ang tagal bago na-revive yung sessions. Now, after that, they call on again na call for session. Initially, wala munang discussion yung proposed amendment to the Senate rules.
1: Oh.
29: Romanticize muna nila yung situation eh. Noong unang pasok, yung the bill calling on for the citizenship of Benny Boatwright sa Gilas.
1: Okay.
29: Na, mga discussions, parang intro maganda-ganda. Tapos sumad ng uli, Senator Alan Peter Cayetano yield on the floor, the seat to the Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, doon siya sa baba. Noong napapansin namin si Alan Peter Cayetano is that he's giving in pulyeto yung mga papel doon sa lahat. And yung papel na to, yun na yung proposed amendment to the Senate rules.
1: Yeah.
29: Though initially, nung nangyari yun, Senator Mercoleta stand up and propose for the amendment. Dito na nag-start ngayon yung mga discussions. So, initially, Senator Ping Lacson na stood up. Sabi niya, hindi pa pwede yan because, tawag dito, if there would be amendment of rules, it should pass because the initial motion is that the chair refer the motion to the Committee on Rules.
1: Okay.
29: If it is referred on the Committee on Rules, the Committee on Rules would come up with the discussion parang typical na usapan sa isang senado, sa isang parlamentaryo, magpapatawag yung isang committee ng hearing to discuss the proposed resolution.
1: Yes.
29: E ang kakari dito, sabi nga ni Senator Ping Lacson, we haven't yet the majority floor leader acting pa lang and there's not yet a composition of the Committee on Rules. Okay. So, para po ngayon, ipapasok ito. Then, Senator Alan Peter Cayetano come up, it says that in the absence of the Committee on Rules, we could talk about it in the plenary. Sabi naman nila, no, according to the Senate rules, ganito yan. So, there goes a technicality of the Senate rules na. Ang dami na yung mga discussions nila on the Senate rules. I-layman natin yung usapan ganito sa usapin ng paglalahad ng mga pulisiya sa House at sa Senado. Ang una muna niyan, magkakaroon ng motion, di ba? Yung motion na yan, lalagay sa plenary, pinasa yan, tapos mapapakinggan ng presiding officer, refer that to the Committee on Rules, and the Committee on Rules should act on it, and after the Committee on Rules have come up with a report, that's the time for them to discuss in the plenary. Ang nangyari ngayon kasi, wala pa namang rules discussions, gusto na nila agad ipasok and divide the House, and they know they have the numbers.
1: Uh-huh.
29: May na rin absent sa minority during that time, wala na, umalis na si Senator Dito Lapid, umalis na rin si Senator Rapi Tulfo. Sa kabila, ang nawawala lang si Senator Chis Escudero. So they still have the numbers.
1: Kaya pala nag-move si dating Senate President Tito Soto to adjourn na lang, no?
29: Hindi, ang nangyari ganito.
1: Oh, sige.
29: Isa-isayin natin.
1: I witness account.
29: Hindi, ganito. Nangyari na nun. Tumayo na si Marcoleta, si Senator Marcoleta, and insisting on the rules. Then, there were discussions. And this is how I admire Senator Kiko Pangilinan eh. Talagang he's so very emotional and says na ang lakas ng boses eh, which is typical. For some, sabi niya, we could not do that because there is a rules here that we need to follow. Then, si Senator Ping Lakshan also is there. Then, si tumayo ngayon si, ano, si Senator Risa Hontiveros. When Senator Risa Hontiveros stood up, nagsalita rin siya na ito, according to Rule 136, Rule 14, something ganyan, based on the Senate rules, eh, hindi dapat. Then, biglang tumayo si, ano, si Marco Leta. Alam mo, sagot, ito ang hirap sa mga walang legal background, eh, kaya hindi nyo maintindihan. Parang gano'n ang dati. Nagsigaw na sa gari. So, alam mo, doon na nagad, then tumayo si, ano, si Senator Erwin Tulfo, ang galit siya. This is ad hominem. You know, Leslie, it's very funny na yung Senado natin nagkakaganito eh. You know, I have a friend from the U.S. Embassy and others from the U.S. who's watching us. Yeah. Nakita yung Senado natin na may tumatabong senador, nagtatago, tapos ngayon ito nagkakagulo na. So, the credibility and integrity of the Senate is now being questioned. Now, breaking this rule is also a big question. That's why in my blog, I state a certain simple analogy, Leslie. Leslie, ikaw ba sa isang eskwelahan, magkaklase tayo, 24 tayo magkaklase, tapos nag-aaral tayo na maigi, tapos yung isa sasabihin eh, ano, pwede ba Zoom na lang ako dyan kayo sa klase? Papayag ka ba?
1: Oo nga.
29: No, diba?
1: And it's obvious, Dr. John, na kung ano ang gusto nilang gawin, di ba? Obvious na obvious eh. Kasi nga, wala na si Bato de la Rosa, kailangan nila yung boto. Kasi yung majority eh, it's standing on shaky ground. Plus there is a news from the ombudsman that two of their colleagues might be arrested this week. So minus three na sila. So mababawasan sila ng numero. So this is the solution that they can participate remotely.
29: Alam mo naman dito sa usapin nito, you might not have any legal background. Hindi mo kailangan maging rocket scientist or
1: common sense.
29: We just need common sense here. What is the intent? What right. is the intent? Kasi there is already an existing Senate rules on the digital attendance and digital voting, and that is in times of disaster and crisis na hindi ako makaka-attend dahil hindi talaga ako makakapasok dyan. Pero sa ngayon, anong gagawin mo? You would allow somebody to attend, which is, ito ay... This is now a term which is being said in the media, fugitive from law, si Senator Bato de la Rosa. O just in case ngayon, hinuli ngayon yung mga senador pa. And when you go to the Bureau of Jail Management and Penology, they call the inmate as PDL, Person Deprived of Liberty.
1: Liberty.
29: So in that case, tawag dito, why give preference to person deprived of liberty to attend sessions? Di ba? Yeah. So, eh kung sabihin ng mga ibang inmate, eh attend din ako ng klase ko, attend din ako ng mga dapat kong i-zoom.
1: Okay.
29: So, and every Pilipino, every inmate, maaaring gano'n na din ang mangyari. So, ang punto natin dito ay, this is more of, minsan pag ikaw yung nag-iisip at marunong, nakakaasar to. Pero pag ikaw naman ay siyempre, kanya-kanyang there is a war on narratives here in this country. There is a civil war on narratives here. Pag ikaw mga pro Cayetano, pro Sara Duterte, sasabihin mo yung minority, aba, sila yung mga kontrabida dito eh.
1: O, yun ang pinagpipintangan na siya. O, kita, nag-walk out kayo eh. Yun ang sabi. But there is a reason for that eh.
29: That is a moral walk out, you know. You know, you do not have the numbers eh. And you're trying to railroad the issue because you have the tyranny of numbers.
1: Yes.
29: And the case here is that democracy is not just numbers. Eh. It's more of the principle. The right. principle itself should be important here. So yung the principle of the 11 itself is here. Hindi namin papayagang maging ganito. Bakit namin na i-allow? So, ang sabi nga ni Senator Pangilinan during the plenary, when he took the floor, sabi niya, bakit hindi muna natin pagdebatihan dito ang issue? Bakit ba pinipilit ninyo? Ano ba talaga ang issue? Bakit kailangan i-divide kagad yung house? Di ba sa isang usapin, kailangan pag-usapan, alamin, at malaman din ng taong bayan kung ano ang rason. Sila, dun sa yung majority, they're not even telling what is the reason why. We just like to have a digital attendance and digital conference. And if that is the case, what is the footnote or citations for this? Ano ba yung rason? Ano ba yung mabigat? At kung ako sabihin nila at ako'y makumbinse, papahayag din ako eh. Pero as of now, wala akong makitang rason eh. Sabihin nyo sa akin, maniniwala ako, bakit ba kailangan ng isang digital attendance and digital voting? Zoom voting and Zoom attendance. At bakit ito mahalaga para ipasok ngayon at amyandahan ng rule? When in fact, there is already a rule on this, which is in terms of disasters. Like the, ano, yung the COVID issue.
1: Yung COVID, diba? Oo.
29: Oh.
1: Force majeure. Force majeure. Pag may
29: force majeure, yun
1: pwede. Pero ngayon, well, we know naman, Dr. John, kung bakit. Kasi nga, mababawasan na sila ng bilang eh. Pag sila'y mabawasan na ng bilang, sila na'y automatic magiging minority. At magro-rule na yung mayroon. Mawawalan na yung agenda nila. Alam mo naman natin.
29: And this is the problem less dun sa ano eh, the numbers itself of what is happening in the Senate. They now have the majority. And this would be a choke point or even a checkpoint. And what you call this, a blocking point pertaining to the executive function. Halimbawa, they control all the committee. Nandiyan na yan. Even the commission on appointments, nasa kanila na rin yan. So, alam mo, they could paralyze the executive with this eh. This is some sort of what? Usually, if you're on opposition, as I always heard, lalo ko si Senator Ulmang Lapos, the opposition is, in the triangles of democracy, the opposition is needed because the opposition is healthy. The opposition itself, he says that they would check everything that would be deterrent to democracy. We would check everything that is an obstacle to national development. Here, tawag dito, what are they doing? Ang nangyayari dito ngayon, are they opposing something for national development? Is this proposal for digital attendance and digital voting has a national relevance for national development and nation building, di ba?
1: Yes, tama.
29: Yun ang ano eh. Kasi in every motion, there is a relevance on what you would say here. It is just not just a simple amendment of the rules. In an amendment of the rules, there should be a correlated national significance.
1: Correct.
29: So, bakit ko to kailangan i-amienda? Bakit makakatulong ba to sa pag-unlad ng taong bayan? Eh sila tong mayorya eh. Dito. At sa mayoryang yan, nakita na naman ng mayorya sila, nakita na yung numbers nila at kaya nilang tumulong sa taong bayan. Yeah. Di ba? So why what were the amendment of such rules?
1: Minadali talaga nila, Dr. John, no? Saka siyempre, meron silang hinahabol na oras. Plus, they will become the Senate Impeachment Court on July 6. So kailangan lang tapusin ito. And they have to maintain their numbers para maayos nila yung kailangan lang ayusin. Kaya nga, si Alan Peter Cayetano loves to involve himself with a lot of talk pa kasama ni Marcoleta para guluhin ang taong bayan, i-confuse ang taong bayan. We have the other members of the Senate that are of more reasons, no, na marunong na lang sila i-explain para sa mga dun nalilito sa mga usapin nila.
29: Yung Les, eh, ang nakakalungkot eh. In the House, I think there is I'm not informed about this, but the filibustering concept eh. It is more of what? When we filibuster something, we prevent something for sustainable and national development. So, minsan, we come up with so many hours in the floor na nandito, na ang daming sinasabi, na ang taong sila nga mismo nagsasabi, bakit natin kailangan ng impeachment pa? Eh, marami tayong dapat na mga i-discuss pagkat nandiyan ang pagtaas ng presyo ng langis, unemployment and everything. And let that be a boomerang to what they're saying right now. Yung ginagawa nyo ba, eh, tawag dito, nakakatulong din sa national
1: development. Tama. Balik so, lang sa akin ngayon. Oo.
29: Mm-hmm.
1: Well, it's important because accountability is very important for public officials. Eh, hindi naman natin pwede to just sweep it under the rug. Dapat we take up the issue and then move forward. If there is an acquittal, so be it. If there is a conviction, so be it also. But we have to keep moving forward.
29: Kaya nga, Les, if you would look at the accountability and an acquittal, so ngayon, kung titingnan natin, we need 16 to convict. They already have the numbers. Kahit nga ano lang sila eh, nung dati silang siyam or ano, sampu man lang,
1: yes.
29: Hindi pa rin ma-acquit si ano eh, hindi pa rin ma-acquit si BP Sara eh. You know, usually the oppositions, the healthy opposition wouldn't mind the majority to preside in everything kasi they know that is healthy for democracy. Here, if the agenda is for democracy and national development, they would let Senator Tito Sen to preside the impeachment court. But because kung ang issue lamang acquittal ni Sara, sa numero pa lang nila, acquitted na si Sara. Uh-huh. Hindi nakakayanin na pakakuha ng 16. Kung natatakot ba sila, meron pang babaligtad sa kanila, just in case.
1: Well,
29: yun ang ano eh.
1: Ganun na nga, kasi nga, very overwhelming ang ebidensya. At ako'y naniniwala, Dr. John, hindi naman walang hiyang ating mga senador eh. Meron din mga konsensya yan eh. So they will rule also based on the evidence, based on their conscience. Kasi nga, para sa bayan sila, hindi para sa mga pansariling...
29: Pero less, ano eh, ang impeachment court is not like a court justice eh. This is a political practice eh. Yeah, kaya usually the evidence concept minsan hindi na tinitignan eh. This is more of the party affiliations and also the... alam mo, yung sabi mo, may... Ako, I would some sort say na nandiyan na ebidensya. Ako, I would not say nandiyan na yung ebidensya because I need still to hear both sides eh. I don't like to say guilty na si BP Sara because of this sa naririnig ko eh. Wala tayong pagkakaiba dyan sa mga walang utak dyan na pag sinabi guilty ka na agad. Oh, ano. Let us be objective about this in the academe. Dito, let her magkaroon siya ng oras sa korte. Dito, pakinggan natin yung side. At doon natin malalaman, mali pala ang sinasabi nila. Si Sara pala ang biktima dito. Pero ano natin malalaman to kung hindi hinaharap? Di ba? So, sa puntong ito, I see BP Sara as what? As an accused, not as the guilty party sa puntong yan.
1: We will find that out nga after the verdict comes out. But just the same, public opinion plays a very important role also, Dr. John. No? That's why gusto rin ng public malaman ano ba talaga? Ano ba talaga ang issue? They keep muddling the issue. You know, 16 lawyers of the vice president, they will run to the Supreme Court, they will ask for a TRO, and then there is talk that she will not attend the hearings. We want a real normal trial to take place so that when the verdict comes out, it will also put closure to the nation. Like what you said earlier, Dr. John, hindi lang naman Pilipino ang nanunood sa Senado. We have foreign audiences, di ba? The U.S. Embassy, the other nations are watching. They're watching how we are conducting the legislature. Pero pag ganyan, na sila mismo nang gugulo. At dahil yung sinabi mo ngang tyranny of the numbers, of the majority, nakakalungkot para sa bayan.
29: Ito, yung kanina, lalo ko eh, balikan ko yung naputol tayo, nag-discuss tayo ng ano. Nung nag-walk out yung ano, when they morally walk out, yan, that's the term eh. When they morally walk out, I see to it that it's a really good move that they let the Senate minority Lord Leader remain in the plenary because somebody would talk. And then Senator Tito Sen moved for the adjournment because he says that since there is now no quorum, eh, kailangan i-adjourn na natin dito.
1: Si Alan was asking to divide the house already. Siyempre, alam niya, he was confident.
29: Oh, eh, kaya how would you divide the house kung nag-alisa ng iba? Pero in the rules itself, you need to check if there is still the quorum. Normal yan, nangyari na yan eh. Alala ko yan dati when I was still young, when I was watching Homo Bono Adasa in the interim padasa pambansa. Ginawa din niya yan eh. He rise and says, sabi niya pa ganun, Mr. Speaker, I move for a roll call again because we have no quorum. Why are you dividing the house? And the motion to adjourn is not debatable.
1: Correct.
29: Tapos tumayo ngayon si Senator Marcoleta, the supremo legal expert na napakagaling, parang nakalunok ng law books palagi pag ano, na nag-discuss. And he mentioned that according to this, di ba dapat kung ano yung quorum natin kanina would stand in even if nag-walk out sila. But still, I really praise the presiding officer and si Senator Lauren Legarda and states that he go to the motion to adjourn because she knows the rules eh. And even Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya on that instance, you know, Senator Tito Soto schooled ang Senator Marcoleta. Kasi alam mo, ang Senado kasi, this is not a venue for legal practice. Dito. Kaya nga, ang wisdom ng Senado, ang paggawa ng batas, kaya nga kailangan meron ka diyang abogado, engineer, at iba't ibang sektor. The legal concept is only for technicalities on the constructions of the law. But in terms of legal dynamics, dito, the rules of the Senate is supreme than that of the rules of court. Palagi kasi sinasabi na according to the rules of courts like this, no, there's the Senate rule. Yeah. So the injection of the rules of court to be followed in the Senate is out of order.
1: Oh yeah, that's why delikado din, Dr. John, pag lahat ng senador ay mga abogado kasi mag-aargue lang sila sa batas eh. Wala na mangyayari.
29: They just go out. Yung mga lawyers, you have 15 lawyers with 15 different interpretations and 24 lawyers with different interpretations. So,
1: magbe-break muna tayo. When we come back, magpatuloy tayo sa kwento mo kasi ikaw nga meron kang eyewitness account sa nangyari ka. Magbe-break muna tayo, Dr. John. We'll be back.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Leslie Bukobo.
14: Leslie Bukobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo ay nagbabalik. Ang oras po ay 9:40 na. Napakabilis po ng oras. May special guest, Dr. John Ortiz Tiope. Front seat eyewitness ng nangyaring drama na naman sa Senado kahapon. Dr. John, welcome back.
29: Well, thank you, Mary Leslie. You know, to continue, siguro, you mentioned nangyaring drama sa Senado. Ang tanong, Brother Leslie, may drama na naman kayang susunod sa Lunes?
1: Kasi nag-adjourn nga para i-continue sa Lunes, January 1. Pero ang sabi ni Alan Peter, that is the birthday of Ping Lacson. At least we will have cooler heads. Eh, sino ba laging mainit ang ulo? Sino ba ang naghahampas ng lamesa?
29: And let's look at the scenario ganito. No? You mentioned the Monday. The question is, would they still insist on this amendment of rule by Monday? Ang tanong ay, pipilitin ba nila? Walkout na nga, there's the moral walkout, the symbolic integrity walkout being that was done. By the, kung ipipilit yan, ay, naku naman, magkakagulo na naman tayo. So, I think they need to negotiate and go for a caucus and talk. Na baka pwedeng huwag nang ituloy ito kasi yung taong bayan ang mahirapan dito. What if the minority would say, kung i-insist nyo yan, hindi na kami a-attend, sige, tapos sasabihin, kontrabida na naman yung minority. And as I mentioned, justify to us the essence and also the importance of the amendment of rules. Even as people watching here, the entire nation, sabihin nyo nga sa amin, bakit ba kailangan magkaroon ng digital attendance and digital voting? Sino ba ang makikinabang dito? Makikinabang ba ang bayan dito? Makikinabang ba ang sambayan ng Pilipino dito?
25: Okay, John. I have to cut you short muna. Meron tayong live report. Mukhang alam nila kung nasana si Senator Bato de la Rosa. Merong flash report kay J. Mark Tagala, posible.

0: Importante ito, tulong niya eh.
1: Meron tayong 3 minutes left. I will give it to you. Pero pwede pa natin pagpatuloy ito bukas or sa Friday?
0: Yes,
1: Send it.
0: yes, yes.
1: Ah,
0: Yes, yes, yes,
1: pero
0: yes.
1: bukas mag-live tayo kung pwede ka doon tayo sa studio. Let me know, ha? I will coordinate with you. Kung hindi, Zoom tayo. Just basta I'll be in the studio tomorrow. If you can make it in person or via Zoom, basta
0: Pwede
1: pagpatuloy.
0: naman, pwede naman siguro. Mas
1: Sige.
0: maganda tayo dito.
1: Give me your last 2-3 minute message to the people, Dr. John.
0: Alam niyo po mga kababayan, sa usapin ng demokrasya, ang demokrasya hindi lamang numero. Ang demokrasya ay prinsipyo. Ang prinsipyo ay isang bagay na hindi nabibilang o hindi nakukuha sa paramihan ng numero. Pagkat minsan, makikita natin sa usapin ng numero, hindi lahat ng nagsasabi ng marami ay sila ang tama. Balikan natin kung ano nangyari noong panahon ni Jesus. Pinili si Barabas kumpara kay Jesus. Diba? Sa puntong yan, makikita natin sa konsepto ngayon, I remember nga yung ating kaibigan Les na si Attorney Alan Paghia. Yung sabi niya, quantity democracy versus quality democracy. The point here is that we need to look at the quality democracy. The concept of that, we have the numbers, but the number itself would speak for the wrong thing. The quality democracy, we don't have the numbers, we have the principle in it. Maaring natatalo sa pagdating sa numero, pero pagdating sa prinsipyo, nandyan. Ang pag-walk out ng minority, o tinatawag nilang Bulagaan 11 o SB 11, ay isang simbolikong moral na gawain ng mga taong may prinsipyo na ayaw gawing magulo o maging lugar ng mga kaguluhan ng Senado. Meron ng existing na mga rules na nangyayari doon na hindi dapat sirain pagkat ang isang santuwaryo, ang isang lugar na kung saan pinag-uusapan ng tama at gumawa ng batas ay hindi dapat ginagawang mali. Nakita doon na merong aspeto ng panukala. Ang tanong, ang panukalang bang yan ay makikinabang ang taong bayan. Kaya mga taong bayan, pag meron bang digital voting at digital attendance, makikinabang ba ang taong bayan? Kayo mga kaklase, kung ang kaklase nyo ba, ikaw araw-araw mapasok sa eskwelahan at sasabihin ng isang kaklase, ma'am, pwede ba akong Zoom na lang at sila na lang ang papasok sa klase? Papayag ka ba? Pagdating ba sa exam, pwede ba yung Zoom exam tapos tayo live exam? Hindi mo pwedeng ganyan. Patas dapat sa demokrasya. There should be equality pertaining to lawmaking. Eh paano kung lahat ng senador mag-Zoom na lang? Kung paano lahat ng senador gusto ay digital attendance, paano na ang demokrasya? Paano na ang bayan? Katawa-tawa na ang ating Senado. So mga kababayan, intindihin natin ang aspeto. Wala tayong pinapanigan dito. Tignan natin ang objektibong pananaw sa usapin ng demokrasya. Because maaaring maka-Duterte ka, maka-DDS ka, maka-BBM ka. Ang usapin dito ay ang pag-unlad ng bayan, ang pagiging objektibo sa batas, ang pagiging marangal at prinsipyo ng Senado. Hindi natin dapat tignan ang ating pagiging panatiko sa isang tao. Normal po yan eh. Pag panatiko ka dyan, sige, you have the right to be a fanatic. But the best fanaticism is to be a fanatic of your country. Love your nation. Don't love the people. Don't love the politician. Let us love this nation. Pagkat pag minahal natin ang ating bayan, makikita natin bawat Pilipino na tutulungan, uunlad ang taong bayan. Para sa isang progresibo, responsable at organisado ng demokrasya, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. Ako, you said a mouthful. And thank you very much, Dr. Rodolfo John Ortiz Tiope. Until next time, hopefully tomorrow or Friday, you will be joining us again. Maraming pong salamat. Ako yung nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technicals. Rovan Malilin, Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Executive Producers, Christopher Tirambolo, and Tess Ramirez. Until tomorrow, God bless you. God bless the country. God bless the Filipino people. And God bless our leaders. This is Leslie Bocobo sa programang Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto wag mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa mga kapatid na Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Eid al-Adha, ang pista ng sakripisyo. Si Alvin Baltasar mula Malacanang sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Isa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga kapatid na Muslim sa buong mundo kaugnay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha o ang Feast of Sacrifice. Sa mensahe ng Pangulo ay sinabi nitong ipinapaalala ng banal na okasyon ang kapangyarihan ng matatag na pananampalataya, ganap na pagpapasakop sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa layuning higit sa ating mga sarili. Taglay-aniya ng Eid al-Adha ang walang kupas na mensahe para sa mga tao at sa lahat ng mananampalataya, habang itinuturo din aniya nito na anumang ating sinusuko para sa katarungan at marangal na layunin ay hindi kailanman kawalan. Dagdag ng Pangulo na ang okasyon ay nagsisilbing pagtawag sa bawat isa, talampasan ang mga pansariling hangarin at pairali ng pagsunod, kababaang loob at debosyon. Bahagi din ang mensahe ng Pangulo na magsilbing inspirasyon sana ang baral na pagdiriwang upang mapagnilayan at muling mapagtibay ang pangarap sa mga pagpapahargang nagbubuklod sa atin bilang isang mamamayan at isang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Project Lakbay Alalay ng Gobyerno o Layag ng Pamahalaan. Pakikinabangan ng libo-libong katao ayon sa Maritime Industry Authority o Marina. May report si Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Libo-libong residente sa Surigao ang inaasahang makikinabang sa rollout ng programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o yung Layag para sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na biyahe sa dagat. Sa ilalim ng programa, magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan sa mga pangunahing rutang pandagat. Ito'y upang mabawasan ang gastusin sa pamasahe ng mga manggagawa, estudyante, maingisda at iba pang mga residente. Tinatayang mahigit 8,000 benepisyaryo kada araw ang direktang makikinabang sa mga rutang Surigao City hanggang San Jose, Dinagat Islands, Socorro hanggang Hayang Gabon at Socorro hanggang Dapa sa Surigao del Norte. Nagpahayag din ng suporta ang mga shipping operators sa implementasyon ng programa para mapalakas ang pampublikong transportasyong pandagat sa lalawigan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Philippine National Police iginiit na walang special treatment kay Senador Ronald Bato de la Rosa. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nanindigan ang Philippine National Police o PNP na ipatutupad nila ng patas at walang kinikilingan ang batas, maging sino man ito. Ayon nito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasunod na rin ng epektibong warrant of arrest laban sa senador. Ayon sa o sa pahayag na inilabas ngayon ng PNP, sinabi ni Nartates na walang kinikilingan ang PNP sa pagpapatupad ng batas at kanila itong ipatutupad sa kahit sinong individual na pinaghahanap ng batas. At pinawi naman ng PNP ang pangamba ng publiko na posibleng special treatment dito kay Senador De La Rosa. Anya, mananatiling profesional at ipatutupad lamang ang batas. Ipinagutos sa rin ni Nartates sa lahat ng unit ng pulisya na mahigpit na sundin ang standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng International Criminal Court o ICC warrant laban sa senador. Inatasan na rin niya ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o espesyal na pagtrato at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng impormasyon na maaari makaapekto sa tamang proseso ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Jaymark Dagala. At sa pangwakas na balita, Department of the Environment and Natural Resources at pribadong kumpanya nagkaisa sa Ridge to Reef Program para sa biodiversity conservation at protection ng coastal at upland ecosystems sa Pangasinan. Yan ang balitang hatid ni Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal ng nalagdaan ng DENR Region 1 kasama sa San Miguel Global Power at San Miguel Global Power Foundation
6: Commission ang ilang Memoranda of Agreement para sa Ridge to Reef Conservation Program Project 747 sa ginanap na ceremonial signing sa Suwal Power Plant. Nagkaisa sa aktibidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, people's organizations at pribadong sektor para sa pagpapalakas ng mga programang pangkalikasan at sustainableng pamamahala ng yaman ng Pangasinan. Kabilang sa mga nilagdaan ng kasunduan sa Dalumpinas Tree Planters Association Incorporated sa ilalim ng Sendro Eastern Pangasinan para sa mas pinaiti na forest protection, rehabilitation at community-based environmental stewardship. Nilagdaan din ang programang A Journey to 1 Million Pawikan Hatchlings sa ilalim ng Sendro Western Pangasinan na layong palakasin ang konserbasyon ng pawikan at pangangalaga sa coastal at marine ecosystems ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Plenro Pangasinan Dr. Chester Casino ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng sektor upang matiyak ang pangmatagal ang proteksyon at rehabilitasyon ng likas na yaman ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
12: Oras, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
12: Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 738 sa inyo po mga AM bands. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa ngalan po ni Kuya Kiko Flores. Ako muna ang inyong makakasama sa ating pong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Mapapanood din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyo po mga search bar. Gusto po kayo mga kababayan? Ilang pambuhay naman ano natin mga kababayan, narito po muna ang ating mga headline. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a great job sa pagtatrabaho at mga nagawa para sa bansa ayon sa mga Pinoy sa Japan. Special payout sa delivery drivers magpapatuloy ngayon kahit holiday. Ano kalang gawing regular non-working holiday ang araw ng national elections, lusot na sa third and final reading sa Kamara. Super El Nino, yung severe El Nino pinaghahandaan sa Pangasinan, iba't ibang mga ahensya may kanya-kanyang hakbang. Patuloy na suporta ng pamahalaan para sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan, tiniyak ng Pangulo. At bilateral relations ng Pilipinas at Japan sa larangan ng labor protection, kalakalan, depensa at regional cooperation na higit pang palalakasin. Project Layag ng pamahalaan, pakikinabangan ng libo-libong katao, ayon po yan sa Marina. Wala naman sa ating Department of Labor and Employment nagpaalala na magdodoble ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na papasok ngayong Idil Adha. At kaugnay niya ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo sa pagdiriwang ng Idil Adha ang pista ng sakripisyo. Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.

0: Yan po ang ating mga headlines sa umagang ito. Atin sa atin yan ang ating PBS News Division. Sa ilang saglit mga kababayan, nantabayanan naman natin ang ulat panahon na ibibigay sa atin ng ating mga masisipag na kasamahan dyan sa Pag-asa DOST. Nakabila po kasi ng nararanasan nating severe El Nino, tabayanan natin ng mga namumuong sama ng panahon na maaaring pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Narito sa ating linya para bigyan tayo ng mas accurate na balita ang ating makakasama mula sa Pag-asa DOST, ang ating weather forecaster, Engineer Benny Estareja. Engineer Benny,
1: Rancho PBS Weather!
2: Hello po, magandang umaga po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical storm na as of 8 in the morning at may international name na Jangmi. Huli itong namataan 1,295 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At base po sa latest track ng Pag-asa, papasok ito ng PAR either bukas ng hapon or gabi. Bibigyan ito ng Pag-asa ng pangalan na Domeng o yung magiging pang-apat na bagyo for 2026. Pagpasok niya ng PAR, kikilos po ang bagyo pahilagang kanluran at ibig sabihin niyan mananatili ito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea simula po Friday hanggang early next week. At posibleng maghatak ito ng habagat or southwest monsoon dito sa mga areas kagaya ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at mga nearby areas pa sa weekend. And by early next week, marami lugar pa po dito sa may Luzon, Visayas, and Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan at minsan malalakas ito. Kaya ibig sabihin, nandiyan ang banta ng mga pagbaha at paghuhan ng lupa. So lagi pong tumutok sa ating mga advisories at yung mga heavy rainfall warnings. Posible tayo magtaas niyan at nandiyan pa rin yung banta ng mga flash floods or landslides. But for now, ang pinakamataas na chance ng ulan ay ito pa rin pong Palawan, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soccsaggen, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Kaya mag-ingat din po sa mga pagbaha. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, may mga chance din po ng kalat-kalat na ulan. Localized thunderstorms naman for Visayas and the rest of Luzon. Yan mo na latest mula dito. So
0: Sir Benny?
2: Yes po.
0: Apo. Sir Benny, ulitin natin para sa ating mga kababayan. Sa ating pong monitoring, on track ang ating bagyo. Saan po maaaring itong mag-landfall sa pinakahuling taya po ng inyong tanggapan?
2: Yung latest track po natin, we're seeing na napakaliit ang chance na ito ay tatama sa ating kalupaan. Yung yung lupang maaaring mag-landfall po ito ay dun pa sa may Japan.
0: See, yan. Maraming salamat, Ginoong Benny Estareja. Maaari po kayong... ito po, pahabol na tanong lang. Posible po daw po bang magtaas kayo ng tropical cyclone wind signal sa mga lugar na maaaring matamaan netong track ng bagyo?
2: Hindi po natin nirule out na magtataas tayo ng wind signal number 1. Kahit ito'y typhoon pa, nakikita kasi natin na may kalayuan sa lupa yung sentro ng bagyo. No? Kaya maaaring mahagip lamang itong Batanes, Cagayan, Isabela at makaranas po sila ng pabugso-bugsong hangin.
0: Opo. At huling isang katanungan pa po, Sir Benny, ano raw po ang ating huling taya sa ating heat index sa kasalukuyan pong panahon? Gano po ba kainit ang dapat asahan ng ating mga kababayan?
2: For today, ang in-expect po natin dito sa may northern Metro Manila, kabilang Quezon City, 42 degrees Celsius. Yung nasa may south naman, kabilang po yung Pasay, ang forecast po is 44 degrees Celsius. At pinakamainit pa rin yung mga typical po na mga nasa low-lying areas po dito sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, Cagayan Valley, and some areas pa ng Mimaropa and Bicol.
0: Opo, with that, maraming salamat Sir Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa.
2: Salamat po.
0: Yan ang ating ulat panahon mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa DOST Pag-asa, ang ating pong weather forecaster, Ginoong Benny Estareja.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Itin lang natin yung sinabi ni Sir Benny. Maliit ang chance na mag-landfall ito sa ating bansa. Pero syempre, hindi pa rin nire-rule out na magtataas tayo ng tropical cyclone warning sa mga areas na maaaring maapektuhan nito. 42 degrees Celsius ang maaaring maranasan na heat index dito po sa Metro Manila. Pero asahan pa rin ang mga mataas na heat index. Mga nabanggit kanina, no? Particularly dito po sa may Central Luzon, Cagayan Region. Tapos ang ating ulat panahon, alamin naman natin ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin si Sir Rogent Mutok. Sir Rogent, magandang umaga.
3: Traffic! Magandang umaga rin po Sir Al at magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may service road ng Ortigas hanggang dito rin po yan sa may intersection po ng Ortigas intersection. Then pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan po sa may FB Harrison hanggang dito rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin yan sa may McKinley Road. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may hanggang dito na rin po sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Pituason hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Dahil meron po tayong tumaob na truck dyan kanina, ngayon po nakasara pa rin ang ating tunnel kaya nagkaroon po ng heavy traffic dyan sa lugar na yan. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong C5 sa northbound, wala pa naman pong problema from dyan sa may Taguig hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then paalala na lang din po sa mga turista, wala po tayong number coding ngayong 5 and 6, wala po. Then paalala na lang din po sa mga motorista, ingat po sa pagmamaneho dahil ang ating kasadahan ay maluwag. Kung meron pong kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok mula po sa MMDA Metro Base.

0: upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sinabi naman ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, mahigit 3 dekada nang nakabinbin ang pagbasa ng napakalagang panukalang batas at itutuloy nila ang laban upang tuluyan itong maging batas. Anya, sa panahon ngayon na laganap ang korupsyon, fake news, disinformation at tumitindi pa ang kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon, kailangan ng gobyernong bukas, tapat at may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga benepisyaryong pang-agraryo sa Libmanan, Camarines Sur, sumailalim sa pagsasanay ng Department of Agrarian Reform at ng DOST sa paggawa ng mga high-value products. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sumailalim ang mga agrarian reform beneficiaries o ARBs na miyembro ng Mantalisay Libmanan Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated sa pagsasanay sa paggawa ng atsarang mangga. Ito ay kasunod ng Product Development Initiative ng Department of Agrarian Reform o DAR na layuning mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga value-adding activities upang mapabuti ang kalidad at kaligtasan ng produkto na isagawa ng Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur ang technical training tungkol sa tamang pagproseso, sanitation at fermentation techniques. Nabatid na pinapangasiwaan ng MLARBA ang tinatayang 500 fully grown Carabao mango trees sa Barangay Mantalisay, Libmanan, Camarines Sur na nagsisilbing tuloy-tuloy na supply ng raw materials para sa kanilang negosyo. Samantala, una nang nakinabang ang nasabing grupo sa ilang mga DAR livelihood projects kabilang ang hog production project sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty Program at ang feed milling enterprise sa ilalim naman ng Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas Project. Tiniyak naman ni DAR Camarines Sur 1 Chief for Support Services Leia Villaraza ang patuloy na suporta ng ahensya habang hinihikayat ang mga miyembro nito na ipagpatuloy at palawakin ang kanilang proyekto pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz. Wala na aga, magtungo naman tayo sa Zamboanga Stakeholders Agri-Investment Forum. Idinaos ng Department of Agriculture Zamboanga Peninsula tungo sa pag-unlad ng mga indigenous peoples communities sa rehiyon. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Sinagawa ng Department of Agriculture, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o DAMIADP Regional Project Coordination Office 9 ang Stakeholders Agri-Investment Forum tungo sa inklusibong pag-unlad ng indigenous cultural communities o indigenous peoples sa rehiyon. Nakiisa sa aktibidad ng iba't ibang stakeholders at mga katuwang na ehensya ng pamahalaan upang pagtibayin ang kolaborasyon at suporta para sa mga agri-fishery na inisyatiba sa Zamboanga Peninsula. Layunin ng forum na itaguyod ang inklusibong pag-unlad ng agri-fishery para sa ICCOIPs na pangunahing benepisyaryo ng MIADP sa pamagitan ng kani-kanilang Indigenous Peoples Organizations. Nagsilbing platform din ang aktibidad upang talakayin ang mga investment opportunity, sustainable na mga inisyatibang pangkabuhayan at inklusibong pag-unlad ng ekonomiya para sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justine Bulanon. Ang PhilGAP naman, pinarangalan ng mga nangungunang implementers sa Bicol Region. Ang ulat niyan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kinilala ng Department of Agriculture Bicol ang mga magsasaka at kawani ng lokal na pamahalaan na nagpamalas ng dedikasyon sa pagpapatupad ng Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP. Pinangunahan ito ni na DA Bicol Regulatory Division Chief Imelda Acompanyado at BPI Plant Product Safety Services Division Chief William Mugot. Itinanghal sa Outstanding PhilGAP Provincial Implementer ang PLGU Camarines Norte sa pamamuno ni Provincial Agriculturist Engineer Almirante Abad. Sa kategoryang Municipal LGU, kinilala naman ang LGU Ragay. Ginawaran din bilang Outstanding Philga Provincial Focal Coordinator si Ruel Diaz ng PLG o P

0: LGU Com Norte at si Lisa Marie Paet ng LGU Ragay bilang Outstanding PhilGAP Municipal Focal Coordinator. Layunin ng PhilGAP na masiguro ang kaligtasan sa pagkain at isulong ang likas-kayang pagsasaka sa riyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Maraming salamat, Elaine Parma Orong. Ngayon naman, ang pagdiriwang ng Idil Adha ng ating mga kapatid na Muslim katatapos lamang ng Salatul Eid ng ating mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Adha sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex sa Cagayan de Oro City ngayong Miyerkules. Ang ulat niyan mula kay Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Assalamualaikum and a blessed Eid al-Adha Mubarak to all our Muslim brothers and sisters around the world. Si Sheriff Timhar nga po ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Bayan katatapos lang po ng Salatul Eid para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha dito mismo sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex sa Cagayan de Oro City. Dinagsa nga po ito ng ating mga kapatid na Muslim simula alas 5 pa lang ng umaga kanina. Opisyal pong nagsimula ang panalangin kaninang alas 6:30 ng umaga na pinangunahan ng Muslim Youth Council sa Lungsod. Pagkatapos nga po nito, agad na sumunod ang khutba o sermon na pinangunahan ng kilalang khatib na si Sheikh Muhammad Al-Fayed Naga. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng lahat, mahigpit ang ipinatupad na seguridad ng ating mga kapulisan sa loob at labas ng venue kung kaya't naging mapayapa at maayos ang daloy ng pagdiriwang. Dahil nga sa kahalagahan ng pagdiriwang na ito, una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang araw na ito bilang regular holiday sa buong bansa upang bigyang daan ang banal na paggunita ng Eid al-Adha. Para sa kalaman ho ng lahat, ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pinakamalaking pagdiriwang sa relihiyong Islam. Ipinagdiriwang ito bilang pag-alala sa kwento ni Propeta Ibrahim alayhi salam kung saan handa niyang isakripisyo ang kanyang sariling anak bilang pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ho sa araw na ito, hindi lang ito tungkol sa pagsasalo-salo ng pagkain. Ipinapaalala nito sa ating mga kapatid na Muslima ang halaga ng pagbibigay, pagpapakumbaba at pagtulong sa mga nangangailangan. Once again, a blessed Eid al-Adha Mubarak to all our Muslim brothers and sisters around the world. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media o ISM.
1: Maraming salamat sa ating kasamang si Sheriff Timhar. Salam. Of course, gusto natin batiin ang lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim. Eid Mubarak po sa ating lahat. Oras po natin, 32 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Pabalik po ang Radyo Publiko Servisyo matapos ang ilang mga paalala.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Servisyo.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
5: Eto yung bilaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
1: At 36 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang balita wala po sa labas ng ating himpilan. Urban Agriculture, sa Oriental Mindoro, pinalalakas katuwang ang Department of Agriculture. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinalalakas ng Department of Agriculture Regional Office at ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP ang urban agriculture sa Victoria, Oriental Mindoro. Ayon sa pabatid ng PI o Oriental Mindoro, nagsagawa ng monitoring at evaluation ang NUPAP at TA para sa greenhouse with hydroponic system sa provincial demo farm nito. Ang demo farm ay na-turn over nung bumisita si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung saan matatagpuan ang isang makabagong pamamaraan ng pagpapalakas ng production ng high-value crops tulad ng lettuce, melon at pepper at suportahan ang urban at ang peri-urban agriculture. Gumagamit ito ng solar power at hydroponic system na isang modernong paraan ng pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa na nagtataguyod ng climate resilient at modernong pagsasaka. Ang pasilidad ay bukas para sa mga magsasaka at rural-based organizations na nagninais matuto tungkol sa hydroponics at modernong teknolohiya sa agrikultura sa pamamagitan ng aktwal na obserbasyon at pagbisita sa techno demo site. Sa isinagawang monitoring, sinuri ang operasyon, kalagayan at pagpapanatili ng pasilidad, pati na rin ang mga kinakailangang teknikal na suporta para mas mapalakas pa ang programa. Bahagi din ng inisyatiba na ang ilan sa mga anihin mula sa greenhouse ay gagamitin para sa value addition initiatives na maaari ring i-adapt ng mga magsasaka bilang dagdag na kabuhayan at pagpapalawak ng kanilang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lus.
1: Maraming salamat, May Formaran. Ilang ng mga sakahang mapapatubigan ng irigasyon sa Ilocos Region target na mapataas ng National Irrigation Administration bago ang taong 2028. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpayag ng pagnanais si National Irrigation Administration o NIA Region 1 Division Manager Engineer Jeffrey Catulin na mapataas ang irrigation development sa Ilocos Region hanggang sa taong 2028 mula sa kasalukuyang mayigit 50% irrigation development sa rehiyon. Ayon kay Engineer Catulin, sa mayigit 300,000 hektarya ng sakan sa rehiyon, 150,000 hektarya pa lamang ang napapatupigan ng ahensya. Anya, pinakamalaking bahagi ng hindi pa napapatupigan ay nasa lalawigan ng Pangasinan. Sa datos ng NIA Region 1 as of December 31, 2025, umabot na sa 57.37% ang kabuang irrigation development ng Region 1 sa kabuang 340,137.58 hektarya ng potensyal na mapapatubigan sa lupain, 195,125.22 hektarya na ang may serbisyo ng irrigasyon, habang 31,824.84 hektarya ang firmed up service area. Pinakamalawak ang natitirang lupain sa Pangasinan na may 46.37% ng kabuang area. Kasunod ang Ilocos Norte na may 41.80%, Ilocos Sur 31.24% at Lalawigan ng La Union na may 31.81%. Kabilang sa mga tinukoy ni Katulin na dahilan na hindi pa naabot ng irigasyon, particular na sa lalawigan ng Pangasinan ang malawak na lupang sakahan, kulang ang daluyan ng tubig, mababa ang topografiya, conversion ng agricultural lands at limitado ang groundwater, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat. Sa kabila nito, tiniyak ng NIA na patuloy nitong isusulong ang mga proyektong magpapalawak na irigasyon upang mapalakas ang produksyon ng palay at iba pang high-value crops sa rehiyon. Kabilang dito ang isinusulong ng mga feasibility study para sa malaking dam gaya ang proyekto sa Mabini na target patubigan ang 5,000 hektarya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban. Samantala, dito naman tayo sa Quezon City. 2 puno ng nara sa Quirino Avenue ililipat sa Hidden Gardens sa Maynila. Ayon po yan sa DENR. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng paglilipat o earthballing ng 2 puno ng nara mula Quirino Avenue patungo sa Hidden Gardens sa Maynila. Ayon sa DENR, bahagi ito ng environmental safeguard measures para mapanatili at maprotektahan ang mga punong maapektuhan ng infra at development projects. Pangunahan ni DENR ASEC Nolito Eniran at DENR NCR Regional Executive Director Michael Drake Matias ang gagawing aktibidad bukas. Ipinawarig ng ahensya na layon din itong mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa earthballing o maingat na paglilipat ng mga puno bilang bahagi ng environmental protection efforts. Una nang nilinaw ng ahensya na walang punong pinuputol ng walang legal na batayan, environmental safeguards at rehabilitation requirements. Kaugnay ito ng mga usapin sa Quirino Avenue at Berong Nickel Project sa Palawan kung saan tiniyak ng DENR na may kapalit na pagtatanim at mahigpit na monitoring sa bawat proyektong may epekto sa kalikasan. Mula sa DENR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Tulong naman para sa mga magsasaka at mangingisda sa Ilocos Region kasabay ng banta ng El Nino, nakahanda na. Ang ulat niyan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mamamahagi ang Department of Agriculture o DA Region 1 ng iba't ibang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda bilang tugon sa banta ng El Nino. Ayon sa ahensya, ipagkakalop ang 7,000 na kilo ng registered seeds, 35,766 na kilo ng hybrid seeds, at 363,636 na kilo ng certified seeds sa mga magsasaka ng palay sa Region 1. Ibibigay naman sa mga magsasaka ng mais ang 14 kilo ng OPV na klase ng mais, 42,642 na kilo ng yellow corn seeds. Ipapamahagi din ang 600 na kilo ng mga buto sa mga magsasakang saklaw ng High Value Crops Development Program. Nakahanda na rin ang mga intervention ng ahensya para sa mga livestock raisers upang maiwasan ang heat stress sa mga alagang hayop. Ipagkakaloob sa kanilang 256 na bote ng vitamin ADE at 512 na bote ng botafospan at bromoxin hydrochloride. Ipamimigay din ang 3,604 na bote ng pestisidyo laban sa mga peste na kadalasang umaatake kapag tagtuyot. Bilang solusyon sa kakulangan ng tubig, mamamahagi ang DA Region 1 ng 250 na units ng pump at engine seats habang nakatakdang itayo ang 19 na bagong solar power irrigation system kasabay ng pagkukumpuni sa 5 unit. Nakikipag-ugnayan na rin ang DA Region 1 sa National Irrigation Administration para sa schedule ng pagpapatubig sa iba't ibang panig ng Ilocos Region. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Salamat, Glenda Sarac. NFA Bicol, kinilala ang Albay, Camarines Sur at Sorsogon branches sa natatanging palay procurement nito. Ang ulat niyan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
9: Kinilala ng National Food Authority o NFA Bicol Region ang mga sangay nito sa Albay, Camarines Sur at Sorsogon dahil sa kanilang natatanging performance sa procurement ng palay ngayong buwan ng Mayo taong 2026. Ayon sa NFA Bicol, nakapagtala ang rehiyon ng 118.30% na accomplishment rate matapos makapag-procure ng kabuwang 141,959 na sako ng palay, mas mataas na target na 120,000 sako para sa buwan. Pinuri rin ng ahensya ang dedikasyon at pagsisikap ng mga kawani ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon branch offices sa patuloy na pagpapatupad sa mandato ng NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez. Supply ng bango sa Pangasinan nananatiling sapat sa kabila ng mataas na heat index. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tinuwak na sa mga magbabango sa Pangasinan na nananatiling sapat ang supply ng bango sa lalawigan at mga karatig lugar sa kabila ng epekto ng mataas na heat index at pabago-bagong temperatura sa mga palaisdaan. Ayon kay Samapa President Christopher Aldo Sibayan, nananatiling matatag ang produksyon ng bangus dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng kanilang samahan tulad ng maigting na pag-monitor sa temperatura, pagbabawas ng stocking sa palaisdaan at paggamit ng water pumps upang mapanatili ang kalidad ng tubig. Aniya, mas nagiging maayos ang produksyon pag nagsisimula ng maranasan ng pag-ulan dahil bumabalanse ang kondisyon ng tubig sa mga fish pond. Nagpasalamat din si Sibayan sa pamahalaang panlalawigan at sa sangguniang panlalawigan matapos siyang kilalanin bilang kinatawan ng processors, traders, and market organizations ng Fisheries Management Area 6. Aniya, patunay ito sa dedikasyon at mga inisyatiba ng kanilang samahan upang higit pang mapaunlad at mapanatiling sustainable ang aquaculture o pag-aalaga ng isda sa probinsya at iba pang bahagi ng bansa. Nakikita daw nilang malaking hakbang ang naturang pagkilala upang mas mapalakas pa ang industriya ng pangisdaan sa lalawigan, lalo na sa gitna ng matinding epekto ng mataas na heat index sa mga fish pond at aquaculture areas. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang SAMAPA sa national government para sa mga programang magpapalakas sa aquaculture industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
17: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko.

0: Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
5: 48 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagan pang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Dole at NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office nagsagawa ng tupad orientation para sa mga Irrigators Association sa Sibutad at Dapitan City. Ang ulat na yan mula kay Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa ng Department of Labor Employment at ng National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang tupad orientation para sa dalawang Irrigators Associations sa munisipyo ng Sibutad at Dapitan City, Zamboanga del Norte. Umabot sa 50 mga beneficiaryo na mga miyembro ng mga kalahok na IA ang nakatakdang makinabang sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers Tupad Program. Sa 50 mga beneficiaryo, 30 ang mga miyembro ng Saigano Irrigators Association sa Magsaysay, Sibutad, Zamboanga del Norte, habang ang 20 mga beneficiaryo ay nagbula sa Payan Irrigators Association sa Ilaya, Dapitan City. Ang inisiyatiba ay naayon sa mga pagsisikap ng NIA sa pagtutulungan na naglalayong palakasin ang pagkipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng karagdagang suporta at mga oportunidad sa kabuhayan sa mga magsasakang benepisyaryo. Ang tupad ay isang emergency employment program ng DOLE na nagbibigay ng maikling panahon na trabaho. Ang nakatakdang gawain ng 50 benepisyaryo ay nakatutok sa paglilinis at pagpapanatili ng mga pasilidad ng irigasyon sa loob ng kani-kanilang nasasakupan para sa tuloy-tuloy at mahusay na paghahatid ng serbisyo ng patubig sa mga magsasaka. Ang programa ay nagpapakita ng dedikasyon ng DOLE at NIA para sa kapakanan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang tulong sa trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
5: Maraming salamat, Leslie Cubol. Dulao Lagoon Mangrove Eco Park inilunsad sa Ringay, La Union upang isulong ang ecotourism at pangangalaga ng mga mangroves o yung mga bakawan. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinalalakas ng Ringay, La Union ang ecotourism at pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Dulao Lagoon Mangrove Eco Park at Community-Based Coastal Tourism Initiative sa Barangay Dulao. Layunin ng proyekto na pagsabihin ang environmental conservation at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda at coastal communities sa bayan. Sa isinagawang aktibidad, naranasan ng mga kalahok ang hands-on fishing activities para sa freshwater fish at hipon bilang pagpapakita ng pang-araw-araw na kabuhayan ng mga lokal na fisherfolk. Nagkaroon din ng guided tour sa mangrove farm upang ipakita ang kahalagahan ng mangrove ecosystems sa coastal protection, biodiversity conservation at sustainability ng yamang dagat. Tampok din sa programa ang pagpapakita ng mga produktong gawa sa bangus bilang bahagi ng pagsusulong ng local food innovation at community enterprises. Inaasahang magsisilbing mahalaga ang hakbang ang Eco Park upang mahikayat ang mas maraming turista habang pinoprotektahan ang likasyaman sa komunidad. Ang inisyatiba ay suportado ng local government unit ng Aringay, mga opisyal ng Barangay Dulao, Dulao Fish Pond and Fish Pen Producers Cooperative at Oceanos Conservation. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas

0: Radyo Publiko Ago.
1: Maraming salamat, Albert Kawile. At bilang panghuli, ginhawa service hub ng GSIS inilunsad sa lungsod ng Zamboanga sa Zamboanga del Sur. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng ginhawa service hub ng Government Service Insurance System o GSIS sa lungsod ng Zamboanga. Maaring bumisita mga kawanin ang pamahalang lungsod at ang publiko sa second floor ng City Hall upang mag-update ng records at magtanong kaugnay ng mga serbisyo at programa ng GSIS, kabilang na ang ginhawa go, ginhawa bike at e-mobility loan, loan moratorium at refund at iba pa. Layunin nito na magtatagal hanggang Biyernes, Mayo 29, na ilapit at gawing mas accessible ang mga serbisyo ng GSIS sa publiko. Para sa bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Shirley Espino, at sa pamamagitan ng ulat niyan, tayo po ay magpapaalam. Maraming salamat sa ating mga reporters sa umagang ito at of course, syempre sa ating technical and production team. Kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Refarial at sa ating mga producers, si Ma'am Tez Ramirez, si Christopher Tirambolo at sa ating executive producer, Ms. Glorife Bagon. Alam po ni Kuya Kiko Flores, ako ang inyong naging lingkod, Al Corpus. Pong magandang umaga sa ating lahat at syempre babatiin ulit natin ating mga kapatid na mga Muslim, Eid Mubarak sa ating pong lahat. Sa pong magandang umaga, mag-iingat po tayo mga kababayan.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, Meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananaw.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isa't kalahating minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League para isulong ang pamumuhunan sa Pilipinas. Malaking ambag ng Filipino community sa Japan para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa, kinilala ng Pangulo.
0: Headlines.
4: Embahada ng Pilipinas sa Warsaw, tiniyak na ligtas lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naglaan ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles City.
0: Headlines.
4: Pangulong Bongbong Marcos, nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwan ng Idil Adha o Feast of Sacrifice sa araw na ito.
0: Headlines.
3: Pahayag ni Senator Aimee hinggil sa no-L scenario sa 2028, ipinangkibit-balikat lang ni Pangulong Marcos Jr. Pahayag ng Senadora, diversionary tactic lang ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
4: Kasong obstruction of justice, isasampa ng PNP CIDG laban kay Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umunoy pagtulong para makataka si Senador Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: Pagtatangka ng mayorya na madaliin ang pagbabago sa Senate rule sa electronic voting, mariing kinundina ng minority bloc.
0: Headlines.
4: At tropical depression, posibleng pumasok sa bansa bukas at tatawaging bagyong Domeng. Department of Social Welfare and Development, all set na sa posibleng epekto ng panibagong sama ng panahon.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang makipagpulong sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League habang isusulong din sa Japanese investors ang pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pulong nito mamayang hapon sa mga Japanese stakeholders. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Gaya ng inaasahan ay puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 4 na araw na state visit nito sa Japan. Nagsimula ang 2 araw ng state visit ng Pangulo kasama si First Lady Lisa Marcos sa pamamagitan ng state call kina His Majesty Emperor Naruhito at Her Majesty Empress Masako na ginawa kaninang umaga. Magsisimula naman ang aktibidad ng Pangulo sa hapon sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa isang samahan ng mga mambabata sa Japan at ito ay ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binubuo ito ng mga miyembro ng Japanese Parliament na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas upang palalimin ang diplomasya at kooperasyon ng dalawang bansa. Kasama din sa afternoon activities ng Pangulo ang meeting sa Japanese stakeholders at business leaders kung saan ay isusulong ang trade and investment opportunities sa Pilipinas. Makakasama dito ng Pangulo ang kanyang economic team at ang private sector representatives mula sa Pilipinas. Sasaksihan din ng Pangulo ang Memorandum of Understanding signing sa pagitan ng Ayala Group at ilang kumpanya sa Japan. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi oras sa Japan at alas 6 naman sa Pilipinas ay dadalo ang Pangulo at unang ginang sa state banquet ng host country. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan bago ang pakikipagpulong sa mga leader doon. Kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga OFW para mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Pangako ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan at poprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino kahit na nasa ibang bansa.
6: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinapurihan ng mga Pilipino na nakabase sa Japan ang mga ginagawa at resulta ng walang patid na pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Lagi ani ang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin, kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal kay Pangulong Marcos.
7: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. Doing a great job.
3: Yan ang pahayag ni Berlito Capulong, ang chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang kanyang state visit sa Japan para patatagin at palawakin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Nakatoon ang kanyang pagbisita sa pagtulungan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan, energy, maritime affairs at regional peace. Tatalakayin din ang mga prioridad ng Pilipinas at kung paano magtutugma ang interes ng dalawang bansa sa mga issue sa West Philippine Sea, tensyon sa Middle East at iba pa.
8: I will be advancing Philippine priorities and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council.
3: Samantala, magkakaroon ng malawak na talakayan sina Pangulong Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa iba't ibang issue at kung paano palalakasin ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa patungkol sa seguridad, ekonomiya, global peace at kaunlaran. Inaasahang sasaksihan ng dalawa ang paglagda sa ilang kasunduan.
8: The Prime Minister and I also expect to witness a signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan din ng isang ekonomista ang napakalaking epekto ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa isang state visit upang maselyuhan ang mga kasunduang lalo pa magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa panayon ng programang Boses kay Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo, ilan anya sa mga benepisyo ng bansa sa state visit ni Pangulong Marcos sa Japan ay ang karagdagang infrastructure financing, investors at employment opportunity para sa mga Pilipino. Sa tulong din ito ay mas mapapalakas at mapapatibay pa ang trade relationship ng Pilipinas at Japan.
9: Hindi nga itong bisita na ito dahil Japan is a natural ally. So may common interest tayo, no? It's to their interest to strengthen our both of our countries, no? To be more competitive within the ASEAN region, no? Especially may mga geopolitical risk tayo na hinaharap. Kasi sa mga pag-uusapan sa pagbisita ng ating presidente ay hindi lang yung energy security, infra, trade investment, pati yung defense economy, no?
4: Yan ang pahayag ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bahagi ng layunin ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa agrikultura. Ito ay sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa food security ng Pilipinas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na kabilang sa mga posibleng talakay ng Pangulo sa kanyang state visit ang pag-amyenda sa Philippines-Japan Memorandum on Agriculture para maisama ang fishery sector. Ayon pa sa DA, nais din ng Pilipinas na makatuwang ang Japan sa smart agriculture, gayon din ang pagbaba sa taripa para sa Philippine fresh bananas. Bago tumulak ng Japan, pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete para pag-usapan ang mga paghahanda upang ibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pool ng manungkulan sa pwesto, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 ay aktibong tinututukan ng malaking infrastructure projects sa ilalim ng programang Build Better More na karamihan ay suportado ng Japan. Kabilang sa malalaking proyektong pinondohan ng JICA at Official Development Assistance ay ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway System at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Noong January 2023, inilunsad ang Japanese-made na tunnel boring machine sa East Valenzuela para sa unang subway ng Pilipinas. Katuwang din ang Pilipinas at Japan kasama ang Estados Unidos noong 2024 sa Partnership for Global Infrastructure and Investment o PGII Luzon Economic Corridor para palakasin ang infrastructure, clean energy at supply chain. Patuloy din tumutulong ang Japan sa Pilipinas tuwing may kalamidad. Ilan lamang ito sa mga pangunahing proyekto at suporta ng Japan na tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas na pinakikinabangan ng mga ordinaryong Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Warsaw na ligtas at accounted ang lahat ng Pilipino sa Ukraine kasunod ng panibagong missile at drone strikes ng Russia sa Kyiv na kumitil sa 4 na buhay at ikinasugat ng humigit kumulang 100 katao. Simula nitong nakaraang weekend, patuloy na sinusubaybayan ng Embahada ang kalagayan ng maliliit na komunidad ng mga Pilipino sa Kyiv at nasa iba pang lungsod sa Ukraine. Una rito, naglunsad ang Russia ng magkakasunod na pag-atake gabi ng Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drone at hypersonic Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Winasak ng mga ito ang dose-dosenang kabahayan, paaralan, pamilihan at isang museo. Kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi naharang ng kanilang air defense ang lahat ng ballistic missile na ang karamihan ay sadyang itinarget sa kabisera.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, naglaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng paunang 464,000 pesos na humanitarian assistance para sa mga nakaligtas at pamilya ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusaling itinatayo sa Angeles nitong linggo. Ipinag-utos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang profiling ng mga na-rescue at pagbibigay ng kaukulang ayuda tulad ng financial assistance at burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food boxes, financial aid at psychosocial interventions para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon pa sa ehensya, pagkabalik ng mga manggagawa sa kanilang lalawigan ay bibigyan sila ng livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program upang makatulong sa kanilang muling pagbangon.
10: Pwede ng family food pack, pwede ko eat box, pero importante yung cash kasi hindi naman lahat ng pangangailangan matatagpon nila dun sa kahon na yun. Importante na maabot namin kagad yung agarang cash relief assistance sa 10,000. Then pag-usapan natin ano namang livelihood at gusto nila for the long run. Kaming iwasan natin yung kagutuman sa pamilya. Yung breadwinner either na injured or na good pa, hindi pa na-recover or even worse, nasa labas man sila pero wala rin sila. Pinapinto ko ako ng ating Pangulo, may instruction ng ating Pangulo na makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan para yung mga pangangailangan ng mga biktima, whether nakalabas or maantay pa ng balita, eh mas grato na matulungan sila.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla ng inspeksyon sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Pampanga. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga para personal na inspeksyonin ang nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dumalo ang kalihim sa isang situational briefing ng Unified Command System kung saan tinalakay ang pinakabagong update sa search, rescue at retrieval operations kabilang na ang mga hamon, resource requirements at mga ipinatutupad na safety measures sa lugar. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang search and rescue operations dahil hindi pa umano nawawala ng pag-asa ang pamahala na posibleng may survivors pa mula sa gumuhong gusali. Kasabay nito, inanunsyo rin ng kalihim na bumuo na ang DALG ng isang fact-finding team para imbestigahan ang sanhi ng pagguho ng gusali at matukoy ang posibleng criminal liability ng may-ari ng gusali at contractor nito. Sasaklawin din ang investigasyon ang posibleng kapabayaan ng city engineer at city building official sa kanilang tungkulin. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Unified Command Structure para mapabilis ang operasyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng responders sa lugar. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mera Embestasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Muslim community sa pagdiriwang ng Idil Adha, Office of Sacrifice. Sinabi ng Pangulo na ang Idil Adha ay paalala para pag-isipan at mas patatagin ang mga pagpapahalagang nagkakaisa sa mga tao bilang isang bansa. Samantala, maaga nagtipon-tipon ng Muslim community sa iba't ibang bahagi ng bansa para gunitain ang Idil Adha ngayong araw, isang regular holiday. Karaniwang ipinagdiriwang ang Idil Adha sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-itipon ng Muslim community sa Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, suspendido ang number coding ngayong araw habang epektibo ang double pay para sa mga manggagawa mula sa pribadong sektor.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naibigay na ng Department of Trade and Industry o DTI sa unang batch ng recipients ang 2 billion peso e-transport loan program para sa public utility vehicle drivers at operators. Pumalo sa 13 transport cooperatives ang nakatanggap ng 3 million peso loan bawat isa para sa pag-umpisa ng kanilang transition sa e-vehicle, kung saan kasama nga rito ang grupong Pasang Mazda na pinamumunuan ni Kaobet Martin. Ayon kay Kaobet, malaking tulong ang loan program na ito ng DTI dahil unti-unti ay maisasagawa na ang transition ng mga transport group sa paggamit ng e-vehicles at upang makaiwas na rin sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo.
12: Mag-shift tayo from diesel fed or gas para dito sa electric vehicles, sapagkat nakita natin mga problema. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
3: Yan ang pahayag ni Pasang Mazda President Kaobet Martin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Lumaki ang posibilidad ng namumurong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng malakihang bagsak presyo sa petroleum products sa unang araw ng trading day sa pandaigdigang merkado. Sa unang araw ng trading, bumagsak na sa 8 pesos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 na piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang 9 pesos sa tapyas sa kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng mapanatili ang ganitong rollback trend, lalo pat napipinto na rin matatapos ang kaguluhan sa Middle East.
13: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
4: Yan ang bahay ni Jetty Petroleum President Leo Bellas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na hinihimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga overseas Filipino worker na mag-loan sa ilalim ng OFW Negosyo Fund Program sa gitna ng epekto ng Middle East crisis sa kanilang trabaho at seguridad sa ibang bansa. Sa ilalim ng programa, katuwang ang DMW at OWA, maaaring makautang ang isang OFW mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos na may 5 taong palugit sa pagbabayad. Sa programang Boses, sinabi ni DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group Wally Don Calderon na layunin ng programa na tulungan ang mga OFW na maging handa at matatag sa biglaang krisis tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan.
14: Meron po tayo talagang long-standing reintegration program. Yung mga kababayan nating OFW, ang pangarap natin ay makabalik sila dito sa atin sa Pilipinas at makapamuhay ng meron ng sapat na kikitain na hindi na kailangan bumalik. Ito po, konkreto na po rito na makikita po na susuportahan po natin sila magkaroon ng negosyo o kita dito na hindi na po nila kailangan mga ibang bansa para po sa kanilang sarili at kanilang mga pamilya.
3: Si DTI Small Business Corporation Vice President for Innovation and Advocacy Group, Wally Don Calderon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Department of Energy pinasinayaan ang nasa 20.774 megawatt solar farm na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Yes, Chef, pinasinayaan nga ng Department of Energy ang nasa 20.774 megawatt Misamis Solar Project. Ang naturang pag-switch on inauguration ay sa pagtulong din ng FTC Green Company na nagpondo sa naturang solar project. Ang naturang solar facility, Chet, ay ini-expect na magko-contribute ng additional clean and sustainable power sa Visayas at Mindanao grid habang sinusuportahan din ang kabuuang energy transition goals sa pagpapalakas ng long-term energy security at resiliency. Ang naturang proyekto ay magre-replika sa patuloy na kolaborasyon ng pamahalaan at ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng renewable energy investments at kabilang din ang pagpapalakas ng indigenous energy resources para sa mas malinis at mas reliable na supply ng enerhiya na makakamtan ng ating bawat mamamayang Pilipino sa hinaharap. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check, alas 11:22 ng umaga. Patuloy na nakatutok ang Department of Energy o DOE sa pagdaragdag ng supply ng kuryente sa bansa sa programang Bangon Bayang Mahal, partikular na tinukoy ni Energy Undersecretary Mario Marasigan ang kasalukuyang 25 projects na inaasahang magbibigay ng karagdagang 1,400 megawatts bago matapos ang first semester ng taong ito. Pinalalakas din aniya ang mga linya ng kuryente para matiyak na handa ang sistema, lalo na ngayong tag-init.
16: Pagdating naman po sa ating mga transmission facilities, sinisigurado po natin na yung ating transmission network provider ay nabibigyan po ng tamang koneksyon ang ating mga planta ng kuryente. At pagdating naman po doon sa ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa NCR, ito po ay sinisigurado natin na sila po ay nag-i-improve. Binomonitor po nila at sinecheck ang maintenance nila ng kanilang mga linya at facilities.
3: Ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng compliance sa mga nagbebenta ng bigas sa itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, mas marami ng retailers ang sumusunod ngayon sa price cap kung saan umakyat na sa 63% ang naitalang compliance rate. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang pagbabantay at spot checking ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry, Philippine National Police at lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi maibebenta ng mahal ang mga imported na bigas na pasok sa rice price cap.
17: Simula po, medyo maraming hindi nakakasunod dahil mataas pa raw yung kuha nila. Pero magandang balita po rito, lalo na sa National Capital Region, ay tumaas na po sa 63% ang compliance rate ng ating mga retailers na nagbebenta po within the mandated price ceiling.
4: Yan ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:24 ang ating pong oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:25 ng umaga, oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Ipinagkibit balikat lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos sa naumano'y walang magaganap na eleksyon sa taong 2028 at magkakaroon pa umano ng term extension. Sa isang ambush interview sa Pangulo, nahinga nito ng reaksyon kaugnay sa no election scenario na pinalulutang ni Senator Aimee. Mababakas pa ang sandaling pagkagulat sa mukha ng Pangulo dahil sa katanungan saka agad nang umisi kung saan maging si First Lady Liza Araneta Marcos ay tinawanan ang pinalulutang na ideya. Una nang sinabi ng Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay palaging nakasunod sa batas. Dapat aniyang tanungin si Senator Aimee kung saan ba niya nakukuha ang mga pinalulutang nitong impormasyon.
19: Unang-una, Pangulo, doon ba natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, o anuman ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabas sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod na batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo, sa kanya inyo itanong.
4: Samantala, dagdag pa ni Castro na diversionary tactics lang ito ni Senadora Aimee upang ilihis ang atensyon ng publiko sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at ang nangyaring putukan sa Senado at ang tunay na motibo rito.
19: Ito ay para matakpan, matabunan at totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pa ang trial pero para meron siyang judge. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaanong pa naitaas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng doon.
4: Yan ang bahay ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpalabas na ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Kongresista Mike Defensor at dalawa pang opisyal kaugnay ng kasong plunder at indirect bribery batay sa findings na Office of the Ombudsman. Inisyu ng 7th Division ng Anti-Graft Court ang PHDO nitong Martes, Mayo 26 na kinabibilangan din nina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Ayon sa investigasyon, may kaugnay ng kaso sa umano'y campaign donations na umaabot sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta mula sa mga kapwa akusado. Batay sa ulat, nagsumite ng kahilingan ang Office of the Ombudsman para sa PHDO noong Mayo 25, isang araw bago ito inilabas ng korte. Ang PHDO ay pansamantalang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang sinusuri pa ang kaso kahit wala pang naisasampang formal na kaso sa hukuman.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Mariing kinondena ng Senate Minority Bloc ang anilay pagkatangka ng mayorya na madaliin ang majority change sa Senate rules kaugnay ng electronic voting ng mga senador. Tanong rito ng minorya na kung minamadali ba ang pag-amyenda sa naturang rule dahil nais nilang makaboto si Senador Bato de la Rosa at dahil sa ulat na mayroong majority senators na maaring arestuhin. Saad nila na ang ginawa nilang pag-walkout sa plenaryo ay dahil sa hindi na maayos na deliberasyon, lalo't ang isinusulong na pagbabago ay makaka-apekto ng malaki sa kung paano umaten ng mga sesyon at proceeding sa mga senador at matupad pa rin ang kanilang mandato gamit ang teleconferencing. Dagdag pa ng minorya na nararapat na buksan ito sa isang healthy public debate sa halip na madaliin sa pamagitan ng paniniil ng mayorya.
20: Pinapipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas na warrant of arrest. Tapos, para makaboto yung mga yun na makakulong, kung sino yun yun, para makakulong sila, makakulong mo. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito, kung violation of the rules.
21: Because they are disobeying our rules.
22: Mali.
4: Yan ang pahayag na ilang miyembro ng Senate Minority Bloc.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Pilipinas. News Nationwide.
3: Senate Minority Bloc maaaring ikonsidera ang pagdulog sa Korte Suprema hinggil sa posibleng abuse of discretion ng Majority Bloc sa pag-amyenda ng Senate Rules. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maaaring ikonsidera ng Senate Minority Bloc ang pagdulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang posibleng abuse of discretion ng majority sa ginagawang pagtatangka na huwag sundin ang kanilang rules sa pagtalakay sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate Rules para mapayagan ang online participation at voting ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Soto, isa sa alang-alang nila ang pag-akyat sa Korte Suprema kapag nagpumilit pa rin at hindi pa rin nila mapigilan ang mayorya sa hindi tamang paraan ng pagsusulong na agad maipasa ang naturang panukalang amendment. Yit ng minority leader, dapat na sundin at hindi baguhin ang Senate Rules para lang sa mga personal na dahilan. Malinaw ayang sinasabi sa kanilang rules na ang anumang panukalang pagbabago sa patakaran ay dapat dumaan sa Rules Committee at kailang may committee report bago ito talakayin sa plenaryo ng Senado. Anya, hindi pa nga nabubuo ang Rules Committee at wala pa itong chairman dahil nasa acting capacity pa rin si Senator Joel Villanueva bilang majority leader ngayon. Bakit ayaw nila iginigiit ang mali para lang mapaboran si Senador Ronald Bato de la Rosa at kung sino pa mang mga senador mula sa mayorya ang sinasabing maaaring makasuhan sa mga susunod na araw? Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kakasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG si Senador Robin Padilla at iba pa dahil sa umano'y pagtulong para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, ihahain nila sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang reklamo dahil nilabag umano ni Padilla ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice. Sinabi ng CIDG na ang paghahain ng reklamo ay sang-ayon sa mandato nilang imbestigahan ang mga krimen at ipatupad ng batas ng patas at walang kinikilingan. Una nang umapila si Justice Secretary Frederick Vida kay De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad at kilalanin ang tuntunin ng batas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senador Bato De La Rosa, walang bahid politika ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Diyan, nanindigan nga ang Philippine National Police na walang bahid politika ang revocation o pagbawi sa lisensya ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kasabay ng pagtitiyak na tatalima sila sa kung ano ang nakasaad sa batas. Giniit ni Nartates na ginagawa nila ito bilang kanilang mandato na tiyakin ang responsableng paggamit ng baril para na rin sa kaligtasan ng lahat. Dagdag pa niya, ang pagbawi ng lisensya ng baril ay ginagawa ng patas, profesional at may paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Nabatid na pirma na lamang mula sa hepe ng Firearms and Explosives Office ang hinihintay para tuluyan ng i-revoke ang mga lisensya ng mga armas ni Dela. Una nga rito ay pinawi na publiko hinggil sa posibleng special treatment kay De La Rosa sa sandaling mahuli ito. Sinabi ni Nartates na hindi makaapekto sa kilos sa mga pulis sa pagiging dating hepe ni De La Rosa ng PNP at mananatili silang profesional sa pagpapatupad ng batas. Ipinag-utos rin ng PNP Chief sa lahat ng mga unit commander na maigpit na sundin ang mga standard operating procedures sa anumang operasyon na may kaugnayan sa paghahain ng ICC warrant kay De La Rosa. Kanya namang inatasan din ang mga commander sa ground na iwasan ang anumang pabor o special treatment at pigilan ang hindi otorisadong pagbubunyag ng mga impormasyon na maaari makaapekto sa tamang proseso ng batas. Mula rito sa Campo Crame para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Aabot sa 9 to 10 senador ang imbestigahan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Pahayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya matapos kumpirmahin ang pag-asampa ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada sa Huwebes at Senador Joel Villanueva sa susunod na dalawang linggo. Ayon kay Remulla, may tatlo pang senador na iniimbestigahan bukod pa sa mga nauna ng sinampahan ng kaso. Sa ngayon, patuloy pang sinusuri ang mga ebidensya at hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye ng investigasyon. Nilinaw din ng ombudsman ng isang hiwalay na reklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta ay posibleng umabot din sa kasong plunder kahit pa may kinalaman umano ito sa donasyon, depende sa magiging basihan ng investigasyon.
7: Mayroon pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan niyo yan. Ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan. Hindi madali. Ito talaga, diradahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya sapagkat one shot lang to. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
3: Pinabulaan na naman ni Ombudsman Remulla ang mga alegasyong pag-single out sa mga senador mula sa mayorya kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay Remulla, sadyang nasa flood control talaga at Senado ang interes ng taong bayan ngayon kung kaya't ito ang kanilang unang tinugunan.
7: Ang trabaho ng Ombudsman lahat eh. Ngayon, marami ako pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinapasun na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
3: Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kamara, nakatuon sa pagpasa ng mga panukalang batas na may direktang pakinabang sa publiko. Mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniyak ni House Speaker Faustino Bojidi na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagpasa ng mga mahalagang panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Dee sa nalalabing araw bago ang adjournment ng sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo. Kagabi pasado alas 11 ng gabi nang matapos ang plenaryo kung saan na inihabol na maipasa ilang panukalang batas sa second and third reading. Sa plenary sessions, mula nagbukas ang sesyon, inaprubahan ng House of Representatives ang 36 na panukalang batas sa ikatlo at pinal na pagbasa, habang 29 naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Kabilang sa mga panukalang naaprubahan sa ikalawang pagbasa, ang 5 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dito ang panukalang Right to Access Information Act, panukalang pagpapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Child Online Safety and Protection Act of 2026, pagpapalawak ng National Feeding Program tungo sa National Nutrition Program at ang Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay D, determinado ang Kamara na sulitin ang nalalabing panahon upang maisulong ang mga batas na mahalaga sa kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni D na magpapatuloy ang Kamara sa produktibong trabaho sa legislatura hanggang sa huling araw ng sesyon sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:38 po ng umaga, balita sa ating panahon. Inaasahang papasok sa bansa ang Tropical Depression sa Huwebes ng hapon o gabi at tatawaging Tropical Storm Doming. Ayon po sa PAGASA, posibleng lumakas ang Tropical Storm at maging typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang nasa Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tiyansa na maglandfall sa bansa, maaari pa ring maramdaman ang malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: All set na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may nakapreposition ng mahigit 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang warehouse sa buong bansa para sa mga maapektuhang pamilya. Batay sa monitoring ng PAGASA, malaki ang posibilidad na maging tropical cyclone ang LPA at tatawaging Tropical Depression Doming kapag nakapasok na ito sa PAR. Sinabi ni Dumlao na bukod sa family o bukod sa food packs, meron ding mahigit 589 na milyong pisong halaga ng iba pang food items, higit na 735 million pesos para sa non-food relief items at may higit 153 million pesos para sa iba pang kagamitan. Meron ding nakalaang 923 na milyong pisong standby funds ang kagawaran para sa disaster response operations. Nakahanda ring i-deploy ang kanilang mobile command centers, mobile kitchens at water tanks kung kinakailangan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala na po ang pag-asa hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino sa pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posible aniyang below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman ito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
9: Usually po, type of typhoon and super typhoon category. So, ibig sabihin po, yung hangin niya ay lumahang makapaminsala. At kung babalikan po natin yung 2023 na meron tayong El Nino, 11 lang yung ating bagyo, which is below average po talaga. But 7 out of 11 noong time na yun ay typhoon at super typhoon category. So, yung mga ganun pong posibilidad ay posibilidad natin maranasan ngayong panahon ng El Nino.
3: Yan ang pahayag ni DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng hindi umabot sa critical level ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong taon sa kabila ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas, maaaring bumaba lang ng 170 meters ang level ng tubig sa dam sa katapusan ng Hunyo, mas mataas sa 160 meter critical level. Gayunman, nagbabala ang Weather Bureau na maaari pa rin maging banta ang El Nino sa supply ng tubig sa susunod na taon, partikular sa unang quarter.
10: We are not projecting it to go below the 160 level, possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang Angat by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon.
4: Si Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women 20-player pool para sa ABC Women's Nations Cup. Pinangalanan na ng Philippine National Volleyball Federation. Mula sa Sports Radio 918, narito po ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: Inanunsyo na ng Philippine National Volleyball Federation ang 20 players na bumubuo sa Alas Pilipinas Women Pool na nakatakbang lumahok sa AVC Women's Nations Cup mula June 6 hanggang 14 sa Candon, Ilocos Sur. Muling nagsama-sama matapos ang 2019 Southeast Asian Games ang mga veteranong sina Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina para pangunahan ang national team. Kasama nila sa pagpipilian para sa final lineup ang ilan ding PBL players, kabilang sina Tots Carlos, Trisha Tubu, Royce Tubino, Thea Gagate, Cloan Mondoñedo, Kyle Negrito, Kayla Atienza, Alaysa Eroa at Ara Galang. Kabilang din sa mga pagpipilian ang mga college standouts na sina Vanessa Sari, Jazz Elyarina, Clarice Loresco, Nina Itang, Third Tudaw, Tin Ubaldo, Natalie Estrellier at Lara May Silva. Tutungo na ang Alas Women sa Candon ngayong linggo para palawigin pa ang kanilang training camp. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:43 ng umaga, oras natin Pilipinas. Andabayanan po ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
18: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 minutes bago bag alas 12 ng tanghali, mga balita naman sa ating lalawigan. Sa Luzon, National Irrigation Administration o NIA Region 2 puspusan ang ginagawang hakbang para matugunan ang epekto ng El Nino sa kanilang service delivery area. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Puspusan ang ginagawang hakbang ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 upang maihanda ang mga magsasaka sa kanilang service delivery area mula sa epekto ng nakaambang El Nino. Ayon kay Engineer Arnulfo Alejandro, ang Supervising Engineer A ng Operations Section ng ahensya, ngayon at napapaulat pang posibleng maranasan ng Super El Nino, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng awareness campaign sa mga Irrigators Association. Kasabay nito ay kanila rin inirerekomenda ang pag-aangkop o adjustment sa cropping calendar na nakadepende sa supply na mayroon sa water sources. Upang masigurong walang masasayang na tubig, kanilang isinasagawa ang rotational irrigation scheme at patuloy na isinusulong ang alternate wetting and drying technology na ayon sa NIA ay makakatutulong upang makatipid ng hanggang 30% ng tubig. Ang nabatid pang malaking tulong sa panahong ito ang mga solar-powered irrigation project na naipatayo sa maraming lugar na sa rehiyon. Magagamit ang matinding init ng panahon aniya upang makapagpadaloy ng tubig mula sa mga kailugan at hindi na kailangan pang gumastos ng gasolina o krudo. Ngayong wet cropping season, nasa 109,000 hektarya ang target na mapatubigan sa nasasakupan ng NIA Region 2. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: Membro ka ng yakap sa PhilHealth ay maraming mga medical benefits ang iyong makukuha sa nabilang beneficiaryo may sakit man o wala. Una ay kailangan may PhilHealth ID card number ang beneficiaryo. May mga yakap accredited na mga hospital na pwedeng mag-enroll sa programang ito at kasama pati ang apat na accredited na mga doktor ng buong lalawigan at kasama na pati ang mga municipal health officers na magbibigay ng libreng serbisyo. Lahat naman ng mga municipal health officers sa buong lalawigan ay accredited sa YAKAP program. Para sa Bagong Pilipinas sa Palabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Bicol Region, Naga City Mayor Lenny Robredo nakipagpulong sa mga opisyal ng National Electrification Administration para sa modernisasyon ng elektrisidad ng kanyang lungsod. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nakipagpulong si Naga City Mayor Lenny Robredo kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda upang pag-usapan ang mga proposed at continuing projects ng ahensya na isang hakbang upang pagandahin ang serbisyo ng kuryente sa lungsod. Sa courtesy visit ni Mayor Robredo sa NEA's Central Office, sumentro ang pulong sa modernisasyon ng electrical infrastructure ng Naga City. Kabilang rito ang kauna-unahang underground cabling program na layuning alisin ang mga salasalabat na kable na pupondohan sa ilalim ng barangay line enhancement program ng ahensya. Kabilang rin sa tinalakay ng dalawang opisyal ang relokasyon ng mga postes daan na nakakasagabal at nagdudulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko sa Naga City. Dumalo sa meeting ang mga opisyal ng NEA na sina Deputy Administrator Vic Alvaro, NEA Tered Acting Manager Engineer Raymond Napilot at Butch Silvano Jr. at mga opisyal mula sa Naga LGU, Kasureco 2 General Manager Board Member Edgardo Piamonte at ang technical consultant ng NEA na si Professor Rualdo Del Mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Bicol, iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagkaisa para sa RCSP Servicio Caravan sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nagsigawa ng Ritug Community Support Program Servicio Caravan sa ilang barangay sa bayan ng San Andres, Catanduanes. Kabilang sa mga napagkalooban ng serbisyo ang mga residente ng Barangay Lubas, Barihay at Tibang sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government. Layunin ng nasabing caravan na direktang maihatid sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng konsultasyong medikal, libreng gupit, libreng legal na konsultasyon, mobile registration at iniba pang serbisyong pampubliko. Nakaisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan kabilang ang Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, PESO, MSWDO, PIDAW, Municipal Civil Registrar, gayon din ang Philippine Army at Integrated Bar of the Philippines Catanduanes Chapter. Bago isinagawa ang caravan, nagsagawa muna ng immersion ng RCSP team sa bawat barangay upang personal na makausap at malaman ang pangunahing suliran ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing batayan ang mga natukoy na pangangailangan upang maihatid ang mas angkop na programa at serbisyo para sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako po tayo sa Visayas, ikalawang batch ng hog raisers sa Bohol na tinamaan ng ASF na tanggap ang indemnification mula sa pamahalaan. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Umabot sa 302 hog raisers mula sa lalawigan ng Bohol ang nakatanggap ng kanilang pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na aabot sa 7.52 million pesos na kabuo ang halaga. Iniabot ang tulong para sa mga natamaan ng African Swine Fever o ASF mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry at sa tulong na rin ng Provincial Government of Bohol. Nagmula ang mga benepisyaryo sa 17 munisipalidad sa Bohol na nagtipon sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City City upang sabay natanggapin ang bayad pinsala o indemnification mula sa gobyerno upang maibsan ang epekto ng ASF sa kanilang kabuhayan. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, nakadepende ang natanggap nilang halaga sa dami ng apektadong baboy sa kanilang hog raising farm. Mayroong hog raiser na nakatanggap ng 260,000 pesos habang mayroon din naman nakakuha ng 240,000 pesos. Base sa panuntunan ng DA BY, nagkakahalaga ang assistance ng 12,000 pesos

0: pesos para sa Soul Obor, 8,000 pesos sa Fattener at 6,000 pesos sa Winling. Bukod sa mga tauhan ng DA Buy, dumalo din sa payout ang mga kinatawa ng Kapitolyo kasama si Provincial Administrator Aster Caberte, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Paman at mga kinatawa ng 17 LGU kung saan nagmula ang mga nasabing hog racers na apektado ng ASF. Patuloy ang mahigpit na border control ng lalawigan ng Bohol upang masigurong hindi na kumalat pa ang ASF sa probinsya at karating lugar sa Kabisayaan. Para sa Bagong Pilipinas, dyan sa Aguaylanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Authority for Child Care at ilang LGU sa Silangang Visayas nagsanib puwersa para sa adoption at alternative child care programs. Sa ulat mula kay Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Normal na lumagda ang National Authority for Child Care sa isang kasunduan kasama ang tatlong lungsod at 10 bayan sa Rehiyon 8 noong Mayo 20 upang palakasin ang administrative adoption, foster care at iba pang alternative child care para sa abandoned, neglected, orphaned, surrendered, abused or exploited children sa rehiyon. Kabilang sa mga bagong LGU ang Santa Fe, Mayorga, Burawin at Isabel sa probinsya ng Leyte, Villarreal, Pinabacdao at Calbiga sa probinsya ng Samar, Catarman, Mondragon at San Isidro sa probinsya ng Northern Samar, kasama na ang mga lungsod ng Tacloban, Baybay at Calbayog. Dahil dito, ang kabuuang bilang ng mga local government unit sa rehiyon ay umabot na sa 59 matapos pumirma ang 46 na LGU noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduan ito, ang mga LGU sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development office ay mangunguna sa pagsasanay sa mga magulang na inampunan at pagproseso ng mga petisyon para sa legal na pag-aampon. Inaasahang aabot sa 69 na batang legal na maaaring ampunin sa rehiyon ang makikinabang dito. Ayon sa ulat, 77 na bata ang nailagay na sa kanilang permanenteng pamilya at 83 ang nasa pangangalaga ng mga magulang hanggang ngayong Mayo 20 kung saan may kabuuang 271 na mga bata ang natulungan ng mga programang ito simula noong 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Allowance ng mga leader ng Senior Citizens Association sa Bacolod City, Dinoble. Ipinatayong senior citizen building sa lungsod, natapos na. Ang detalye mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Dinoble ni Bacolod City Mayor Greg Asataya ang buwanang allowance sa mga presidente ng Senior Citizen Associations mula sa 500 piso ay naging 1,000 piso. Bukod dito, tinupad din ng lokal na pamalaan ang pangakong magtatag ng isang Senior Citizen Center. Kapag tuluyan ng operational, magsisilbi ang center bilang one-stop hub para sa mga senior citizen kung saan matatagpuan ang Office for Senior Citizen Affairs at iba't ibang mahalagang medical at social services. Bukod sa administrative support, inihahanda rin ng lokal na pamalaan ang pharmacy, dental clinic at eye clinic na magbibigay ng libreng check-up at kamot sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Inihahanda rin ngayon ang livelihood training, skills development at recreational programs para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala naman sa Mindanao, garbage collection sa Davao City magpapatuloy sa kabila ng suspension order ng DNR sa pagkatapon ng basura sa sanitary landfill. Ang balitang yan ihati sa atin ni Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Magpapatuloy pa rin ang regular na schedule ng garbage collection operations ng City Environment and Natural Resources o SENRO sa Davao City sa kabila ng inilabas na suspension order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao at Environmental Management Bureau Davao Region na pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng kasalukuyang landfill site doon. Ayon kay Harvey James Antigse, ang officer in charge ng City Information Office, gagamitin na ng pamahalaang lungsod ang bagong sanitary landfill facility sa barangay New Carmen. Naghain na umano ng motion for reconsideration sa DNR ang city government kalakip ang resulta ng geotechnical assessments at mga rekomendadong corrective measures para sa dating landfill facility. Habang dinidinig ang motion, sinabi ng lungsod na ililipat muna ang waste disposal operations sa bagong landfill facility na katabi lamang ng kasalukuyang site. Pinapalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng publiko na magsagawa ng tamang waste segregation sa kanilang mga tahanan upang makatulong sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng recycling at recovery efforts. Nananatiling prioridad umano ng lungsod ang maayos at ligtas na solid waste management operations matapos ang nangyaring trash slide sa sanitary landfill na kumitil ng isang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Rizondo Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, mahigit 1,000 sako ng binhi ng palay ipinamahagi sa mga magsasaka sa Tandag City, Surigao del Sur. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Matagumpay na naipamahagi ng Tandag City ang 1,000 sako ng certified rice seeds para sa mga magsasaka bilang paghahanda sa nalalapit na wet season planting. Sa kabuuang alokasyon, 615 sako ang 160 variety, habang 385 sako naman ang 216 variety. Layunin ng inisyatibong ito na mapalakas ang produksyon ng palay at mas mapabuti pa ang kabuhayan ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi. Patuloy namang pinalalakas ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at kapakanan ng sektor ng pagsasaka sa lungsod. Ang mga binhi ng palay ay naipagkaloob sa tulong ng DA Phil Rice na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na binhi upang makatulong sa matatag at napapanatiling produksyon ng palay sa komunidad. Nagpahayag din ng pasalamat sa City Agriculture Office of Tandag dahil sa walang sawang pagsuporta at paghatid ng iba't ibang serbisyo at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agrikultura, inaasahang lalo pang mapapaunlad ang produksyon ng palay at kabuhayan ng mga magsasaka sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Butuan. May report si May Jess, mga PUV drivers sa lalawigan ng Agusan del Norte, tuloy ang pasada sa ilalim ng tupad, tuloy pasada program ng DOLE.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nasa 267 ka mga driver ng pampublikong sasakyan ang kabuuang bilang ng mga nakabenepisyo sa tupad, tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE Caraga na ipinatupad sa Agusan del Norte Province. Layunin ng programa na maibsan ang nararanasang epekto ng mahal na presyo ng langis. Sa pamamagitan ng tupad tuloy pasada, makatatanggap ng sahod ang mga kwalipikadong driver katumbas ng umiiral ng minimum wage sa rehiyon sa ilalim ng DILIP o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. 6 oras lang bawat araw magtatrabaho ang mga driver sa loob ng 15 araw. Sa natitirang mga oras ay papayagin silang pumasada para sa dagdag kita at para hindi maantala ang serbisyo para sa mga commuter. Nakipag-ugnayan ang DOLE Agusan del Norte sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Caraga para matukoy ang mga hindi pa nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan gaya ng Uplift Program. Inumpisahan ito noong May 21 at nagpapatuloy hanggang June 6 ngayong taon. Makatatanggap din ng micro-insurance coverage ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Papasukin natin ang mainit na balitang to, revocation at lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa inaprubahan na ng PNP Firearms and Explosives Office. Magbabalita live si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang revocation sa lisensya ng mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, pirmado na ng Hepe ng Firearms and Explosives Office ang rekomendasyon ng FPO License Revocation and Restoration Board na kanselahin na ang mga lisensya ng baril ng Senador. Ang revocation to license sa owner and possess firearms ni de la Rosa ay pinirmahan kahapon Mayo 26 ng pinuno ng FPO. Batay sa datos ng FPO, mayroong Type 5 na LTAP si Senador de la Rosa. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang mga armas na ikinukonsidera siyang na siyang kolektor. Sa tala ng FPO, nagmamay-ari itong si Senador Bato ng may 117 baril. Mayroon ding sulat ang PNP-FEO sa Police Regional Office 11 o Davao Regional Police para bisuhan si Senador Bato kaugnay sa sinagawang revocation ng mga lisensya ng baril. E pinasusuko rin ng naturang tanggapan ng PNP ang mga baril ni Senador Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon na. Ang revocation ng mga baril ni Senador De La Rosa ay bunsod na rin ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder na ikaugnayan niyan sa War on Drugs ng nakalipas na administrasyon. Batay kasi sa Republic Act 10591 o Section 4, hindi kwalipagadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat, J. Mark Dagala. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Ang ating na pong oras, alas 12:04 na po ng tanghali. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gato, live dito lang sa PTV. Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan, ayon sa mga ebidensya, opinion. Impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala. O false information. Impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa pagdiriwang ng Idilada, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino na isabuhay ang kabutihan, pagiging mapagbigay at pagkakaisa anuman ang pananampalataya. Kasabay ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim sa buong mundo, sinabi ng Pangulo na ang Idilada o Feast of Sacrifice ay paalala ng matatag na pananampalataya, ganap na pagsunod sa kalooban ni Allah at pagtitiwala sa mas malaking layunin sa buhay gaya ng ipinakita ni Propeta Ibrahim. Ayon sa Pangulo, itinuturo ng pagdiriwang ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, debosyon at pagsasakripisyo para sa kung ano ang tama at makatarungan. Binigyan din ni Pangulo Marcos Jr. na ang mga sakripisyong ginagawa ng may katapatan at pagmamahal ay hindi nasasayang kundi nagiging daan upang mapatatag ang mga pamilya, mapalakas ang mga komunidad at mapalalim ang pagkakaisa na maging taon ang Idilada para sa mas malalim na pagdinilay at pagpapatibay ng mga pagpapahalagang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang iisang bayan.
1: Samantala, 128th anniversary ng Philippine Navy ay ating pag-uusapan kasama sina Philippine Navy Marine Corps Force Development Center Superintendent Colonel Edwin Joseph Olea, pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
2: Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang pangunahing mandato po ng Marine Corps Force Development Center ay to produce capable and competent Marines. Ginagawa po namin ito sa pag-train, educate, pag-mold ng leaders, at pag-develop ng doctrines. Yun po ang mga pangunahing mandato ng Marine Corps Force Development Center.
0: Okay. Now with that being said, Colonel, ano naman po sa ngayon yung mga pangunahing programa at mga pagsasanay o training initiatives ng Marine Corps Force Development Center para naman po sa pagpapaunlad ng kakayahan at kapabilidad ng ating mga marine?
2: Ang pangunahing mga programa po ng Marine Corps Force Development Center ay ang pag-train ng Marine Basic Course para ito sa mga sibilyan na gusto maging Marines. At ang pag-Marine Officer Basic Course para naman ito sa mga officers na nag-volunteer maging Marines. Ang mga Basic and Advanced Leadership Courses din po para ito sa mga Marines na para ma-develop pa sila lalo para sa kanilang mga advanced na mas mataas na katungkulan na hahawakan nila. Ginagawa din po namin ang mga specialization courses para mag-enhance ng capability at mag-acquire ng skills ang ating mga Marines.
1: Ito naman po para kay Captain Binasoy, para naman ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano naman ho ang mandato ng Naval Special Warfare Training Center?
3: Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ang mandato po ng ating Naval Special Warfare Force ay mag-organisa, mag-train, equip, maintain at mag-deploy po ng Naval Special Warfare Forces para mag-conduct po ng Naval, Joint at Inter-Agency Operations para suportahan po ang mandato ng ating Philippine Navy.
0: Okay. Captain, sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong itong Naval Special Warfare Training Center pagdating po sa pagpapalakas ng maritime security sa ating bansa at capability ng ating bansa at ng ating karagatan? At ano po yung mga specialized training programs ang ibibigay nito sa inyong mga tauhan, sa inyong mga personnel?
3: Ang ating Naval Special Warfare Training Center po, o ang ating NavSpec War Training Center, ay nagkakandak po ng araw-araw na training activities. Whole year round po tayo na nagkakaroon ng training. Ilan po sa mga training activities o whole year round na activities ng ating training center ay ang Naval Special Warfare Basic Course, ang EOD Courses, ang Naval Specialized Boat Courses, ang ating, meron din po tayong Airborne Courses, at mga Underwater Operations Advanced Courses, at Underwater Operations Drone Operations, at meron din po tayong Advanced Officers Training Courses para sa ating mga opisyalis ng Naval Special Warfare Force.
1: Naibulong ko sa akin, Joshua, kailan daw pwede magsimula mag-resign tsaka mag-training. Pero para ko kay Colonel Olear, ano mo ang kalagaan ng tema para sa pagdiriwang ho ng 128th anniversary ng Philippine Navy po?
2: Ang tema po ng pag-celebrate ng 128th anniversary ng Philippine Navy, which is modern and ready, strong and steady, credible in mission, and always mission ready. Ito po ay pangako ng ating hukbong pandagat na sa ating mga taong bayan na ang iyong Philippine Navy ay handa na maglingkod sa inyo at pumunta sa inyong pangangailangan sa mga pagkakataon na kailangan ninyo ang inyong Philippine Navy.
0: Okay. Colonel, pakibahagi mo sa amin, ano po yung mga aktibidad na nakahanay para po sa celebration ito ngayong taon?
2: Para sa Philippine Marine Corps, ang mga aktibidad na nakahanay para sa in celebration ng Philippine Navy Anniversary ay nakakuon sa aming mga Marine Operating Forces sa Luzon, sa West, sa Palawan, at sa Tawi-Tawi. To give an example, sa ating Marine Forces sa Palawan, sa under ng 3rd Marine Brigade, sila ay nagtitraining kasama ng ating mga Marine Boat Ready Reserve Units. Kinakapacitate nito ang ating mga kababayan, ng mga mangingisda, mga boat operator, para maging katuwang sila ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy and Philippine Marines, sa pag-didepensa sa ating kasarinlan sa lugar na yan ng West Philippine Sea. Sa atin namang mga Marines sa Norte or sa 4th Marine Brigade, nagsasanay sila ng Marine Mountain Operations Search and Rescue para sa mga pagkakataon na kailanganin ng ating mga kababayan na sila ay masalanta, handa ang ating Marines para mag-assist sa kanila at tumulong sa kanila.
0: Okay. Yun po. Colonel, follow-up lang sa nabanggit mo kanina. Sa ating mga mangingisda, sa paanong paraan po sila makakatulong para maprotektahan yung soberanya ng ating karagatan?
2: Sila magiging tagabigay ng information.
0: Okay.
2: Kasi yung presence nila doon sa dagat, sa laot, nagpapakita ito na yung mga taong bayan natin, mga Pilipino, ay nangingisda doon sa lugar na yun.
0: Okay.
2: So, para ma-equip din sila, matutuhan sila na ano yung mga karapatan nila, ano yung mga pinaglalaban ng Pilipinas para sa kasarinlan natin sa lugar na yan, sa West Philippines.
0: Okay.
1: Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho nilalapit ng Philippine Navy yung inyong anniversary sa mas maraming Pilipino po?
3: Sa anniversary pa ng Philippine Navy ngayon po, ay meron po tayong tinatawag na pre-anniversary activities na nilulunsad po natin sa lahat ng dako ng Pilipinas.
1: Okay. Okay. Sakto, sa mga kamag-anak ko sa Tawi-Tawi, ah. Pero para ho kay Captain Binasoy, paano ho
3: nilalapit? Mga scuba serero, mga tree planting activities, mangrove activities, dental and medical activities po, na yun po ay binabagi natin sa ating mga mahal na kababayan.
0: Okay. So, sa April to Captain, ano po yung mahalagang tagumpay naman at accomplishments ng Philippine Navy na binibigyan o bibigyan din ngayong 128th anibersaryo na pwede nyo po ibahagi?
3: Isa po sa mahalagang accomplishment ng Philippine Navy ay ito na nga po, magkukomission po tayo ng bagong barko o yung tinatawag natin na offshore patrol vessel na PS-21 o BRP Raha Lacandula. At aside from po doon sa mga barko na moderno mga barko na ating na meron na tayo ngayon, ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na patrolya at malawak na air surveillance dahil po sa mga modern equipment natin both in land and in air and in our waters. Nagkakaroon din po tayo ng mga maritime symposiums. At in terms of cyber po, yun po, nilalabanan po na din po natin ang mga disinformations at mga misinformations na nangyayari sa ating bayan.
1: So ito naman ho, para kay Colonel Olair, paano pinapakita ng pagdiriwang na ito ang patuloy na transformation at sabi niyo nga ako kanina, yung modernization efforts ho ng Philippine Navy?
2: Pinapakita ito sa ating mga taong bayan na ang inyong Philippine Marine Corps ay handa at nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya na nangyayari ngayon sa buong mundo. At ang pinaka-objective nito ay para makatugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan kung sakaling kailangan nating ipagtanggol ang ating soberenya.
0: Okay. For Captain Binasoy, sir, pakipaliwanag po, bakit po nagkaroon ng reorganization ng Philippine Navy pagdating po sa inyong struktura mula sa dalawang type commands tungo sa apat na major commands?
3: Okay po. Dati po, ang organization po ng Philippine Navy ay meron lang po ang dalawang type commands. Ito po yung Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ngayon po, dahil po sa pag-shift natin sa ating operational concept, nag-shift po tayo from internal operations to territorial defense operations dahil din po sa dikta ng ating Department of National Defense, nagkaroon na po tayo ng apat na type commands. Nandun na po ang, sumama na po dun ang Naval Special Warfare Force at ang Naval Air Warfare Force. So, naging mas mabilis ang command and control, mas naging epektibo po ang operational responsiveness, at mas maging focus po ang capabilities dahil po naging apat na po siya.
1: Okay. So, mensahe nyo na lang po, Colonel and Captain, sa ating mga kababayan.
2: Okay po, sa ating po mga kababayan, sa pangunguna po ng Commandant ng Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Mark Anthony Prudencio Blanco III, ang inyo pong Philippine Marine Corps ay nangangako na patuloy po na magsasanay, mag-aaral at paiigtingin ang kanilang kahandaan para kung kailanganin ninyo ang Philippine Marine Corps, nandiyan po na ready, specialized at capable po ang inyong Philippine Marine Corps. Maraming salamat po.
1: Thank you, Colonel. Captain?
3: Sa ating po mga kababayan, makakaasa po kayo na ang inyong Naval Special Warfare Force ay gagawin po ang kanyang lahat para mapagtanggol ang ating soberenya at pagsilbihan na maayos ang ating sabay ng Pilipino.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at informasyon, Philippine Navy Marine Corps Force Development Center, Superintendent Colonel Edwin Joseph Oler, Philippine Navy General Staff Corps, at si Naval Special Warfare Training Officer, Superintendent Captain Tito Subinasoy, Philippine Navy General Staff Corps. Thank you, sir. Bayan, huwag kayo bibitiyo, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: The more the merrier pagdating sa tsikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Sa PTV. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
5: Guys, help natin si Manu.
4: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
6: Lola, paano po?
4: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
7: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
4: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
8: Come in! Tuloy po kayo!
4: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
9: Kasi alam, Pilipino ako.
4: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the grid. Only here on Your People's Television.
1: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa Universal Social Pension Bill. Ating tatalakayin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
0: Ma'am, ano na po ang pinakahuling update natin tungkol sa panukalang Universal Social Pension Bill para po sa mga senior citizen?
1: Well, maganda naman ang naging kasi nag-hearing kami sa appropriation, Committee on Appropriation noong Monday, noong Lunes. At maganda naman ang naging usapan namin at ipinunta muna namin sa PWG para mas mabuting mapalis ito at may mga magagandang gagawin pa para mas maganda itong universal social pension na ito para sa lahat ng mga nakatatanda.
2: Kung sa inyong pananaw, paano po makakatulong ang Universal Social Pension Bill na ito sa mga senior citizens po natin na hindi kabilang sa mga kasalukuyang social pension program ng pamahalaan sakaling may sa ibatas po ito?
1: Kasi alam mo, mahalaga ito at talagang makakatulong, lalong-lalo na sa mahihirap kasi hindi naman lahat ng mahihirap ay napasama dito sa kasalukuyang social pension kasi limitado lang naman ang budget nito, no? So kung mahalaga ito sa kanila at pandagdag para sa gastusin nila araw-araw. Oo, at saka sa mga hindi naman kasi pangkalahatan ito. Oo, so yung mga medyo nakakaangat ng buhay ay maganda ring mabigyan sila para recognition lang naman ito sa mga naiambag nila nung kabataan nila sa ating gobyerno, no? So, napakahalaga talaga itong batas na ito, Universal Social Pension. At ito talaga ang gusto at talagang clamor ng lahat ng mga senior citizen na magkaroon sila ng buwan ng pension. Kaya talaga naman pong isang dekada ko na po na sinusulong ito at sa awa po, by the grace of God po, ay makukuha na po namin itong taong na ito.
0: Alright. Kung sa ilalim po ng panukalang ito, nasa magkano po ba ang target na buwan ng ayuda o pension na matatanggap ng bawat senior citizen? At saan po kukunin ang pamahalaan ng pondo na banggit niyo po na limitado lamang po para nga po masuportahan ang implementasyon ng bill na ito?
1: Ano yon?
0: Dito po sa panukalang ito, kung nasa magkano po ba yung target na buwan ng ayuda na matatanggap ng bawat senior citizen? At nabanggit niyo po na limitado nga yung pondo. Saan po kukunin ang pamahalaan nito para masuportahan itong implementasyon ng bill na ito?
1: Well, ito noong 19th Congress,

0: na ipaglaban ko na ito, naaprubahan na ito nung 19 Congress sa Kongreso. At ang naaprubahan namin noon ay 500. Kaya lang po, hindi naman inaprubahan ng hindi naman na-take up ng inaksyonan ng Senado. So ngayon, na-refile huli, at ito naman po ay sa kasalukuyan ay ang hinihingi namin ay 1,000. Kaya po ang pinag-usapan namin nitong huling hearing ng Committee on Appropriation, kasi para pantay-pantay na dito sa tinatanggap ng social pension ay humihingi kami ng 1,000. Kaya yan ngayon ang pag-uusapan namin sa DWG kung saan namin kukunin yung 500,000 more na additional. Kasi itong 500,000, meron na pong pondo ito dahil aprobado na ito noong 19th Congress dito sa Kongreso. Kaya yun po ang pag-uusapan namin nito, kasi magbabakasyon na po kami. So pagpasok po namin ay ito na po ang tatalakayin namin sa Committee on Appropriation.
1: Kung batid naman natin na hindi ganun kadali magpasa ng isang panukalang batas, ano, may inasahan ho ba tayong mga hamon o pagtutol sa Kongreso kaugnay ng pagpasa ng Universal Social Pension Bill? Ano ba yung binabantayan natin ngayon?
0: Well, sa Kongreso, wala po akong kaduda-duda na meron pong hindi po aayon dito. Kasi lahat naman po noong 19th Congress ay unanimously voted naman po ito. Kaya nga po naipasa namin noon sa Kongreso, ng 19th Congress. Kaya sa nakikita ko naman ay lahat sa Kongreso, lahat ng mga congressmen ay sumusuporta dito sa batas na ito.
2: Okay. Kung paano naman po masisiguro na magiging maayos, patas at walang anomalya ang pamamahagi ng pensyon kapag naisabatas ito?
0: Well, alam mo, hindi ko masasagot yan, kasi ang importante kasi nito ay magrehistro. Magrehistro ang mga nakatatanda para maibilang sila dito sa Universal Social Pension. Kasi pangkalahatan na po ito. Wala na pong lista-lista, wala na pong pili-pili. Ano? Basta 60 years old ka pataas. Mayaman ka man, mahirap, may pension ka na tinatanggap sa GSIS, SSS, at kung ano man pong pension, kasama ka na dito sa Universal Social Pension na kung may isa batas ay makatanggap ka ng buwanang pension. So, importante po na magparehistro tayo, kasi po kung hindi kayo magparehistro, hindi po kayo mabilang, hindi kayo mabibigyan. So, ayan po, sa nakikita ko naman po, wala naman po sigurong magiging anomalya, kasi meron naman pong bilang. Kung nag-rehistro sila, mabibilang po sila. May bilang naman po itong magpe-pension. So, kung ano lang po yung bilang ng mga magpe-pension, ayun lang po magiging pondo.
1: Kung mensahe nyo na lang po sa mga pamilyang Pilipino hinggil sa kahalagahan at ng pagbibigay suporta at proteksyon sa mga senior citizens.
0: Ay, mahalaga po, kasi alam mo natin na maraming mahihirap pa dyan na mga nakatatanda na talagang kailangan ng tulong, lalo na po sa kalusugan, lalo na po sa pagbili ng gamot. Kaya kailangan po na mabigyan sila itong Universal Social Pension na ito. Hello?
1: Maraming salamat po sa inyong oras, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po, Kong.
3: Thank you, Kong.
0: Maraming salamat din sa oportunidad na pinigay ninyong ito.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
3: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
4: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
3: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: 102.
8: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Midweek na tayo. At pista opisyal dahil ginugunita natin ang Idil Adha o Festival of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Chad Oliva po dito naman sa programang tatalakay sa ating o patungkol sa ating kalusugan. Ang ating opisyal na magagamot sa programa, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon, pabatiin na natin. Walang iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
9: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
7: Doc, pag-usapan naman natin ngayong hapon ang isa sa pinakakaraniwang problema sa ating araw-araw na buhay. Yan ay ang sakit ng tiyan. Ito ay dahil sa darating na Biyernes, May 29, ay selebrasyon ng World Digestive Health Day para itaas ang kaalaman ng mundo patungkol sa mga sakit na may kinalaman sa tiyan at ang pag-iwas dito at mabigyan ng pansin ang kabuuang kalusugan ng ating sikmura. Sinasabi nga ng mga surgeon na Pandora's Box itong ating digestive system dahil sa marami ang pwedeng makitang posibleng kondisyon at komplikasyon kapag nabuksan. Kaya ngayong hapon, Doc, tutulungan niyo uli kami para mas maintindihan ang ating digestive health. Right, Doc?
9: Oh, tama ka dyan, Ched, at I'm sure maraming makaka-relate sa pag-uusapan natin ngayon dahil nga ang normal na digestive health ay napaka-importante sa ating lahat.
7: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Dun muna tayo sa mga pangunahing organs na bumubuo sa ating digestive system. Ano-ano ba ito at paano gumagana yung proseso ng digestion mula sa pagkain hanggang sa paglabas ng dumi? At pasintabi muna ha, dun sa mga kumakain pa sa mga oras na ito. Sige, Doc, go ahead.
9: Yung digestive system ay binubuo ng bibig, ng esophagus o lalamunan. Yung tiyan natin, ano, kung saan yung unang-unang station na pinupuntahan ng kinakain natin. And then down to the small intestine. After the small intestine, pupunta na yan dun sa large intestine or colon. Ano? And then from there, pupunta na sa rectum. And then sa anus. Ito yung atay, kung saan nagagawa yung mga pantunaw natin, ano, naiimbak yan sa gallbladder at pancreas na tumutulong din sa digestion. Nagsisimula ang digestion sa bibig pa lang, ano, sa pamamagitan ng pagmumuya at yung laway natin, ano, nagsisimula yung unang pantunaw ito. And then pagdating sa tiyan, hinahalo ito sa acid at digestive juices, ano, and sa small intestine naman, kinukuha ang nutrients, habang sa large intestine naman, hinihigop ang tubig bago ilabas ang dumi. Ano? So, ito ang usual process na dinadaanan ng kinakain natin. Kung kaya ba ang resultant na ano nito yung dumi, ano? And nagtataka nga yung iba bakit ganito ang itsura, pero ang ibig sabihin nito na process na, ano? So ito yung normal na dinadaanan ng kinakain natin.
7: Mm-hmm. Doc, napag-uusapan na natin yung dumi. Ano ba yung papel ng regular bowel movement? Ilang beses po ba dapat normal na dumimi sa isang araw o kaya sa isang linggo?
9: Mahalaga ang regular bowel movement, ano, dahil indikasyon ito na maayos ang galaw ng bituka. Ano. Normal pa rin ang pagdumi mula 3 beses sa isang araw hanggang 3 beses isang linggo, basta walang hirap, walang matinding sakit o pagbabago ng consistency ng dumi.
7: Ayun. Doc, kapag ka madalas naman constipated o hirap dumumi, delikado ba yun, Doc?
9: Kapag madalas na constipated o hirap dumumi, ano, hindi dapat baliwalayin ito, lalo na kung tumatagal. Maaring sanhi ito ng kakulangan sa tubig, kulang sa fiber na kinakain natin, ano, o kaya walang exercise, o kaya stressful ang condition. O minsan naman, may mga underlying condition gagaya ng mga hemorrhoids, yung mga merong thyroid problems, at saka yung sakit sa bituka. So ito yung mga reasons kung bakit nagkakaroon ng effect dun sa ating pagdudumi.
7: Mm-hmm. Doc, kasi diba, karaniwan ulcer, acid reflux at kabag, yung mga naririnig natin o nararanasan natin problema sa tiyan. Ano-ano pa yung mga common digestive problems?
9: Yeah, bukod sa ulcer, yung acid reflux or kabag, pwede ito. Ano? Karaniwan din yung gastritis, merong nagkakaroon ng diarrhea, constipation, o kaya yung mga tinatawag nating irritable bowel syndrome or IBS. Yung iba naman may fatty liver, gallstones, hemorrhoids, at saka yung mga food intolerance tulad ng lactose intolerance. Ano? Mm-hmm. Kapag umiinom sila ng mga produkto na merong kinalaman sa mga dairy products, hindi, wala silang pangtunaw sa mga ito, kung kaya kadalasan nagtatai sila, no, or watery yung stools nila.
7: Doc, meron daw koneksyon yung gut health sa ating immune system at overall health. Anong paliwanag dito, Doc?
9: Oh, napakalaki ng connection ng gut health sa immune system natin. Dahil nga, malaking bahagi ng ating immune cells ay nasa bituka actually. Ano? Kapag healthy yung gut bacteria, maganda ang digestion natin at saka yung absorption ng nutrients at saka yung depensa laban sa infection.
7: Mm-hmm. Ayun, yung pala yung paliwanag dun, Doc. Ito naman, paano nakaka-apekto yung stress at kulang sa tulog sa ating digestive system?
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Magdadaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
2: Nakagat ako ng aso, inay!
1: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
2: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay!
1: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
2: Ano na po ang gagawin natin, inay?
3: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay para laging masaya, malusog at panatag ang buhay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
8: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Himig ng panahon. Mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon. Mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon. Mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Alright, so sa inyo po ang ating palatuntunan, ang Himig ng Panahon. It's 1:16 in the afternoon, May 27, 2026. It's Wednesday and it's a holiday. Bakit ba holiday ngayon? May 27 holiday because, ayan, Idil Adha or Feast of Sacrifice. Ano? Dineclare po ito through issued proclamation number 1264. To mark this holy Islamic occasion, ano, magbibigay pugay po sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. Ayan. Sige po, for this Himig ng Panahon, parang ngayon na lang ulit ako humupo for Himig ng Panahon, ano. I'd like muna to discuss bago tayo mag-music, no, bago tayo mag-OPM songs. I'd like you to know bakit ba mahalaga na ano po, na napagyamanin at tangkilikin pa rin at suportahan natin ang original Filipino music. No, the OPM, no, una, because nare-retain or napananatili po nito ang kulturang Pilipino. No? Ang OPM po ay nagpapakita ng ating wika, ng ating damdamin, ng ating tradisyon at karanasan po bilang mga Pilipino. No? Sa bawat kanta ay naipapahayag po natin ang kwento ng ating buhay at ng lipunan. So, walang ibang kanta, no? Hindi kanta ng banyaga, ng K-pop or ng kung sino mang mga banda o artista na hindi Pinoy ang makakasalamin, no? Or makakarelate yung mga experiences, culture and tradition po ng Pilipinas, kundi yung OPM lang kasi yun yung atin, ano. Pangalawa po, na bibigyan natin ng opportunity yung ating mga local artists, no. Kapag sinusuportahan po kasi natin ang OPM sa pamamagitan po ng pakikinig, panonood ng concerts, pag-stream po ng kanta, natutulungan po natin yung ating mga singers, no. Mga composers, at syempre yung mga musikero po natin na maipagpatuloy yung kanila pong talents. And of course, ano, we know naman na yung iba, ito yung kabuhayan po nila, no. Ano pa, kapag sinuportahan natin yung OPM, we are also helping na mapalakas yung industriya po ng musika sa bansa natin, no. Yung patuloy po na suporta sa OPM ay nagdudulot po ng mas maraming production, trabaho at oportunidad sa music industry po ng Pilipinas. And of course, it gives us inspiration, ano, at pagkakaisa, no. Marami pong OPM songs ang may mensaheng makabayan, makatao, at nakapagpapalakas po ng ating damdamin. Nakakatulong po ito upang mapalapit ang mga Pilipino sa isa't isa. Pero yung OPM kasi ngayon, more on hugot, di ba? But still, no, sobrang nakaka-amaze din how artistic, how talented the OPM artists today, no. And lastly, naipapakita po natin or naipapakilala natin yung galing ng mga Pilipino sa buong mundo, no. Kapag tinatangkilik po kasi natin yung sariling atin, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon or nagkakaroon ng pagkakataon yung OPM na makilala po internationally, no, at maipakita yung talents po ng ating mga kababayan sa world stage, 'di ba? Halimbawa po nito, syempre alam natin Lea Salonga, Ben and Ben, Eraserheads, no, malaking bahagi po sila ng kultura ng Pilipino. At of course, ano, inspiration po for the youth, no. Sabi ko nga, ang daming OPM songs na parang never na luma, no. Na kahit yung pamangkin ko, medyo malayong yung generation gap namin. She would sing yung ano, E-head songs, yung mga kanta ni Lea Salonga, no. And the other ano, OPM legends, no. Sabi ko nga, ang galing kasi nakaka-relate pa rin siya. Tapos nasasabayan niya yung tone, no. Whereas ito sumikat 10, 15 years ago na, no. Pero ganun ka powerful yung OPM po natin, ano. And with that, no, para mas mapaghusay at mas ma-promote natin ang OPM songs, I'm very grateful na may ganitong program po ang Radyo Pilipinas Lucena, no? An Hour of OPM Songs, no? So yan, here's When I Met You, medyo tuloy-tuloy ito, no? This is a timeless vibes of OPM song. So, i-enjoy nyo po ito while medyo mainit. Oo. Isasamahan namin kayo sa init, no? Itong mga kantang to medyo magpa-refresh sana sa inyo. Okay, here's When I Met You.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi

0: Tanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Sa gitna ng ingay ng mundo, minsan napapagod din ang isip.
3: Kung mabigat ang nararamdaman mo, tandaan, hindi ka nag-iisa.
2: Ang kalusugang pangkaisipan ay mahalaga. Okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, okay lang humingi ng tulong.
3: Isang minutong pahinga, isang malalim pahinga, isang hakbang patungo sa paghihilom.
2: Makiisa sa hashtag MindfulMinute, isang simpleng paalala na mahalaga ka.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.

0: That was You, originally sung by Basil Valdez, no? And ang dami ng renditions niya, no? And we're ending our episode for Himig ng Panahon this afternoon with You, no? So maraming salamat, Ate Utoy, si Kuya Egay, ay si Kuya Rodel sa kapila pala, no? So hanggang sa muli po, no? Hanggang sa pakikinig ulit natin ng OPM songs tuwing 1 to 2 p.m., no? So sa ngalan po ni Tom Alvarez, may-ari po ng palatuntunan ito. Ito po si Carmi Isles, ito po ang Himig ng Panahon. Kasunod po ang mamaya na, ay balita na, na network balita. Maraming salamat po at magandang hapon.
1: 854.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doing a great job sa pagtatrabaho at mga nagawa para sa bansa. Ito'y ayon sa mga Pinoy sa Japan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Matid ng mga Pinoy na nakabase sa Japan ang ginagawang pagtatrabaho at resulta ng pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bansa. Ayon kay Merlito Kapulong, chair ng Philippine Assistance Group sa Japan, maganda ang ginagawa ng Pangulo at nakakarating sa kanilang kabatiran ang mga accomplishment nito sa pamamahala sa gobyerno. Proud niya siya, sabi ni Kapulong, sa ginagawang pagtatrabaho ng punong ekutibo kasabay ng pahayag na he is doing a great job. Lagi niyang kasama ang Pangulo, pamilya nito at mga miyembro ng gabinete sa kanilang panalangin kasabay ng pagpapahayag ng pasasalamat sa pagmamahal na iniuukol ng Chief Executive sa bansa. Pakinggan natin si Merlito Kapulong, Chair ng Philippine Assistance Group sa Japan.
4: Mr. President, I'm always praying for you, your family, and your cabinets. Every day, I'm praying for you. Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people, doing a great job.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Special payout sa mga delivery driver magpapatuloy kahit ngayong holiday. Ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kahit walang pasok ay mananatiling bukas ngayong araw ang DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City para sa pagpapatuloy ng special payout sa mga service delivery drivers o PEMEDES riders na may unclaimed cash relief assistance. Ayon sa DSWD, tuloy hanggang Biyernes ang kanilang payout para sa mga delivery drivers mula sa iba't ibang kumpanya na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Sa unang araw naman ng payout nitong Martes, mahigit sa 2,000 delivery drivers ang nabigyan ng cash relief assistance. Target ng DSWD na maabot ang kabuang 19,000 na delivery riders ngayong Linggo. Personal din nag-inspection kahapon si DSWD Secretary Rex Cachalian sa payout operations para tiyakin ang maayos na pamahagi ng ayuda at kamustahin na rin ang mga benepisyaryo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang gawing regular non-working holiday ang araw ng national elections. Lusot na sa third and final reading sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na nagdedeklara sa araw ng pambansang halalan bilang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang tumututol at isang abstention, ipinasa ng Kamara ang House Bill number 8392. Ang House Bill ay kabilang sa mga pangunahing hakbang na naipasa sa ilalim ng liderato ni Nas Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, isa sa may akda ng panukala, layunin ng batas na mabigyan ng sapat na oras ang mga botante upang makaboto ng maayos at walang iniisip na trabaho. Nakasaad sa panukala na ang bawat araw ng election day ay ituturing na regular non-working holiday upang mahikayat ang mamamayan na gamitin ang kanilang demokratikong karapatang bumoto. Kasama rin sa maituturing na national election ang plebisito, referendum, People's Initiative, Recall Elections, Special Elections at iba pang kahalintulad na proseso. Layunin din ang panukala na amyandahan ang Executive Order No. 292 o ang Administrative Code of 1987 na nagtatakda na ang regular holiday at special non-working day sa bansa. Kapag tuluyang nais sa batas, isasama na sa listahan ng regular holiday ang National Election Day. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita naman sa labas na Metro Manila, Super El Nino pinaghahandaan sa Pangasinan. Iba't ibang ahensya may kanya-kanya silang hakbang. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Naka-alerto na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan panlalawigan ng Pangasinan kaugnay ng posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Dambino, pabilang sa naghahanda at nakikipag-ugnayan ang PDRRMO, Office of the Provincial Agriculturist, PSWDO, PENRO, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Batay sa impormasyon mula sa PAGASA, inaasahang mararanasan ng Super El Nino simula kalagitnaan ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo at maaaring tumagal hanggang Agosto at Setyembre. Kabilang sa pinaghahandaan ng lalawigan ng posibleng matinding tagtuyot, kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding init ng panahon. Ayon pa kay Lambino, may sapat na koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan at may nakahandang emergency calamity fund para sa agarang pagtuhon sa anumang kalamidad o krisis. Maaari rin umanong gamitin ang surplus funds ng probinsya para sa karagdagang pangangailangan. Patuloy naman paghahanda at pag-update ng kagamitan bilang bahagi ng disaster preparedness ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, sa Marie Mildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news!

0: At syempre pa, ang aming Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At kami po naman ay napapanood din, hindi lamang sa lahat ng social media platform, kung hindi sa telebisyon. Ayan, kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. At tamang-tama, ngayong hapong ito, parang napaka-timely ng napili ni Coach Mike na topic. Quiet firing. Ayan. Ito ba ay kapag ka ba may quiet firing, pwede ba mag-walk out na lang? Parang yung eksena kahapon, actually kagabi. Diba? Pwede ba yon? Sige nga, aalamin ho natin. Ito po ang pag-uusapan natin. Ano ba mga senyales? Meron ba? At ano ang gagawin mo kung merong nakaabang? Ayan, kung merong mga, sabihin na natin, may mga palatandaan na mayroong quiet firing. Ano yung gagawin mo sa career mo? Ito po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. Dito po sa One Trabaho. Kasama pa rin natin kapag Miyerkules ang multi-awarded global master coach, ang life coach ng bayan at Rainbow Radio host, si Coach Mike Celis. Hello partner, magandang hapon. Partner, magandang
1: Hello,
0: hapon.
1: Hello partner, maganda ka pa rin.
0: I thank you. Siyempre, kasing ganda
1: ka
0: mo.
1: Oo, alam mo yan. Of
0: diba?
1: Course.
0: At hindi tayo mag-walk out.
1: Oo.
0: Walang so,
1: sila mag-walk out sa atin.
0: Walang mag-walk out sa programang ito.
1: Correct.
0: Nakakalokang mga pangyayari. Diba? Mm-hmm. Pero alam mo, gusto kong malaman mo na mahal kita. bago ang pag-walk
1: padalan
0: out.
1: Padalan kita ng ano, na Mahablanca.
0: Ay, gusto ko yun.
1: Mahablanca ba yun? O kung ano man, suman, padalan kita.
0: Diba? Yeah. Bago naganap ang ano, ng pag-walk out. Anyway, bago pa tayo ma-ano dito, ma-quiet firing. Meron palang ganito. Iba pa to dun sa quiet quitting.
1: Oo. Quiet quitting actually is the response of the employee. Okay? Quiet firing ay ang ginagawa ng management to create para mga unfavorable or para mga not so good working environments with the hope na yung mga empleyado would eventually quit or magre-resign on their own.
0: Oh, okay. So sa ano, sa NLRC parang constructive dismissal ito. Parang ganon.
1: More or less, I think ganon yon.
0: Kumbaga parang pinahihirapan ka.
1: Oo. Yes.
0: Oh, yes. Okay. So kumbaga parang pinahihirapan ka. Ano pa? Coach, ito muna, no? Bakit dumarating sa point na ang management or si boss ay kailangan ng quiet firing? Ano to? Trip lang niya ba to?
1: Okay. Actually, kapag ang mga management, yun nandun sa management, ay hindi sila confrontational.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga tao na talagang parang ang gusto nila is subtle way lang. Diba? Okay. Number two, if iniiwasan nila na magkaroon ng labor issues, diba? Na para halimbawa, tinanggal nila yung isang tao, tapos nun biglang binalikan sila ng NLRC. So, that's another factor altogether. So lastly din naman, kapag naman medyo may pinapabura na si boss, let's say may mga taong gusto ipasok, hindi naman matanggal tong isa. So ginagawa lang nila, nagagawa ng mga situations kung saan magiging unfavorable enough for the person to actually decide to resign. Parang ganon.
0: Mm-hmm. So kumbaga parang ipe-pressure ka na sige, mag-resign ka na lang, parang ganyan.
1: Kumbaga, imi-Miranda ka nila. Diba? Every single day of
0: every
1: your life.
0: Every single day, yeah. Oo.
1: Oo.
0: So,

0: pagka ganito, coach, no, talagang halimbawa, hindi mo may iwasan kung minsan talagang may mga ano eh, may mga ganong mga scenario, no, siguro kahit gaano ka husay sa ginagawa mo, but still talagang meron pa din na gagawan ka. Sabi mo nga, baka baka mayroong kamag-anak na gustong ipasok or kung ano pa man. So anyway, kapag ka ganito yung mga scenario na alam mo sa sarili mo na talagang ikaw ay ginagampanan mo ng maayos yung trabaho mo, pero still parang ganoon pa din ang nangyayari, gusto kang pag-resignin, is it worth na magstay pa?
1: Okay. Kasi case-to-case basis yan, partner, no? Mm-mm. Kasi in the first place, you have bills to pay. And if you have a family to support, it's a different thing altogether. Siyempre, kahit nahihirapan ka, you would choose to stay.
0: Yes.
1: However, if you have the luxury of time and you have the means, di ba, and the resources to look for another job. Kasi, partner, hindi masaya yun na every single day na pipilitan ka lang pumasok tapos pinapahirapan ka pa tapos hindi ka pa nababalue. So, kumbaga, if you reach a dead end pagdating doon sa company na yon, then it's best for you to look for another job altogether. However, if there is a need for you to earn dahil nga, di ba, may binubuhay ka, ganyan, then it's best for you to actually just stay for a while but then have everything documented. Para noon, meron ka rin ihaharap doon sa HR. Get the HR involved in the process.
0: Mm-hmm. I see. Nako, parang magkakasunod talaga itong mga topic na to. Kasi kahapon, ay paano naman kung ang irereklamo mo ay mismong HR? Anyway, oo, di ba? May mga ganun eh. May mga ganung eksena. Pero ito ba, coach, no? Sa tagal mo na din na ikaw ay marami ng experience when it comes to, kumbaga parang corporate world, no? Ano yung mga palatandaan ng quiet firing?
1: Okay. So, ito yan. Number one is that tinatanggalan ka ng responsibilities. Okay?
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, kung dating hawak mo, nilipat ka ng programa, o kaya tinanggal sa iyo isang project na hawak mo, nilipat sa iba, unti-unti yan. Minsan nga mabilisan eh. Bigla ka lang tinanggal doon sa team, hindi mo na alam na hindi ka pala kasama.
0: Uh-huh.
1: So, that's one thing.
0: Okay.
1: Number two, kapag na binibigyan ka ng feedback, pero yung feedback ay ang tawag natin, feedback hangin. Walang laman.
0: Okay.
1: Ibig sabihin, alabo. Kumbaga parang halimbawa, sinabihan ka na, hindi maganda yung gawa mo. Bakit hindi maganda? Hindi kinaklaro sa'yo kung bakit. So, kumbaga, ano lang, hahayaan ka niya mag-isip. So, yon. Number three, na pwede rin maging sign din naman yan, in that if unti-unti ka na sinasabihan na parang, ay, yung role mo actually kayang gawin ni ganito. O kaya, may taong, ano, baka si ganito, mas kaya yan. So, kumbaga, sinasabihan ka na unti-unti na nagiging irrelevant na yung role mo dun sa company.
0: Uh-huh.
1: Now, if hindi ka na rin sinasama sa mga meetings, o kaya may mga team building, may mga gathering, then it can be a sign altogether also na parang, oops, ine-exclude ka na. And then lastly, ang pinakamasaklap, if may pinapatrain na sa'yo na exactly ng role mo.
0: Aray ko.
1: Diba? Kumbaga parang pinapa-turnover sa'yo, pinapatrain sa'yo.
0: Oo.
1: Diba? May ganun talaga. As in, may ganun talaga.
0: Pero ang bad
1: for
0: naman ng ganung management.
1: To, alam mo yun, cascade knowledge.
0: Oh, sige, go ahead.
1: Nako, partner, nadududa ka pa ba ngayon? Maraming ganyan. Diba? Maraming ganyan. So, yun nga lang yung kasaklapan, no, na minsan kapag hindi lang feel na management, gagawa at gagawa ng paraan para ma-evict ka without them being the bad person, yung para bang finire ka nila, ganyan. Kasi malaming mga legal ano yun, issues yun, di ba? Labor issues.
0: Mm-mm.
1: So, sa halip na gano'n ang gawin, ang gagawin ng mga nasa management, upper management, gagawin nilang subtle.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, sige, unti-untiin natin, tanggalan natin siya ng trabaho, hindi natin siya ipopromote. Di ba may ganun din, yung parang habang buhay ka na nandyan, hindi ka na promote no matter how good you are, o pag may recognition man lang, hindi ka na bibigyan, tapos yung mga bagong pasok, yun na lang yung binibigyan nila. So those are the things that you should actually take na para, oops, does the management really appreciate me or it wants me out? Parang ganun.
0: Okay. And siguro matanong ko na din sa'yo na kailangan mo bang talagang patunayan yung sarili mo na kailangan mo magstay na ay hindi, kumbaga parang alam ko yung sarili ko, ganyan. So I have to stay para patunayan ko sa inyo. May mga ganun ba? It will be helpful ba? Or kasi 'di ba parang ang pangit kasi sa resume na halimbawa, bakit ka aalis sa trabaho mo kasi tinanggal po ako? 'Di ba? Aminin natin at sa hindi, medyo pangit kasi pakinggan 'yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ano na quiet tripping, ano, quiet firing po ako or or ano po, sinadya na po nila akong inisin, ganyan.
1: Oo. Siguro ang maganda lang siguro ngayon, partner, para mabuhayin naman ang loob yung mga nakaka-experience niyan. Ngayon kasi mas ano na, mas open na ang mga HR unlike ng mga panahon natin na pag nagjo-job, ano pa hopping ka, masama ka na, wala ka ng kwentang empleyado o kaya short yung stints mo, wala ka ng kwentang empleyado. Ngayon kasi mas open na. So it's very skills-based na. So I think that's a plus on your end. However, yung sa tanong mo na kailangan bang patunayan mo yung sarili mo na, oy, mali kayo, di ba? I'm worthy to stay. Mga ganyan. Uh-huh. Siguro i-ask mo yung sarili mo. Worth ba yung nararamdaman mo every single day? Enough for you to prove yourself to people who don't really see your worth. Diba? Oh. Or who would refuse to see your worth? Diba? Mm-hmm. Parang kahit magaling ka ng tumumbling dyan, 10 beses ka man mag-cartwheel dyan, eh kung yung tao pinipiling hindi makita yung worth mo, hindi pa rin naman mababago. So I guess it's up for you to assess, is it worth fighting for or is it better that you channel your energy into something else that would give you the opportunity to shine and be recognized for it?
0: Oo, tama naman. Totoo naman yan. Sabi nga nila, di ba, ang isang tubig daw ay depende sa kung saan ka bibili. Or, di ba, saan nga. Di ba? Mga na pagkukuha kong mga, ano, di ba? May nakita akong ganun. Share ko lang. Di ba, natawa ka? Pagka daw ang tubig binila lang sa somewhere, sa mga nagde-deliver, di ba? Isang galon ay 20 pesos or 25, 'di ba? Pag sa mga kapitbahay siguro or whatever. Pero pag halimbawa, punta ka ng mall, yung 25 pesos mo, isang 500 ml lang, mga ganyan, 'di ba? O 'yun. O tapos daw pag pumunta ka naman sa restaurant, mas mahal. O mas nagmamahal kung saang place. So kung ikaw ay ano, sa tingin mo ngayon ay hindi ka vina-value, 'di ba? Parang pangtubig kapitbahay ka lang. Pangtubig kapitbahay.
1: Lipat ka sa restaurant,
0: be. 'Di ba? Baka doon mabigyan ka ng ano, ng value or ng mas ano ba, mas mahal na ano na na
1: ay, maidudugtong naman ako dyan, partner.
0: Hindi, huwag mo sabihin ano naman. Ako ay, ano, water. Oh, baka naman ikaw, air. avatar
1: hindi,
0: pala to.
1: Wine
0: ano?
1: Ako. Bakit ka magsisettle na water ka lang? Maging wine ka.
0: Ay, diba, para nakalalasing.
1: Na, oo, masarap ka pa rin.
0: May point ka dyan. Oo, diba? Naman. Oo.
1: Hindi kanya nila ididispatch siya. Oo, yun.
0: Ngunit, mas mahalaga ang papel ng tubig sa ating katawan.
1: Totoo naman. Alam mo, painumin natin ng tubig yung mga nasa ano. Yung mga nandoon yung mga napapanood natin. Oo, para kumalma.
0: Baka mahimasmasan sila. 'Di ba? Ay nako. What we are trying to say is that yung kumbaga parang maging ano ka, magkaroon ka ng value naman, 'di ba? I mean, i-assess mo din yung value mo sa sarili mo, 'di ba?
1: Oo. Totoo. Kasi hindi
0: pero
1: ka rin
0: mag-try. Pero huwag mo lokohin yung sarili mo, ha? Baka naman mamaya sasabihin niya na ano, ako ay pang tubig na restaurant, ganyan. Pero talagang... Oh, may tubig ka na lang pala.
1: Siguro partner ako, para naman doon sa mga nakaka-experience ng ganyan, it's about time to self-reflect also. Kasi naniniwala din ako, partner, ha, kung sobrang galing ka, di ba, pwede kang i-retain kahit ayaw ka nila. Kasi kailangan ka nila. Diba? Totoo naman yan, diba?
0: Kung nandun tayo. Yan.
1: Now, kung gusto mo mag-restaurant or mag-wine, assess mo rin ang sarili mo, diba? Mm-hmm. Ano ba yung kailangan mong gawin para i-value ka doon sa next na pupuntahan mo? Kasi kung pareho lang din, halimbawa, same version ng sarili mo, wala kang binago after what happened, then the same thing might happen to you again. So it really gives you a chance to assess yourself and what rooms for improvement you can have moving forward.
0: Okay, teka, bago ko makalimutan 'yan. Yung tanong na may magagawa ka pa ba? Let's say na yung mga binanggit mo na you feel na uy, ano na, may quiet firing na si boss, mukhang tina-target ako. But you really love the job, you really love what you're doing. Pwede mo pa bang isalba yung sarili mo? I mean,
1: yes.
0: Kumbaga, yung sarili mo at yung career mo, pwede pa.
1: Yes, yes, yes na yes na yes.
0: Paano? Okay, here's the thing gilis, that you can papakitang gilas, do.
1: Kapag medyo, oo. hindi lang yun. Kasi nga, hindi nga niya tatanggapin yung pakikitang gilas mo, diba? Mm-hmm. But here are the things that you can do to actually save your job kapag na-experience na natin ang quiet firing. Number one is to document everything, diba? Mm-hmm. Document everything, meaning, lahat ng sinasabi kayo, halimbawa nagma-micromanage na yung boss, nilalait ka, yung maliliit na bagay na nakikita, ganyan. Document mo lahat yon and then set a dialogue with the person. Ibig sabihin, be open with it. Kasi kadalasan partner, ang mga managers, iniiwasan nila yung difficult conversations na to. And ang mga employees naman, nahihiya na i-bring up, thinking na wala rin na mamalarating. However, the moment that you bring it up and the moment that you request for an open conversation about it, you can involve the HR with it para noon secured ka na alam nilang may ganito nangyayari. Because on that note, doon ka pwedeng ngayon mahingi ng support sa labor moving forward, di ba? Mm-hmm. So that's a thing that you can do. Now, kung talagang kailangan natin yung job mo at malaki naman ang company, and you're open to lateral transfers, then that's also a another thing that you can explore. Kumbaga, palipat ka lang ng team o kaya magkaroon ka ng, halimbawa, doon ka muna sa ad hoc, ilipat ka ng boss or whatsoever.
0: Okay. Nako, sandali lang. Nako, mukhang naputol yung ating line kay Coach Mike. Babalikan natin si Coach Mike. Sandaling-sandali lamang po. Ang oras natin, 2:27 ng hapon. Magbabalik po ang inyong one trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Juan Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin, 2:30 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sa inyong matalapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre sa amin pong social media platform. Paki-like, follow and share po lahat ng aming mga social media platform. At ganun din ang mga Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan, hindi po kayo ma-fake news dito. Meron po kaming blue check seal. At syempre, i-like, i-follow at i-share nyo po ang lahat po ng mga stasyon ng Radyo Pilipinas. Andiyan dyan ang Radyo Pilipinas Marawi. Thank you for sharing, Radyo Pilipinas Marawi. And also, Radyo Pilipinas Zamboanga, Radyo Pilipinas Baguio, Ginoog, ano pa ba? Sa Palawan, ayan, all over the Philippines po. Paki-like, follow and share. At RP Hulo din, ayan, Radyo Pilipinas Hulo. Ayan, maraming pa pong iba. Maraming salamat sa ating mga sister station at provincial station na nagkikerry po ng Juan Trabaho. Okay, nasa kabilang line na ba natin si Coach Mike? Coach Mike?
1: Yes.
0: Okay, so you were saying earlier, ayan, sige. You were saying earlier, bago tayo naputol. Okay.
1: Unahin ko, hindi ako nag-walkout. Bigla na wala.
0: Mabuti na linaw.
1: Hindi ako nag-walkout.
0: Mabuti na linaw mo yan, ha? Okay.
1: Okay. Mm. Sige. Anyway, ito nga pala yung ano, pwede mong gawin. I-recap ko lang para maintindihan ng mga ano listeners and viewers natin. Number one is to actually document everything. So, ang ibig sabihin nito, the moment that you see signs, dapat i-document mo siya. And then, request for open conversation with your boss and the HR. So, isama mo sila pareho para protektado ka just in case that you need to really file a labor case against dun sa ginagawa nila, di ba? Mm-hmm. Now, kung hindi naman mare-resolve dun sa level na yon, pwede ka rin naman talaga mag-request ng lateral transfer. Ang ibig sabihin, pwede ba ilipat ako sa team na ito or pwede pang gawin ko tong ibang project muna. Bakit? For you to be able to save your job in the meantime, di ba?
0: Uh-huh.
1: And assess yourself if it's really worth pursuing pa or you have to move out of the company na. And then while everything else is happening, wag nating kalimutan na i-update din ang resume natin. Kasi at the end of the day, di ba, better safe than sorry.
0: So
1: that you would have a fallback regardless of what happens afterwards. Because staying in an environment that does not help you grow or does not make you happy would be a dead end by itself. So isipin mo lagi, you have the skills to land in the job that you want, you only have to choose that for yourself.
0: Oo. Coach, paano kung halimbawa wala naman tumanggap sa ibang mga lateral entry na sinasabi mo? So, ibig sabihin, talagang may problema tayo as an employee. Diba?
1: Parang matutumbok mo yung gusto ko sabihin. Kasi minsan, iisipin mo rin naman talaga yung worth mo. Kasi again, if you're really a good employee, kahit wala opening sa iba, if you have a good relationship or a good reputation, di ba meaning magaling ka talaga, people would create openings for you, di ba? Or they would be willing to adopt you in the meantime.
0: Uh-huh.
1: However, dapat assess mo rin yung sarili mo doon. Oh, now na walang gustong tumanggap sa'yo, ano bang problema? Tamad ka ba masyado, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Marami ka bang excuses? Baka kasi may fault ka rin, kaya ka rin nakaka-experience ng quiet firing. It's not just about the employer to being bad. Minsan, hindi lang natin nakikita that we are also at fault, just to be fair,
0: mm-hmm.
1: di ba? To everyone involved in the process.
0: Okay. Eto, may mga katanungan dito. Coach, bakit may ilang kumpanya o supervisors na mas pinipili raw gamitin ang quiet firing kaysa magkaroon ng malinaw at maayos na pag-uusap sa empleyado? Ayan. Baka ilang beses ka nang kinausap.
1: Okay. Well, kasi ang mga tao, di ba, ang Pilipino, generally, mahihain, hindi confrontational, unlike yung mga Western counterpart natin.
0: Tsaka hindi tayo assertive, diba?
1: We oftentimes take constructive criticism.
0: Oo.
1: Diba? Yun, we oftentimes take feedbacks or constructive criticisms as attacks, which is not the case naman talaga.
0: Uh-oh.
1: Always remember, mga ka-JT, na kapag nag-feedback tungkol sa trabaho nyo, hindi niyuyura ka ng pagkatao nyo, ha? Mm-hmm. Tinutulungan kayo para mag-grow. Uh-oh. But then again, para naman sa nagbibigay ng feedback or criticism, nasa pagsasabi din yan. Okay?
0: Mm-hmm.
1: And it's all about wanting to work together. Yun lang naman yung tumipigil sa mga tao, kaya pinapailalim na lang. Pangalawa, and I'll be blunt about it, is because mas magastos if you fire someone agad-agad. Diba? Kasi may mga labor laws eh. May mga labor mm-hmm. laws, mm-hmm. marami ka pang dadaanan na kailangan mong i-navigate through. Versus gawin mo lang na hintayin mo siyang mag-ano.
0: Biruin mo, halimbawa, matigas ang ulo mo, tamad ka, tapos kailangan papatunayan pa yun ng employer mo sa Department of Labor and Employment, diba? Na tamad po siya talaga, o kaya naman, ano po siya talaga, ganyan, kumbaga pa. Eh, pero alam mo sa sarili mo na talagang, kumbaga, ala ka ng ambag, parang ganyan, diba? Okay.
1: Totoo naman. Patigasa lang talaga eh, di ba? Iba. So,
0: okay. So, para naman sa ating mga manggagawa, ayan. Ano ang mga practical at professional na hakbang na pwede mong gawin kapag ka nakaramdam ka na ng unti-unting pine-face out ka na? Pine-face out ka na raw sa workplace. Ayan. O, di ba? Ayun nga, yung binanggit mo kanina, di ba? Yoga, i-document everything. Okay.
1: Document. Siguro dagdag natin doon, partner, no? Kung fini-face out ka, i-try mo rin kung meron ka bang dapat na matutunan bago. Example, to make yourself still relevant. Di ba? Kasi huwag ka lang mag-give up na, ay, hala, hindi na pala ako kasali dahil ito lang yung kaya kong gawin. Then maybe it's time for you to upskill, di ba? And choose what can make you still stay and become relevant based to sa hinahanap nila at present.
0: Nakakatulong yung mga ano mga seminar, yung mga training, 'di ba? Nakakatulong 'yun hindi man kailangan sa job mo, no? Kasi yung iba kasi parang ba't pa ako a-attend niyan kumbaga parang walang kaugnayan doon sa trabaho ko. But you know somehow tawag dito yung if you listen sa mga ganon, sa mga trainings or seminars, may mapupulot at mapupulot ka at makaka-relate ka din talaga. 'Di ba?
1: Totoo. Yun. Siguro dagdag ko lang din doon, partner, no? Yung bang magkaroon ka ng initiative. Mm-hmm. Halimbawa, may kabilang team, may ginagawa sila. You're really curious about how things work or feeling mm-hmm. mo makakatulong sa'yo. Mag-volunteer ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mag-volunteer ka. Huwag mo isipin na outside na yan ng work mo. Mag-extend ka ng a few hours.
0: Mm-hmm.
1: If it's really meant for you and you really want to learn, you would do that.
0: True.
1: Yun.
0: Oo. Okay. And then, paano raw makatutulong ang healthy communication, mm-hmm. employee feedback, at ayan, magandang workplace culture?
1: Wala para na ba?
0: Para, hindi, nandito ka pa. Okay. Ito, paano raw makatutulong, ayan, ang healthy communication, employee feedback, at magandang workplace culture para maiwasan ang quiet firing at mapanatili ang magandang samahan sa trabaho?
1: Well, having an open relationship, open communication rather, open relationship ba mga pala yun? Open communication allows you to monitor your progress as an employee and as an employer. Ibig sabihin, same page pa ba tayo? Mm-hmm. Kasi normally, ang quiet firing nangyayari kapag hindi na kayo same page. Uh-huh. So, dapat may regular check-ins kayo. May performance evaluation ba? Ang weekly meeting nyo ba may nararating kapag in-evaluate natin ang isa't isa at ang performance ng group? Kasi kung wala, then maybe dapat palitan natin yung ginagawa natin pag-evaluate, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Or strengthen natin ang commitment ng bawat isa. Kasi ibig sabihin, may gap nun eh. So it really helps if you create that ideal space for everyone to grow and speak up and change while feeling supported and not judged. Kasi lahat naman may shortcoming partner eh, di ba? Pero ang mahalaga dyan, ang feedback po, tinitake to heart kung di lang lalabas sa kabilang tenga ha. Tapos noon, di na papasok or mawawala na lang basta.
0: Diba, yung mga tipong
1: And then we make it happen moving forward.
0: Oo. Kumbaga parang hindi lang basta ka lang. Tama 'yan. Oo, ganyan. Tapos yung actual na anyari. 'Di ba? Ano na nangyari?
1: Oo. Wag puro sorry ha. While mabait yung nagsisorry ka and that might be humbling. Mm-hmm. Ang sorry po para maging effective, dapat may actions na katabi, 'di ba? Afterwards, ibig sabihin, nag-sorry ka, alam mong kulang ka sa shortcomings mo, sa work mo. Ay baka naman gusto natin dagdagan natin yung effort next time around at hindi pa ulit-ulit. Kasi ang 'di ba, ang progress is not based on the number of times you said sorry. Uh-oh. It's based on the number of times you tried harder, 'di ba? Each time you failed to deliver initially.
0: Ayun. Okay. Well, coach, with that, no, baka may gusto ka pang iiwang mensahe sa kanila. And also, may mga pasabog ka na naman ba? Ayan. Oo. At sinong guest mo ha sa Rainbow Radio mo this coming Saturday?
1: Sige.
0: Oo.
1: So, eto na. So, a message natin sa kanila para doon sa mga...
0: Okay. Go ahead. Sige.
1: Ayan. Sige. Para doon sa mga nakaka-experience ng quiet firing, this life does not end there, but it only begins for you to assess the space that you're in and the skills that you have so that you know whether to stay or to move forward dun sa space na yon. At the end of the day, may choice ka. Okay? So I guess yun lang yung dapat natin tatandaan dyan sa part na yan, partner, pagdating sa quiet firing. So yun. Mm-hmm.
0: Ayun. Okay. Thank you so much, coach. And again, sa Rainbow Radio host na programa mo naman, ano yung mga aabangan nila sa Sabado?
1: Ayan. Sa Sabado, ang usapan natin, partner, ay transphobia. Kasi di ba yung nangyari kay Aura Brighella? Yung nagkaroon ng transphobic na comment ang isang professor sa isang universidad sa Manila.
0: So
1: pag-uusapan natin yon, ano nga ba ang transphobia? May guest tayo na trans at may guest din tayo psychologist na mag-explain sa atin kung paano ba natin malulunasan ito. Kasi very rampant pa rin siya. And among sa members ng LGBTQIA+ community, ang mga trans ang kadalasang binubuli at dinidiscriminate among sa lahat. So yun yung pag-usapan natin, lalo na't malapit na ang Pride Month, ang buwan naming lahat.
0: Mm-mm.
1: So kumapit kayo dahil maraming pasabog itong darating na buwan na to. Ayan.
0: Oo. Anyway, thank you Coach Mike. And see you next
1: week.
0: Thank
1: you, partner. I miss you. I'll see you next week.
0: Sige, I miss you too. Yes. Okay. At alam mong mahal kita. Ayan. Okay, si Coach Mike Celis po ang ating nakasama.
4: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Dito naman tayo sa ating mga live report. Girl group na Bini, nakatakda raw pong maging susunod na tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Tourism. Ba, yung mga mga Bini fans. Ayan, good news ito sa kanila. Si AJ Ignacio sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, kapatid na Jamie, ito ay magandang balita, no? Dahil alam mo naman na napakasikat nitong Bini Group, no? Yung girl group na Bini. Baya nakatakda nga, kapatid na Jamie, ano? Na maging susunod na tourism ambassador ang Bini, no? Ang girl group na Bini. Ito ay ayon nga, no? Sa isang panayam, sinabi ni Tourism Secretary Dita Matay, na patuloy ang kanilang pakikipag-usap sa nasabing grupo, ngunit hindi pa nagkakaroon ng reply ang managing group ng naturang grupo. Ngunit, ayon kay Tourism Secretary Dita Matay, na patuloy ang kanilang pag-antay ng tugon kung tatanggapin ba ng naturang girl group ang naturang propose ng Department of Tourism para nga maging opisyal na tourism ambassador ng Pilipinas ang Bini. Saad pa niya na pinabalyo nila ang naturang grupo dahil sikat na sikat na nga ito. Hindi lamang sa Pilipinas, kapatid na Jamie, maging sa buong mundo. Kung matatandaan, kapatid na Jamie, ang Bini ay binubuo ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sina na kamakailan lamang ay natanghal na sa Coachella 2026 bilang first Filipino act, no? At isang malaking karangalan nito para sa Pilipinas na magtanghal ang naturang girl group. Binigyan din sila ng pagkilala, kapatid na Jamie, ng Senado at Kamara kamakailan dahil sa kanilang partisipasyon sa Coachella Music Festival. So, si Myla Bedanya, kapatid na Jamie, si Joy Timidan.
0: May mga Bini Girls natin dito.
5: Oo, yan yung mga Bini Girls ng Radyo Pilipinas. Kapatid na Jamie, yan muna. Ang pinakauling balita mula pa rin dito, no, sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, CIDG, pangungunahan ang imbestigasyon sa Pangulo ng Gusali. Ito po yung gumuhong gusali dyan po sa Angeles City, ayon po yan sa DILG. Si Ray Ferrer sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa pag-uho ng isang ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimolia, uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding upang matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Nanawagan si Angeles City Mayor Carmelo Lasatin II sa kontraktor at may-ari ng proyekto na humarap sa mga otoridad at makipagtulungan sa investigasyon. Giit na alkalde, kung may negligence na nagdulot ng trahedya, dapat panugutin ang mga responsable. Anya, hindi nagtatapos sa pinangyarihan ng insidente ang tungkulin ng pamahalaan, kundi ang paghanap ng katotohanan at pananagutan. Iniutos din ni Mayor Lasatin ang pagbuo ng composite team na binubuo ng mga private engineers, lawyers at iba pang eksperto para magsagawa din ng investigasyon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga apektadong pamilya, kabilang ang psychosocial support, financial assistance, medical at food packages at transportasyon pauwi sa kanilang mga lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Yun daw pong sulat na ipinadala ng PNP Firearms and Explosives Office kaugnay po sa pagkakansela ng lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, natanggap na po ng Regional Civil Security Unit ng Police Regional Office 11. At may balita niyan si Diane Liar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Jamie, natanggap na ng Regional Civil Service Civil Security Unit ng Police Regional Office 11 ang sulat na ipinadala ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office o PNPFEO kaugnay sa desisyon ng kanselasyon ng lisensya at rehistro ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para naman ito sa pagpapatupad ng pagpapasuko sa mahigit isang daang armas de la Rosa na itinuturing na ngayong loose firearms. Una nang sinabi ni FEO Legal Servicing Officer, Lieutenant Colonel Dober Tadeo, na hindi required ang senador na humarap sa kanilang mga tauhan na para isuko yung kanyang mga armas dahil maaarian niya itong irepresenta ng kanyang mga abogado. Pero sakaling mabigo ang kampo ng senador na hindi voluntaryong maisuko ang mga armas at saka sila magsasagawa ng mga hakbang, ang mga otoridad alinsunod sa umiiral na batas

0: Otso.
1: Samantala, Senator Raffy Tulfo iginiit na nakakahiya sa taong bayan ang pagpapahintulot ng online
2: ng COVID-19 pandemic. Ipinaliwanag ng senadora na noong panahon ng pandemya, naka-video conferencing setup ang Senado tulad ng iba pang institusyon. Anya, malinaw din sa Senate rules na pinapayagan lang ang video conferencing sa ilalim ng force majeure o national emergency, sitwasyong hindi anya umiiral sa panahon ngayon. Binigyang diin din ni Ontiveros na mas mahalagang pagkakaiba ang paggalang ni Dilima noon sa proseso ng batas dahil sumuko ito at sumailalim sa detention bilang pagrespeto sa legal na proseso. Ayon pa sa mga batas, hindi dapat magbigay daan ng Senado para makapagpatuloy ang isang miyembro sa pagboto, pag-impluensya sa mga polisiya at pagtanggap ng benepisyo ng posisyon habang tumatanging sumunod sa legal na pag-aresto o judicial authority. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At sa ating panghuling balita, free tourist tours ng Intramuros Administration para sa mga OFWs, naging maganda ang resulta ayon sa Department of Tourism. May live report si AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Omar, naging maganda ang resulta ng isinagawang free tourist tours ng Intramuros Administration sa pangunguna ng Department of Tourism. Ayon nga sa kagawaran, napatuloy ang pagdagsa ng ating mga return OFW sa ilalim ng Pasyal Pamilya Week-Long Heritage na inisyatibo ng Overseas Filipino sa mga Overseas Filipino workers sa pangunguna rin ng pakikipagkolaborasyon ng DOT, DMW at Intramuros Administration. Dagdag pa nga ng kagawaran na pinaplano na nila na mas mapalawak pa ang naturang inisyatibo upang mas marami pang mga OFWs ang makinabang sa naturang programa. Ito ang naging programa ng Department of Tourism matapos nga mga OFWs na sunod-sunod na umuwi sa Pilipinas upang makapamasyal kasama ng kanilang mga pamilya. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
10: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
11: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
9: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-aaral.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Thu Lam bisita sa Malacañang sa susunod na linggo. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Darating sa Pilipinas ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Thu Lam para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng lider ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahan tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayan ng kalakalan, kooperasyon, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partnership ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, sinimulan na ang pagtatayo ng expanded 4PH housing project sa Victoria City. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 2,000 informal settler families at farm workers sa Victoria City, Negros Occidental ang inaasahang makikinabang sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program na pamahalaan. Ito ay matapos simulan na ang aktual na construction ng Victoria's Residences, isang pilot rental housing project sa Barangay 19. Pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang concrete pouring ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Kabilang dito ang pagtatayo ng hindi bababa sa 4-5 palapag na gusali na inaasahang magbibigay ng disente at abot kayang pabahay para sa mahigit 2,400 beneficiaryo. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan sa administrasyon para sa proyektong magbibigay ng maayos na tirahan sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kasong ihinain ng Ombudsman, pagpapatuloy sa findings ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senador Panfilo Lacson. Mula Senado, may ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Giniit ni Senador Ping Lacson ang nagsisilbing pagpapatunay sa naging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang planong pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng issue ng anomalya sa Flood Control Project. Sinabi ni Lacson na nakakalap ng mahalagang ebidensya ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno at na ipadala ang mga ito sa Office of the Ombudsman at Department of Justice o DOJ. Pinatutunayan niya ng anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may sapat na basihan ang naging findings at rekomendasyon ng komite niya noon. Si Lacson ang namuno sa Blue Ribbon Committee bago ang naging pagbabago sa liderato ng Senado nitong May 11. Una nang sinabi ng Ombudsman na inaasahang magsasampa ang kanyang tanggapan ng kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada ngayong Webes. Inihayag rin ni Remulla na posible ring sampahan ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na 2 linggo. Nauna nang sinabi ni Lacson na bagamat nalulungkot siya na may mga kapwa senador na nadadawit sa anomalya sa flood control projects, kailangan pa rin anyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang chairman noon ng komite. Dagdag pa niya, hindi sila naghahanap ng ebidensyang magtuturo sa partikular na personalidad, kundi sinusundan lang nila kung saan sila dadalhin ang mga nakalap na impormasyon at dokumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House leader tinawag na malaking kasinungalingan ang ipinalulutang na tsa-tsa at no election. Mula Kamara, si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinawag na malaking kasinungalingan ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Johnny Garin ang ipinalulutang na charter change o CHACHA. Sinabi ni Garin na bagamat matagal lang na pag-usapan sa iba't ibang administrasyon ang posibilidad na pag-amyenda sa konstitusyon, wala umanong formal na talakayan tungkol sa CONAS sa mga opisyal na pagpupulong ng House leadership sa ilalim ni Speaker Faustino Bojidi. Ayon kay Garin, ang mga seryosong isyong pinag-uusapan sa House leadership meetings ay may kinalaman lamang sa barangay at sangguniang kabataan elections, kabilang ang panukalang alisin ang SK system at kung itutuloy ang halalan ngayong taon.
6: Isang Nigerian national at isang Chinese ang inaresto at nakadaktang ipadeport ng Bureau of Immigration matapos mahuling nagpapanggap na Pinoy at Bureau of Immigration matapos mahuling nagpapanggap na Pinoy at

0: kalokohan sa bansa.
1: Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Muslim student athlete mula sa Davao nagpakita ng husay sa volleyball event sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May live report si Dayan Lear.
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, binigyang pangkilala ng Department of Education o DepEd si Binigyang pangkilala ng Department of Education o DepEd si

0: Tinanggap ni City mula kay Education Secretary Sunny Angara ang Player of the Game Award bilang pagkilala sa kanyang husay sa palaro. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Operational na ang Agri-Food Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin nito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
3: Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Sumasanyo na po itong ating panatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Magkakasama po tayo hanggang bago mag-alas 4 ngayong mainit na hapong ito, napakainit po ng ating panahon. Kaya po palagi naming paalala na magdala po tayo ng mga panangga sa init ng panahon, pinaka-basic na po ang payong. Kung may kaunting budget, no? Sabi nga po kung kayo po ay nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, mag-sunscreen o mag-sunblock. No? Makatutulong po yan ng malaki para una, maiwasan po ang skin cancer, no? At para maprotektahan yung ating balat laban po sa sobrang init ng panahon o para maprotektahan po yung ating balat laban sa masasamang epekto ng sikat ng araw. Ako po si Mara Gresula, katuwang po natin sa ating Master Control, si Ate Utoy Evangelista. At may kasama rin po tayo sa ating transmitter site. Dito po sa ating palatuntunan, may mga interesante tayong pag-uusapan. Una na po ito, no? Narito po yung ating unang topic ngayong hapong ito. Bagay na bagay ito, lalo na po sa mga panahong ito. May isang opinion article sa Esquire Philippines na nakakuha, no, ng aking atensyon. Ito pong ang kanyang title ay How Disinformation Turns People into Fanatics. Paano raw po ginagawang panatiko ng disinformation ang mga tao? Isa pa po sa ating pag-uusapan, isa ring interesanteng topic ito, no? Ang nawawalang sining ng pagbabasa ng tunay na libro. Galing din po ito sa Esquire. Ang original title ay The Lost Art of Reading an Actual Book. Ano nga daw po ba ang nangyayari sa tao kapag tumigil siya sa pagbabasa ng libro? Nagbabasa pa po ba kayo ng libro? Hopefully ay yes. Diba? Kahit na po napaka-busy ng ating pamumuhay, maganda po kung kahit po siguro isang chapter kada araw ang ating nababasa ng tunay na libro, no? Sa dami pong impormasyon ngayon sa social media, kahit po mga libro, no, ay pwede nang basahin sa online platforms, hindi lang mga libro, kahit po yung mga parang halos lahat naman pwede nang mabasa ngayon sa SOCMED at online, no? Mga kwento, mga balita, ganyan. Pero mahalaga pa rin na tayo po ay nagbabasa ng aktual, no, na libro. At ano ba yung negatibong nangyayari sa isang tao kapag tumigil siya sa pagbabasa ng libro? Yan pong mga yan ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito sa ating palatuntunan. Okay, unahin na po muna natin ito. Paano nga po ba ginagawang panatiko ng disinformation ang mga tao? At maaaring maging kasangkapan daw po sa usaping geopolitical ang pagiging fanatic, ano po, ng mga tao. Yan. Dahil po sa disinformation. Sabi po dito sa article ni Oliver Samson para sa Esquire, ilang buwan bago ang halala noong 2016, may isang manunulat mula sa timog ng bansa natin na namimili sa 2 sa 5 kandidato sa pagkapangulo. Hindi lamang siya naghahanap ng mahusay at tapat na leader na napatunayan na sa pamamahala, kundi isang kundi ng isang taong makatutulong din upang maisulong ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-progresibong ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Kaya po nagpasa siya na hintayin muna ang mga debate at pakinggan kung paano iyaharap ng mga kandidato ang kanilang mga plano para sa bansa bago pumili. Na sa tingin ko ay dapat ganito ang mga botante. Kailangan munang pakinggan, no, ang bawat kandidato. Kaya po mahalaga rin na sumasali sa mga debate. Lalo na po ang mga tumatakbo sa matataas na posisyon tulad po ng Pangulo, ikalawang Pangulo, mga senador, no? At dapat marinig kung ano yung kanilang mga plano, yung kanilang mga plataporma, anong gagawin nila sakaling sila po ang manalo, no, bago tayo magpasya kung sino po yung ating iboboto. Pagkatapos po ay may nakita siyang headline na kumakalat sa social media. Isa po sa mga kandidatong gusto niya ay umano'y naglabas ng mga pahayag na tila makasisira sa sarili nitong kampanya. Binuksan niya ang link at binasa ang balita. Nakasira nga po ito, no, sa kandidato. Pero napansin niya ang pangalan po ng website. Yan, hindi pa niya ito narinig dati. Hindi pa niya narinig yung website, hindi pa niya nabasa kailanman yung website kung saan nabasa niya yung balita na kanyang kinlik, no, na nakasira po sa kandidato. Kinopya niya yung headline at hinanap sa Google kung para po tingnan kung may ibang media organization na nagulat na po nito, at wala, no. Yun pong mga legitimate na media entities, pansinin niyo po, halos magkakatulad minsan yung kanilang mga balita. Hindi tulad-tulad ng ano, ha, hindi tulad na tulad yung pagkakasulat, definitely, kasi bawal yun, no. Pero yun po bang balita itself, no, yung gist ng balita ay halos tulad-tulad. Halimbawa sa isang halimbawa po sa amin sa Radyo Pilipinas, kung may balita tungkol sa pagbisita ng Pangulo, no, sa Quezon para inagurahan ng isang proyekto, halimbawa, yun pong balitang yun ay lalabas din sa ibang media entity, sa ibang media organization. Siguradong yun ay pipick upin ng PTV, no, ng IBC, tapos may mga ibang private na media organization na kukuha niyan, GMA, ABS-CBN, di ba? Mga ganun. Yun nga lang daw po itong nabasa ng ating subject ng pinag-uusapan natin na balita, no, tungkol sa isang politiko na nakasira sa kanyang pangalan ay nabasa niya sa isang website na hindi pa niya narinig dati. So ang ginawa po, no, matalino rin ang ating subject na pinag-uusapan. Kinopya niya yung headline at hinanap po sa Google para tingnan kung may ibang media organization na nagulat po nito, at wala naman, no. So napakunot-noo daw siya. Sabi niya, bakit naman magbibigay ng eksklusibong panayam ang isang kandidato para lang sirain ang sarili niyang kampanya? 'Di ba? Tama naman. Walang tao, ano po, nasisiraan ang kanyang sarili, lalo't higit isang kandidato, 'di ba? Ang ginagawa ng kandidato, pababanguhin ang kanyang sarili, iaangat ang kanyang sarili, never niyang sisiraan ang kanyang sarili, no? Kaya naman po nakaramdam na, no, yung ating subject dito na baka fake news yung kanyang nabasa. At pagkalipas nga po ng ilang araw, napansin naman niya ang mga headline sa social media na pumupuri sa isa pa niyang gustong kandidato. Yan. Sinuri po niya yung mga website. Hindi niya rin kilala ang mga website na ito, no? Wala ring nakalistang opisina, walang contact details o editorial staff na mahalaga, no, para masabi na ang isang media organization ay totoong media. Diba? Ang iba po ay parang karaniwang libreng WordPress sites lamang, no? Ang WordPress po ay site, no, na at libre po 'yon. Nagpatuloy po ito ng ilang buwan. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito kaagresibo ang pagkalat ng disinformation sa social media habang may pambansang halalan. That's 2016. Ayan, 2016, no? Ngayon po ay 2026. So 10 taon na, no? 10 taon na ang nakalilipas pamula po nung naging agresibo, no? Napansin natin na naging agresibo yung pagkalat ng disinformation, lalo na po sa social media, no? Kailan ba sumikat ang social media? I think 20 years ago, no? Pero ako, nagkaroon po ako ng Facebook ng bandang 2010, no? High school ako noon. Ayan. So, yun pong pagka-aggressive ng pagkalat ng disinformation sa social media ay masasabi natin na napansin natin a decade ago pa, pamula noong 2016, no, na halalan. At habang tumatagal, mas naging malinaw kung sino po ang pangunahing nakinabang at sino ang naapektuhan dito, no, yung dalawang kandidatong pinagpipilian niya. Pinalakas pa ang disinformation sa pamamagitan po ng pagpapakitang napakalaki umano ng suporta ng publiko, mind conditioning, no? Sa likod po ng maraming account ay may mga hindi kilalang taong nagpapatakbo ng mga peking profile upang palakasin ang mga naratibo at akihin ang mga kritiko at palabasing may malawak na pagkakasundo ang publiko. Yan po ang ipinipintang larawan. Ano po? Gamit po ang disinformation sa likod ng maraming account na mga dummy account, mga peking account, no? Ng mga taong hindi mo ma-identify kung sino-sino, no? Ginamit nila itong mga peking account na to para palakasin yung mga narrative tungkol sa kanilang sinusuportahang politiko at para atakihin yung mga kritiko nila at palabasing may malawak na pagkakasundo ang publiko pabor sa politikong yon. Mabilis na kumalat ang disinformation hanggang sa pati mga kaibigan at mga kamag-anak po ay nagbabahagi na rin ng mga gawa-gawang kwento. Maging ang mga overseas Filipino workers po, OFWs, ay naging target ng mga network ng disinformation. Kapag naapektuhan sila ng ganitong impormasyon, maaari nila itong maipasa sa kanilang mga pamilya at komunidad sa Pilipinas, lalo na po at madalas ay pinaniniwalaan ang kanilang opinyon dahil nga nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Mga tipong, dito napaka-unlad, napaka-ginhawa ng pamumuhay, kung si ganyan lang ang namumuno dyan sa Pilipinas, ay baka maging ganito rin, ganyan din kaginhawa sa Pilipinas, mga tipong ganyan, mga ganyang narrative. Gumagawa raw po ang makinarya ng mga kwento at ikinakalat ito sa social media. Alam naman na po natin ito, no? Pagkatapos, sinisisi ng mga troll ang media dahil umano o dahil hindi umano ito ibinabalita at sinasabihan pa po ng mga troll ang mga matatagal ng media entities na matagal nang napagkakatiwalaan na di umano ay biased, no? Tinatawag po nilang biased. Sinasabi naman ng mga panatiko na yan yung sinasabi natin, no, na bias po ang media dahil hindi pinapansin ang mga bagay na hindi naman totoong nangyari. Bakit ibabalita ng mga totoong media kung hindi naman talaga sila totoong nangyari, di ba? Kahit po matapos ang halala, nagpatuloy yung ganitong sistema. Dahil po sa tuloy-tuloy na disinformation, naging matitinding taga-suporta o panatiko ang ilan po sa atin, no? Sila po yung mga taong mas tapat sa politiko kaysa sa mga institusyon o mismong sa ating bansa, no? Nakakalungkot at minsan nakakagalit, no? Hindi na po nakakainis, nakakagalit na yung mga kakilala natin na naging panatiko na, no? Yan, taga-suporta o mga taong mas tapat pa doon sa politiko kaysa sa mga institusyon o sa mismong bansa natin. At kapag may pumupuna sa kanilang sinusuportahang politiko, no, ayan na, gumaganti po ang makinarya na ito sa pamamagitan ng mga gawa-gawang akusasyon ng korupsyon. Kapag hindi po masira ang reputasyon ng isang kritiko, gumagawa naman ng kontrobersiya mula po sa mga bagay na walang kaugnayan sa pamahala o serbisyo publiko. At marami ang agad na naniniwala po rito, no? Kahit pa nga po mas malinaw ang kakayahan, pananaw at karanasan ng isang kandidato mula sa kabilang kampo, nananatiling tapat ang mga panatikong ito sa kanilang piniling politiko. Bumoboto sila dahil sa personal na pagkakakapit sa politiko, hindi po dahil sa kapakanan ng bansa. Gayunman, sinasabi pa rin nila na mahal daw nila ang bayan, no? At yung parang itinatranslate nila yung pagmamahal dito sa politikong ito, no, sa pagmamahal po sa bayan. Pero, idadoubt mo yun kasi nga po, very fanatic ano po ng politikong ito o mga politikong ito. Madalas po ay hindi nila hinaharap ang katotohanan sa pamamagitan ng maayos na talakayan. At sa halip, natatabunan ito ng ingay, paulit-ulit na mensahe at mga ipinapakitang anyo ng kababaang loob. At may ilan din daw po na tila gumagamit ng lumang taktika ng disinformation. Nandyan po yung panghihiya, no, at pananakot sa sino mang magtanong sa kanilang mga politiko hanggang sa manahimik na lamang ito. May ilan din pong gumagamit ng pagpapakitang gila sa pagtulong upang ilihis ang usapan mula sa katotohanan. Pero hindi lamang po sa lokal na politika natatapos ang epekto ng pagiging panatiko. Mas malawak pa po rito ang epekto, higit pa sa naiisip ng marami. At hindi nila namamalaya, nagiging kasangkapan na po sila sa usaping geopolitical para sa mga pwersang nasa labas ng bansa. Ito po yung sinasabi natin na mas malawak pa yung epekto ng disinformation at pagiging panatiko. Hindi lang ito sa ating bansa, tumatawid ano po, maging sa ibang bansa. At hindi po ito naiisip ng marami. Hindi raw po bago ang paggamit ng disinformation upang isulong ang interes ng ibang bansa. Iniugnay daw po na noon ng mga analyst at investigasyon ang mga Russian troll farm sa mga operasyong naka-impluwensya sa halalan sa Estados Unidos noong 2016. Nang may isang mambabatas mula sa kabilang kampo na magsagawa po ng investigasyon at matuklasan ang kaugnayan ng isang organisasyon sa organisadong krimen, human trafficking, korupsyon, espiya, pag-iespiya at banta sa pambansang seguridad, pinagtawanan lamang ito ng mga panatiko. Yan, hindi man lang sila nabahala, no? Maging ang mga babala ng mambabatas tungkol sa usaping pandagat ay itinuring lamang nilang pagpapapansin. Hindi dahil mali ang issue, kundi dahil kabilang siya sa kalabang kampo, no? Hindi po yung issue ang tinitingnan, kundi dahil kabilang po siya itong mambabatas na to ay kabilang sa oposisyon, sa kalabang kampo. Kapag po inuulit ng mga panatiko ang mga linyang gaya ng wala tayong magagawa dyan, hindi nila namamalayang pinalalakas nila ang kaisipan ng kawalan ng pag-asa na maaaring pabor sa interes ng ibang bansa. May ilan din pong ginagamit ang usaping ekonomiya para patahimikin ang mga kritiko. May mga pumupuna sa paggamit ng mga produktong galing sa ibang bansa, pero ang bansang yun mismo ay bahagi ng pandaigdigang supply chain. Nag-aangkap din ito ng produktong agrikultural, electronic components ng semiconductors, mga metal at mineral mula sa Pilipinas. Ginagamit po ng ilan ng ugnayang pang-ekonomiya bilang dahilan upang hindi ipaglaban ang soberanya at karapatan ng bansa. At hinihikayat pa nila ang iba na isipin din yon. Maraming bansa po ang nakikipagkalakalan pa rin kahit may hindi pagkakasundo sa politika, no? Na hindi, ewan ko, hindi maunawaan ano po ng mga panatikong ito. Halimbawa na lamang po, patuloy pa rin ang ugnayang pang-ekonomiya ng US, no, ng Estados Unidos, ng Japan, India at iba pang bansa sa China, habang ipinagtatanggol nila ang sarili nilang interes at teritoryo. May mga nagsasabi rin po online ng tumigil kayo sa kakaiyak. Yan, tumigil kayo sa kakaiyak na para bang hindi na dapat magsalita para ipagtanggol ang teritoryo at karapatan ng bansa. No? Na parang ano ba, titigil na lang kami sa pagtatanggol sa sarili naming bansa at sa karapatan ng bansa, sa soberanya at sa sovereign rights ng Pilipinas. At kapag paulit-ulit itong naririnig, maaari po nitong pahinain ang pagkamakabayan, lalo na po sa ating mga kabataan. Pwedeng matutunan nilang mas madaling sumuko kaysa ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa. Kapag humina po ang damdaming makabayan, mas magiging madali para sa mga banyagang kapangyarihan na isulong ang kanilang interes. Ang mga mamamayan po ay maaaring magamit laban sa sarili nilang bansa, sinasadya man nila o hindi. At sapat po na ang pagkakaroon ng mga sikat na personalidad na susundan nila. Nang may isang politiko na magmungkahi po sa social media na buwagin ang Philippine Coast Guard, sinuportahan ito ng mga panatiko sa pamamagitan ng libo-libong emoji at positibong komento. Like bakit? Diba Philippine Coast Guard? Sila po ay kabilang sa mga nagtatanggol ano po sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang po sila doon sa task force para protektahan ang West Philippine Sea. Ito po ay kahit wala naman siyang malinaw na alternatibong pwersang magbabantay sa karagatan ng bansa. Ano po itong mga pinaburan ng mga panatiko, no? Sinuportahan ng mga panatiko yung mungkahi po sa social media na buwagin ang Philippine Coast Guard. Ito po ay kahit wala naman siyang malinaw na alternatibong pwersang magbabantay sa karagatan ng bansa. Inaatake rin po ng mga panatiko ang mga mamamahayag, mga journalist, tauhan ng Coast Guard, mga nasa academe at diplomat na naglalabas ng impormasyon at dokumento tungkol sa usaping pandagat. Minamaliit nila yung mga isyong ito at tinatawag na panghihikayat po sa gera ang pagtutol sa malawak na pag-angkin sa karagatan. Sa paggawa nito, napapalakas nila ang mga naratibong pabor sa ibang bansa. Dahil po sa panatikong politika, may ilan ding sumusuporta sa paghihiwalay ng ilang bahagi ng bansa upang bumuo ng hiwalay na republika. Ang ganitong pananaw daw po ay taliwas sa matagal na pakikibaka ng ating mga ninuno para sa kalayaan at kasarinlan. Diba? Kung naririnig tayo ni Apolinario Mabini, ni Jose Rizal, baka galit na yung mga yun. Diba? Sa pinaggagawa ng ilan sa atin at sa pinaniniwalaan ng ilan sa atin. May ilang panatiko rin po na tila hindi man lang naiisip na maaaring naapektuhan ng kanilang sinusuportahang politiko ang pambansang interes natin. Naalala ng manunulat na pinag-uusapan natin mula sa Timog kung paano tumawa sa kanyang social media post ang isang kaibigan gamit lamang ang laughing emoji nang magbabala siya tungkol sa malawak na pag-aangkin sa karagatan. Itong kaibigang to ay matagal nang taga-suporta ng mga politikong nakinabang sa propaganda. Isa lamang po siya sa maraming nangutya sa mga tumututol sa naturang pag-aangkin. Maaaring hindi lamang sa Pilipinas may mga panatikong nagiging kasangkapan sa usaping geopolitikal. Maaaring mayroon din dito sa mga komunidad ng OFWs na naapektuhan ng parehong mga network ng disinformation. Sa panahon ng disinformation, hindi na lamang po sa dagat o hangganan nilalabanan ng usapin ng soberanya. Nasa isip at pananaw na rin po ito, no, ng mga mamamayan. Muli na namang papalapit, no, ang halalan, yan po ay sa 2028. At may pangamba na maaaring gamitin muli ng mga banyagang may interes sa bansa ang disinformation upang impluwensyahan ang suporta para sa mga lokal na politiko, no, na sa tingin nila, no, ay susuporta naman sa interes nila, no, ng ibang bansa. Maaaring hindi ito pinagdududahan ng ilan, pero may nakikitang pag-asa. Ang manunulat na ito mula sa Timog ay nanindigan sa katotohanan ng makita niyang binabaluktot ito. Nakita rin niya ang ilang taong unti-unting lumalayo sa pagiging panatiko at mas pinipili ang bayan, kakayahan at integridad kaysa katapatan sa mga politiko. Yan, ako po ay nalubos na natutuwa ano po sa mga taong nagsisiyasat, no, at umaalis sa pagiging panatiko at mas pinipili na po ang bayan. Mas pinipili yung mga politikong may kakayahan, may integridad, no, kaysa sa katapatan sa mga politiko na dapat naman talaga. At marahil posible ito dahil sa mga ordinaryong mamamayan na tahimik na lumalaban, no, nagta-type sa kanilang cellphone habang nasa terminal, habang nasa pila sa grocery o naghihintay sa labas ng paaralan. Unti-unting sumasalungat sa disinformation at sa mga epekto ng disinformation. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin isa pang interesanteng paksa. Ayan, nagbabasa pa po ba kayo ng libro? Pag-usapan po natin mamaya itong The Lost Art of Reading an Actual Book. At ano nga ba ang nangyayari sa tao kapag po siya ay tumigil sa pagbabasa ng libro? Narito po muna ang isang report mula po ito kay Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tumaas ng 10% ang total assessed value o TAV ng Lucena City na nagresulta ng karagdagang 18.8 million pesos sa Real Property Tax Collectibles o RPT ayon sa City Assessor's Office. Ito ang ibinahaging accomplishment report ni City Assessor's Head Maria Florentina Josephine Ederon sa regular flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan noong Lunes. Ang pagtaas ng total assessed value aniya ay dahil sa maigting na pagpapatupad ng assessment and appraisal ng mga ari-arian sa lungsod. Dahil dito, umabot sa 204.6 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong December 2025. Sa first quarter ng 2026, nadagdagan pa ng 2% ang TAV na katumbas ng mahigit 4.2 million pesos na dagdag koleksyon. Kaya't umabot sa 208.8 million pesos ang kabuuang RPT collectibles noong March 2026. Ang lahat ng ito ay mula sa kabuuang 122,814 real property units sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Carmi, sa balita. Magbabalik po tayo sa ating program makalipas lang po ang ilang paalala ng ating himpilan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Mabilis ang trivia.
9: Dagdag talino.
0: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura bago po natin tunguhan yung ating kasunod na pag-uusapan. Narito po ang isa pang report mula pa rin po kay Pilipinas Patrol No. 9, Carmi Isles.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinakinabangan ng nasa 250 benepisyaryo sa Laguna ang First Patient Encounter o FPE at Health Caravan ng Philippine Coconut Authority o PCA sa San Pablo Convention Center, Laguna. Ayon sa PCA, kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ay ang medical consultation, health screening, pamimigay ng gamot at assistance para sa PhilHealth ID at Member Data Record o MDR. Ipinagmalaki na ba ng ahensya na sa kabila ng matinding init at pansamantalang power interruption sa kalagitnaan ng aktibidad, naging maayos pa rin ang dayo ng programa dahil sa pagtutulungan ng organizers, medical personnel at partner agencies. Anila, patuloy na isusulong ng PCA ang mas accessible at mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa coconut farmers na bahagi pa rin ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Okay, nagpapatuloy na po tayo sa ating palatuntunan. Pag-usapan naman po natin ito. No, galing pa rin po ito sa Esquire. The Lost Art of Reading an Actual Book ni Michael Sebastian. Tagalugin na lang po natin, no, yung kanyang artikulo. Yan, ang nawawalang sining ng pagbabasa ng tunay na libro. Ano nga raw po ba ang nangyayari kapag tumigil ang mga tao sa pagbabasa ng libro? Nagsisimula na raw po nating makita ang itsura ng isang lipunang hindi na nagbabasa at hindi po ito kaaya-aya. Sabi po sa article ni Michael Sebastian, bandang alas 5 ng umaga noon at gising na raw siya sa isang hotel sa Rome. Malamang dahil sa jet lag, so kinuha daw po niya yung kanyang cellphone, sumagot ng ilang mensahe, pagkatapos ay binuksan ng Instagram at nag-scroll doon sa loob ng susunod na isang oras. Para daw siyang na-hypnotize ng mga walang saysay na content. Pagkatapos manood ng video ng isang lalaki na kumakain ng tirang Domino's pizza at orange soda para sa almusal at gumagawa ng cheese sandwich na may potato chips para sa tanghalian, natauhan na siya, no? Sabi raw niya, ano ba ang ginagawa niya? No? Ano bang ginagawa ko? Pwede sana siyang natutulog ulit o kaya naman po nag-exercise sa gym ng hotel. Nasa tabi lang daw niya yung kanyang laptop na may listahan ng mga trabaho. At higit sa lahat, nasa labas lang ng bintana niya yung Eternal City, no, sa Rome. Mas malala pa, nasa tabi raw niya ang librong kanyang binabasa. Kahit anong oras, pwede niyang ibaba ang cellphone at kunin ang libro at magbasa ng mas makabuluhang bagay kaysa sa video ng hindi magandang pagkain ng isang tao. Pero imbis na gawin yun, nag-scroll lang daw siya. Lahat naman tayo, no, ay nakapagbaba na ng libro para magpakalunod sa ating cellphone. Para itong palihim na pagkain ng Halloween candy ng mga anak mo, no, may sandaling masaya pero pagkatapos ay medyo parang masama ang pakiramdam ng isip at katawan mo. At parang pakiramdam mo, bumobobo ka. No, bumobobo ka, sabi niya dito. Ito raw po yung tinatawag na post-literate age, no? At nariyan na daw po tayo sa post-literate age. Ano ba itong post-literate age na to? Napapansin niyo po ba itong terminong ito, post-literate age? Malawak po ang kahulugan nito, pero tumutukoy ito sa paghina ng paggamit ng nakasulat na salita at pagbabalik sa ilang aspekto sa kulturang nakabatay sa pagsasalita kung saan na ipapasa ang kaalaman sa pamamagitan po ng usapan. Sa mga panahong ito, mas marami ka nang maririnig na nagre-rekomenda ng podcast kaysa sa libro, no? Ang pinakasikat na mga komentarista sa politika ay hindi na po manunulat o TV personalities. Bagkus, no, sila po ay mga host ng video podcast at live streaming sa Twitch o kaya naman po sa Spotify. Yan. Katumbas po ng makabagong Thomas Paine ay hindi na po manunulat kundi influencer na, no. Matagal daw po bago dumating ang Facebook o Instagram. Si Marshall McLuhan, isang pilosopo ng media, no? Kilala ba niyo siya, no, para po sa mga nag-communication, mga communication majors, yan si Marshall McLuhan, isang philosopher sa media na lumabas pa sa pelikulang Annie Hall ay nagpasimula ng ideya ng post-literate noong unang bahagi ng 1960s. Si Neil Postman na tagasunod ni McLuhan ay pinalawak ito sa kanyang aklat na Amusing Ourselves to Death noong 1985. Isinulat niya ito, no? Sabi po doon sa isinulat ni Neil Postman, hindi na nag-uusap ang mga Amerikano. Hindi na rin po nag-uusap ang mga Amerikano. Nag-e-entertain na lamang sila sa isa't isa. Hindi na sila nagpapalitan ng ideya, kundi mga imahe. Hindi na sila nagtatalo gamit ang mga argumento, kundi gamit ang itsura, mga celebrity at patalastas. Pagkalipas ng 40 taon, nakagugulat kung gaano ito katama, no? Wala pang social media noong 1985 nang isinulat ito ni Neil Postman. Pero after 40 years, nakagugulat na ito po ay tugma sa ngayon, no? Pero ang pinakatumpak na hula ni Postman ay kung paano tayo magiging post-literate. Inihambing niya ang pananaw ni George Orwell sa aklat na 1984 at ni Aldous Huxley sa Brave New World. Ayon kay Postman, ang kinatakutan ni Orwell ay ipagbawal po ang mga libro. Samantalang si Huxley ay nag-aalala na hindi na po kailangang ipagbawal ang mga libro dahil wala nang gustong magbasa nito, no? Yan po yung kanilang kinatakutan. Si Orwell, natatakot siya na ipagbawal ang mga libro. Pero si Huxley, no, si Aldous Huxley ay natakot naman siya na hindi na kailangan ipagbawal ang mga libro dahil wala nang gustong magbasa ng libro. At ngayon, mayroon na tayong mga makinang pang-abala sa ating bulsa o sa tabi ng ating kama. Lagi nang handang gamitin. Ano ba itong mga pinagkakaabalahang ito? Cellphone, pinaka-basic, di ba? Narito po yung kakaiba, no? Pinakamataas sa kasaysayan ng mundo ang antas ng literacy o kakayahang magbasa at magsulat. Pero ang mundong inilarawan ni Huxley at hinulaan ni Postman ay nangyayari na. Dahil araw-araw daw po ay nagbabasa ang mga tao ng Facebook updates, Instagram captions at X posts, no? Pero bihira silang kumuha ng libro. Yan. Magtanong siguro tayo, no, sa ating mga yung mga random na tao sa bawat 10, ilan lang kaya ang nagbabasa pa ng libro? 'Di ba? Kahit naman po ako, mahilig ako magbasa ng libro, marami na ako nabasang libro at marami rin kaming libro sa bahay, pero aminado ako na hindi na rin ako gaanong nakapagbabasa ng libro. Yung aking binabasa recently ay hindi ko pa natatapos. 'Yan. At iniisip ko, no, na baka dahil naging nanay na ako at abala, no, sa pagiging magulang. Yan. Pero yun nga po, no, bibihira na talaga din yung nagbabasa ng libro. Ayon po sa isang artikulo ng The Atlantic na gumamit ng Survey of Public Participation in the Arts, 48% lamang po ng mga American ang nakapagbasa ng kahit isang libro noong 2022. 6% pagbaba kumpara isang dekada bago nito. Batay naman po sa pag-aaral na inilabas noong August, sa nakalipas na 2 dekada, bumaba mula 28% patungo sa 16% ang bilang ng mga Amerikanong araw-araw na nagbabasa para sa kasiyahan. Mas malala pa ang pagbaba sa mga kabataan. Lumalabas po na ang pagbabasa ng libro ay isa ng nawawalang sining at maaaring may seryosong epekto ang pagkawala nito. Isinulat ni George Packer sa The Atlantic ito, maaaring may papel ang paglaganap ng kakulangan sa pagbabasa sa pagkawala ng katotohanan at pati na rin ng liberal na demokrasya. At kung ganoon, siguro ay hindi na dapat daw nating masyadong ikahiya ang umagang yun sa Rome, no? Ang pinakamagaan na epekto ng post-literate age ay ang pagsasayang ng oras sa Instagram. Ang pinakamasama ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na pinamumunuan ng mga taong makasarili at laban sa demokrasya. Kung may magandang balita man, ito ay napapansin na ito ng ilang personalidad sa media at mga publikasyon. Napag-uusapan na ito ng ilang komedyante tulad nina Mark Maron, Bowen Yang at Hasan Minhaj. Si Packer po ay sumusulat tungkol dito para sa The Atlantic. Si Joe Weisenthal naman ay matagal nang tinatalakay ang ideyang ito sa kanyang newsletter na Cultural Capital. Isinulat ni James Marriott noong nakaraang taon ang isang manifesto tungkol sa pagsisimula ng post-literate society at pagtatapos ng sibilisasyon. Sabi niya, kung ang rebolusyon sa pagbabasa ang pinakamalaking paglilipat ng kaalaman sa karaniwang tao sa kasaysayan, ang rebolusyon ng screen ang pinakamalaking pagnanakaw naman ng kaalaman mula sa karaniwang tao. May ilang bagong artikulo daw po at aklat na tumatalakay sa post-literacy sa pamamagitan ng pagtingin sa lumalalang kakulangan sa pagkamalikhain at pag-iisip sa kulturang kanluranin. Ayan, si Dave Holmes ng Esquire ay nagsulat tungkol sa pag-usbong ng Big Stupid sa Amerika. Ang New York Magazine ay naglabas din po ng artikulo tungkol sa malalim na problema ng kamangmangan sa bansa, habang ang bagong aklat ni W. David Marks na Blank Space ay nagsasabing kulang sa bagong ideya ang 21st century. Noong nakaraang buwan, inilaan pa ng The Buffler ang isang buong issue para sa usapin ng post-literate age. At hindi raw po sinasabi ng manunulat na itigil ang pakikinig sa podcast, huwag manood ng video sa cellphone o burahin ang lahat ng social media apps. Pero ang paghina ng pagbabasa at mga epekto nito ay dapat nating ikabahalang lahat. Ayon po kay James Marriott sa kanyang sanaysay noong 2024, ang mundong nakabatay sa screen ay magiging mas magulo kaysa sa mundo ng paglilimbag. Sa mundong nakalimbag o sa mundo po ng libro, mas emosyonal, mas galit at mas magulo. At ang ganitong mundo raw po ay maaaring magbigay daan sa pag-usbong ng authoritarianismo at di po ng hindi bukas sa kalayaan. Pero ang pinakamahalagang argumento tungkol sa pagbaba ng pagbabasa ay hindi po ang kaugnayan nito sa paghina ng demokrasya o sa paglala ng kamangmangan, kundi ang maling pananaw natin kung bakit dapat magbasa ang tao. So ayan, paalala po yan sa atin na magbasa pa rin ano po ng libro at hindi lang ubusin yung ating oras sa social media, no, at sa mga bagay na wala naman tayong natututuhan, lalo na po yung ating mga bata, ano po, iiwas sa screen time, lalo na po yung mga sobrang bata pa, no, mga 2 years old daw po ay bawal. Yan, 2 years old below, bawal sa screen time. At kung mag-i-screen time man, pagdating ng mas ng 2 years old and up, yung very limited lamang, no? At yung mga may sustansya na mga panoorin. Bago po tayo magpaalam sa ating program, narito pa ang isang report mula pa rin po kay Pilipinas Patrol Number 9, Carmi Isles.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginawad ng DOH Center for Health Development Mimaropa ang Mother Baby Friendly Workplace Accreditation sa lokal na pamahalaan ng Mugpog. Ayon sa pabati ng ahensya, ang pagkilalang ito ay kauna-unahan sa buong lalawigan ng Marinduque. Naging batayan sa ginawang akreditasyon ang pagpapatupad ng LGU Mugpog ng breastfeeding friendly at healthy working environment para sa mga empleyado sa pamahalaang bayan. Anilabunga ito ng pagsisikap ng iba't ibang tanggapan upang maisulong ang kapakanan ng mga at sanggol sa lugar ng trabaho. Nilalayo ng programa na suportahan ang kalusugan ng mga empleyadong ina at kanilang mga anak habang nananatiling produktibo sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, Carmi, sa balita at magpapaalam na po tayo sa Pinoy Kultura. Marami pong thank you sa inyong ginawang pakikinig. Ako po si Mara Gresula. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating master control at sa ating transmitter site. Ingat po kayo hanggang bukas sa ating palatuntunan. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.

0: pagkatapos ng elementarya o high school. At para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso, pwede rin mag-enroll sa ALSA na piling schedule kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo ng kaalaman. Sa Enhanced ALS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-ALS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: No, na ayaw nila talaga na kumbaga pahintulutan ito kasi alam nila no na medyo meron talagang linaw yung pagkaka-aresto nitong tatlo.
9: Mm-mm. Pero ito ang tanong din ng mga kababayan natin, Prof. Dahil ang majority ngayon ng Senado, alam naman ng lahat na sila yung opposition. No, sila yung anti, sila yung kumbaga sila yung alam naman natin na ang kanilang kiling ay hindi sa kasalukuyang administrasyon kung sino na kakupo sa Malacañang. No, bagamat sabi nga magkahiwalay naman silang branch ng government at meron silang independence on their own, di ba? Kumbaga is it healthy na halimbawa sa isang administrasyon ang iyong Senado ay sabi nga hindi aligned, no, doon sa mga layunin ng sabi nga ng administrasyon, bagamat sabi yung house or either yung house or yung senate mo sa legislative, sabi nga hindi naka-align sa mga layunin ng kasalukuyan nakaupo sa executive, healthy ba yung ganung concept, Prof?
8: Well, kasi kailangan po nating maintindihan dito no na may pagkakahiwalay yung mga highly politically charged na mga usapin sa Senado from the daily normal routinary task of legislation ano. What I mean is syempre ideally talaga na yung administration tsaka yung liderato at yung mga majority ng nasa Senado dapat talaga they're on the same ano, at least on the same political perspective ano, or pareha sila ng paninindigan dahil nga maraming mga kinakailang isulong ang chief executive, ang pangulo ng mga tinatawag natin ng mga urgent or priority bills no, na maaari talagang maharang sa Senado lalong-lalo na kung malaki yung kanilang political differences or kung magkaiba yung kanilang political factions no, and syempre iniiwasan po natin yun ano, pero may mga pagkakataon kasi nakagaya naman ito may mga yung highly charged and highly divisive, highly polarizing incidents or eventualities kagaya ng itong impeachment na kinakailangan din talaga ng paninindigan ano, na independent naman doon sa kinukumpas halimbawa ng pangulo no. So hindi natin masasabi kasi na talagang sa lahat ng pagkakataon they have to be on the same page no, pero may mga pagkakataon kasi that is healthier for a democracy like ours na mayroon talagang mga fiscalizers na tinatawag ano, pero fiscalizing means not destabilizing and not just opposing for the sake of opposing. Kasi po pwedeng mangyari po na nag-oppose ka lang pero wala ka naman talagang constructive alternatives na gustong ilatag. No? Kumbaga nag-oppose ka lang pero wala ka namang ipinipresenta na mga other measures that could help, you know, solve the matter.
9: Ayun.

0: So, dito sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, alam naman natin kung yung majority kung kanino nakakiling. Tingin niyo po ba masasabi na sa panahong ito paano maisusulong ng current administration yung mga legislative yung mga nais nitong ipalambing sa legislatura kung yung tumatay yung mayorya sa Senado? Alam naman natin na nasa kabilang bakod ng politika.
1: Yeah, yun nga po eh. Actually, totoo po yan. I agree with that. No? And very, very polarized po talaga yung ating political milieu at the moment. And talagang kapag ganun po, no, it will be, you know, facing some kind of stiff resistance. And kumaga parang we're just going to bank on the wisdom and the competence ng kasalukuyang liderato na wag hayaan na yung emotion at saka yung kanilang political leanings ang magdidikta sa kanilang magiging desisyon. Lalong-lalo na nandito tayo sa panahon ng pandemya, ng isang krisis. Na kinakailangan talaga natin ng agaran na mga reforma, no, na maaaring may sinusulong ang ating gobyerno, ang ating liderato, ang ating administration ng mga key reform agendas. Pero kung ito naman ay harangin dito sa mataas na kapulungan sa Senado dahil lamang sa political differences, talaga magsasuffer po ang ating mga kababayan, no? Na siguro kinakailangan talaga in matters concerning purely legislative functions kagaya nga ng lawmaking or itong pagpapasa ng mga key reform measures, talagang kinakailangan i-set aside yung mga political differences at makakita ng common ground, no, kung paano magkakasuportahan yung dalawang departamento, no, the executive and of course the legislative, especially the Senate.
0: Yan. So tingin nyo ba itong mga nangyayaring circus ngayon sa Senado makatutulong ba? Dahil nabanggit nyo nga, ang dami-daming kailangang trabahuin ng mga senador, pero ang nakikita natin ngayon, mga payaso sa Senado. Hindi ba? Na parang nagkakaroon tuloy ng serye sa isang streaming platform. Diba?
1: Yes.
0: Yun ang nagiging problema, pero sa tingin nyo ba mas maganda na itong dapat na sabi nga gumising na itong mga senador na ito para sabi nga bayan naman ang unahin, di ba? Prof.
1: I totally agree with that po, no, na kinakailangan naman talaga na tao naman ang maging sentro, no, at hindi puro mga political agenda na lang ang pinagtutunan ng pansin. Actually, medyo nakaka-dismay, no, at the same time nakakabahala talaga itong nangyayari na bangayan nila. And very unbecoming yung conduct, no. Hindi ko sinasabi lang nung minority, even the majority, yes. No, may mga hindi rin naman talaga sila magagandang mga actuations tsaka mga nagiging pahayag, and it does not really sit well with the public generally, because you see, yun nga yung lagi ko sinasabi, no, parang nagkakaroon tayo ng culture of indifference tsaka apathy na nararamdaman ng marami nating kababayan, kasi feeling nila they're too detached from the main arguments that are being presented, na parang it's only about politics, nothing much about, you know, governance and how we could really uplift yung kanilang mga conditions, ano. And syempre mahirap ang buhay ngayon, nasa crisis tayo, masyadong masalimuot ang pinagdadaanan natin, pero ang mga nakaupo talaga nakafocus lang sila sa political survival nila, no. So again, it's all about their interests, and ito yung medyo hindi naiintindihan, no, ng ating mga mambabatas, na ang mga taamayan nakamasid, maaring nanonood, maaring na-entertain, no, pero at the end of the day nagaantay na sana may magandang namang kahinatnan itong mga bangayan na nangyayari ngayon, itong circus nga na binabanggit nyo. Sana may maganda rin namang kahinatnan para sa kanila, kasi sila ay habang ang mga nasa taas nag-uumpugan, talaga yung mga nasa ilalim, sila ay talagang nabubukulan, ika nga, no? So we need to also understand where these people are coming from para naman makagawa tayo ng mga reform agenda para sa kanila.
0: Lastly, Prof, sa tingin nyo ba itong mga nangyayari ngayon sa Senado, itong mga hula-balo na ito, maging pangmulat sa ating mga kababayan na bumoboto eh, mga botante. Yeah. 'Di ba? Pagsapit ng 2028, dapat singilin na itong mga 'to dahil dapat mawala na 'yung mga payaso sa Senado. Di ba? Hindi kasi ang problema nakikita na natin ngayon kung paano anong nagiging komposisyon ng Senado. Ang daming nakakamiss tuloy sa mga panahon nila Tanyada, yeah, nila Salonga, yeah, 'di ba? Sino ba ito? Sila yung mga matata Defensor Santiago, yeah, 'di ba? Drilon, yeah, Arroyo, right, 'di ba? Osmeña, right, 'di ba? Yung mga ganyung mga 'yun yung mga ano. Yeah. Mga technocrats natin, 'di ba? Talaga pag sila sabi mo kahit nagde-debate, 'di ba? Yeah. Roco, 'yan. Yung sila, yeah, 'yan yung mga ano na 'yun, Biason, 'di ba? Yung mga sabi nga, yung mga panahon na 'yon kahit sabihin mo nagkakaroon ng konting drama, right, pero nakikita mo yung statesmanship nila.
1: Right, diba? Exactly. At, I agree with that po.
0: 'Di ba? Mm-hmm. At ang mararangal yung dignified pa rin sila kahit, yeah, na sa kabila ng mga nangyayari. At kapag, yeah, kapag talagang nag-debate, debate talaga. 'Di ba?
1: Tama po 'yun. Tama. And meron tayong tinatawag po na cognitive dissonance, ano? We could agree to disagree, but at the end of the day, we could still remain cordial and friends with one, yes, another, 'di ba? Mm-hmm. Nandun pa rin yung umiiral pa rin yung respeto, pagkilala, paghanga at pag-unawa sa isa't isa, no? Mm-hmm. Pero ngayon kasi medyo hindi natin nakikita 'yon. And essentially because we need to understand that our senators right now are not only acting on their own behalf.
0: Yes.
1: Malakas po kasi rito yung puwersa ng koalisyon tsaka ng alyansa nila. Mm-mm. At tsaka yung kung papaano sila lumilinya sa either of the two most important power blocks in our current political scenario, the Marcos and the Dutertes, no?
0: Correct.
1: Kaya, kumbaga, hindi sila nakakapag-desisyon on their own merit alone, but rather sa lahat ng sasabihin nila, sa lahat ng gagawin nila, laging nakatuon at laging nakabatay yon doon sa kung ano ba yung nagiging latag nung kanilang sinusuportahan na political bloc, no? Ano ba yung sinasabi rito ni President Marcos? Ano ba yung magiging impression dito ni Inday Sara Duterte at ng kanyang mga kapatid o ng dating pangulo, no? So lahat ito kasi is being done within the purview of at least trying to please either of the two powerful blocs politically in the country. Kaya nawawala po yung independence ng bawat isa, no? Na yung decision nila is being conditioned by whatever the higher powers are telling them to do. And dito tayo na medyo nawawala dito sa mandato ng kung ano ba talaga ang kailangan talagang isulong ng ating independent Senate.
0: Kaya malinaw ang mensahe sa 2028, dapat piliin na kung sino yung dapat, hindi kung sino yung popular eh. Kung sino yung may kakayahan at kung sino yung karapat-dapat na yung sabi nga, hindi naman natin sa hinahamak, pero sabi nga, yung meron namang dignidad, yung hindi mag-aalapayaso sa Senado, hindi ho ba?
1: Tama po yun. Sabi nga natin, if we keep on electing clowns, then we really expect a circus, no?
0: Correct.
1: So exactly what we're having at the moment, ano? So kinakailangan po talaga maging mapanuri tayo. We have to be very discerning. We really need to understand ano ba yung motivations ng bawat isa. Ano ba talaga yung dahilan bakit sila umahabol? Kinakailangan po talaga natin na pumili, no? Because 2028 is just around the corner. Pero I think this election is going to be very crucial, more than ever, no? Para doon sa trajectory at saka sa future ng ating bayan.
0: Prof, ang ganda ng usapan natin na talagang sabi nga eh, ramdam na ramdam natin ang frustration ng bawat isa. Pero sana, hangad nga natin, no? Na sana sa mga susunod na panahon, no? Total, may 2 taon pa tayo. 2 taon natin pagtitiisan to circus na to. Pero sana umayos na sila, ano? Pero sana pagdating ng 2028, no? Sana makakita tayo ng the likes, no? Hindi naman kailangan gayahin eh. Hindi naman kailangan pahupyahin. Pero yung may makita man lang tayong the likes of Defensor Santiago, Salonga, Gingona, Magsaysay, 'di ba?
1: Yeah.
0: Na sabi nga eh, ibabalik yung dignidad ng Senado bilang tama institusyon. Hindi ho ba?
1: Tama po yun. Tama po yun. I totally agree with that. And I think it's really high time na talagang maipanumbalik natin yun. Dahil, syempre, the Senate actually is a hallowed, a very highly esteemed institution na, kumbaga, isa to sa mga nagiging sandiga ng maraming Pilipino, no? Lalong-lalo na sa ating lipunan ngayon. Na kung ito ay patuloy na magiging katawa-tawa, patuloy itong ganitong mga drama, hindi po talaga nakakabuti ito para sa ating demokrasya.
0: Kung nabubuhay lang siyang nasirang Senadora Miriam Defensor Santiago, sigurado, ang daming nga hambalusin niya sa Senado.
1: Totoo po yan. I totally agree.
0: Prof, salamat ha sa pagkikipagkwentuhan at pagbibigay edukasyon sa ating mga kababayan. Magandang hapon po. Salamat po.
1: Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you po.
0: Professor Froilan Kalilong, mga kababayan, political analyst.
2: Mark in! Mark out!
0: Ay, sana nga, no? Maibalik naman natin yung tunay na mga statesman, diba? Eh, kung pwede nga lang mag-time travel eh, diba, Boss Marvin? Diba? Eh, ang gandang panoorin nun ng debate ng Senado nung panahon na yung mga magigiting na senador pa'y nandoon. Ngayon eh, parang nanonood ka na lang ng Netflix. Ay, sandali. Senador Kiko Pangilinan, naniniwala ang kayang ibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan ng Senado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naniniwala si Senador Kiko Pangilinan na kaya maibalik ni Senador Sherwin Gatchalian ang katatagan at tiwala ng publiko sa Senado sa gitna ng mga kontrobersiya at tensyong politikal na kinakaharap ng institusyon. Sinabi ni Pangilinan na patuloy na isinusulong ng Senate Minority Bloc ang pagbabago ng liderato sa Senado sa pamamagitan ng pagsuporta kay Gatchalian bilang susunod na Senate President. Anya, taglay ni Gatchalian ang karanasan, profesionalismo at tamang disposisyon para pamunuan ang Senado sa kasalukuyang hamon nito. Dagdag pa niya, makakatulong ang liderato ni Gatchalian para muling mapatatag ang Senado. Tiniyak din ni Pangilinan na buo ang suporta ng Solid Block 11 o SB11 na tumutukoy sa Senate Minority Block kay Gatchalian bilang posibleng kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Binigyang diin ng senador ang papel ni Gatchalian bilang chairman noon ng Finance Committee ng Senado, lalo na sa pagsusulong ng transparency sa pagtalakay ng 2026 National Budget. Kasunod ng kontrobersiya sa flood control projects. Pinuri ni Pangilinan si Gatchalian dahil sa pag-aproba ng pinakamalaking budget sa sektor ng agrikultura mula noong 2010. Nagkakaisaan niya sila at alam nilang madami ding naniniwala at umahanga kay Gatchalian sa majority, kaya baka sakali ay may ilan sa kanila ang makumbinsi. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Tesla, nakilihok naman sa ASEAN in-company trainee standards para ho sa pagpapalakas naman ng TVET industry. Ano yung TVET industry sa Pilipinas? Ha? Alamin nga natin yan sa pag-uulat na tinutukan naman ng ating kasama mula sa southern part ng Metro Manila. Walang diliba kundi si AJ Ignacio. AJ!
4: Yes, Tito J. Mark, eto na nga, nagkaroon nga ng pakikilahok ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa ASEAN In-Company Training Standards para mapalakas ang TVET industry sa Pilipinas. Ang naturang workshop ay pinangunahan niya ng TESDA kabilang din ang mga ASEAN countries upang magkaroon ng supporting efforts na magkaroon ng global partnership ang iba't ibang mga bansa sa ASEAN para nga sa better opportunities. Isa sa mga napag-usapan niya, Tito J. Mark, ang pag-update ng training competencies na magre-reflect sa kasalukuyang labor market demands at makapag-integrate ng key priorities kabilang din, Tito J. Mark, ang digital skills, the green practices at pag-include sa workplace learning. Ang naturang aktibidad ay nagpapalakas din ng pag-delivery ng training inside companies at mag-improve ng quality assurance sa mga TVET scholars ng Pilipinas at syempre sa buong ASEAN community. Ito J. Mark, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Tinatawagan po ng pansin ng mga magulang o kamag-anakan ang batang pinangalanan si Arwin Herente. Siya po ay nasa pangangalaga ng Heaven for Children dyan po sa Arabang Sabote Road sa Alabang, Muntinlupa City. Makipag-ugnayan lamang po kay Jeremiah Jo Farol. Siya po ang centerhead ng DSWD Heaven for Children dyan po sa Muntinlupa City sa numerong 0968-429-7617. 0968-429-7617.
2: Mark in! Mark out! Buksan mo,
0: papasukin. Ay! Tapos ang holiday, ha? Bukas may pasok uli. Kala nyo, ha? Oh, pasok uli kayo. Kala nyo. Unless naka-leave na kayo, ha? Sabi tuloy ni Aisha, sana all naka-leave. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Matel Segovia, ang daragang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing galit ng mayon. Oh, kalmado. Siyempre, nandiyan din si Aisa, si Isa, the very excited. At siyempre si Aisa. Kalmado siya ngayon. Oh, kalmado si Matet ngayon. Yan. Very good. Bigyan mo nga ng isang tsokolate, Aisa. Yan. At tabayanan po si John Mogol. Palatong to ng postgame. Matipo sa inyo ng Sports Radio. Ito po, Nico J. Mark Dagala. Bye! Happy Holidays!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Ng Sports Radio Partikular, ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
2: Worry no more!
7: Recap tayo!
2: Dito sa Post Game!
7: Walang mintis!
2: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2!
7: 918 AM!
8: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Magandang hapon, Pilipinas. 5:22 ang ating oras. Ngayong araw po ng Miyerkules, it's May 27, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, kasama ninyo live sa 918 AM sa inyo po mga radyo. Napapanood din sa ating live stream on our Facebook page. Ganun din, tayo po ay umeere sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM at sa Capital, 104.3. Unahin nating i-recap itong kinalabasan, yung naging resulta ng laban ni Alex Iala sa round 1 ng French Open. Now, unfortunately para kay Alex, dalawang sunod na taon na po siya na hindi nakakalusot sa opening round. Ano, kagabi ito, nung natalo siya kay Ivajovic, the number 17 seed from the US of A, 6-4, 6-2 ang naging final score niyan. Ngayon, in the opening set ng kanilang laban, merong stretch doon, that was a stretch of 3 games, na nag-pile up yung errors ni Alex Iala. Sa kabilang side naman, itong si Jovic, nagsunod-sunod naman yung kanyang mga winners. In especially in game number 4 ng opening set, naka-anim na winners itong si Ivajovic. And then another one, in the 6th game, a forehand winner ang nagbigay sa kanya ng 5-1 lead. So it could have been a blowout victory para kay Ivajovic, pero hindi basta-basta tumiklop ang pambato ng Pilipinas. Because after that, si Jovic naman yung nagka-problema pagdating sa kanyang mga errors. Meron pa nga siyang tatlong double faults as Alex closed the gap at 5-4. Kaso, nagawan ng paraan ni Jovic yung comeback attempt ni Alex Iala in the very next game. Dalawang forehand winners yung kanyang pinakawalan to score the break, to break the serve ni Alex and win the opening set. Now, in the second frame, isang drop shot ni Jovic ang nagbigay sa kanya ng crucial break of serve for a 3-2 lead. At yun na rin ang nagbigay sa kanya ng momentum because that actually started a 4-game winning streak para kay Ivajovic. And during that sequences uli, nagdadagdagan pa yung mga unforced errors ni Alex Iala, including a long forehand na nagbigay ng panalo dito sa kanyang kalaban at dating doubles partner. And suma total, in the overall statistics actually, mas marami yung naging unforced errors ni Ivajovic kumpara kay Alex Iala. Although very slight lang naman yung difference, pero mas marami pa rin siyang unforced errors. 29 si Jovic, 28 si Alex. Yun nga lang, bawing-bawi pagdating dun sa mga winners. 34 para kay Jovic, 15 po lamang, ha? Just only 15 para kay Alex Iala. Napakalaking difference nun. And yun yung malaking dahilan kung bakit nanalo etong American number 17 seed na si Jovic dito sa kanilang naging laban. So in the next round, ang sunod na makakatapat ni Jovic is Oleksandra Olinikova ng Ukraine. Nanito lang sa Strasbourg, di ba? If you remember, etong si Olinikova ang tumalo kay Alex Iala dun sa opening round din sa Strasbourg Open. So anong napala ni Alex dito sa kanyang round 1 campaign in the French Open? Well, nakakuha siya ng 10 ranking points at yung kanyang prize money in this round, 87,000 euros or more than 6.2 million pesos. Pero hindi pa tapos ang kanyang laban dito sa French Open because mamayang gabi, according sa French Open mismo, ay makakalaban ni Alex kasama si etong si Hailey Baptiste ng US of A in women's doubles, etong sina Leila Fernandez, a Filipina-Canadian player, at si Diana Schneider, scheduled at 8:30 PM mamaya po, ano? So kung may pagbabago man yan, abangan na lang natin. But yan yung tentative schedule, 8:30 in the evening tonight in women's doubles ng French Open, first round yan. And then ang kanilang makakalaban, if makakalusot sila dyan, Although wala pa yung nasa kabilang bracket nila no. O yung direktang mga kalaban nila hindi pa rin nagkakaalaman kasi magaganap pa lang yung kanilang first round match. 5:27 ng hapon. Malapit-lapit na no dahil next week June na eh. Hindi na mamaya namamalayan natin July, August, September na. Malapit-lapit na rin yung ano yung Asian Games na gagalupin sa Aichi, Nagoya in Japan. And so kabi-kabila na yung mga qualifying tournaments ng mga sports na lalaroin dito. And the good news, meron na tayong mga Filipino athletes na nag-qualify na para sa 2026 Asian Games. Pero bago natin kilalanin yung mga yan, ay syempre, ito muna, magbibigay ng update mula sa Prosperidad sa Agusan del Sur kung saan ginagawa ang Palarong Pambansa 2026. Nasa linya na natin ating kasamang si Jess Laid.
1: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
0: Jess Laid, pasok!
2: Yes, magandang hapon Sir John and magandang hapon sa ating viewers and listeners. Sa post-game, andito na tayo sa halos huling yugto ng secondary men's 52 kilogram event for weightlifting sa Palarong Pambansa. This is first time ko. Kaya saksihan na natin katatapos lang ng clean and jerk itong si Matthew Diaz who attempted 110 sa kanyang unang subok and now holds itong pole position for this event. Siya po ang pinakabata for this. No? Kung mga ano, nakakapakpakan niya dito sa pagbubuhat. Itong si Rodeline Cruz ng Region 9. So, 110 ang attempt nila parehos for the start. And we are waiting kung magkakaroon ng change. But it was announced na na si Rodeline Cruz ang mag-susubok ng 110 kilograms. Inangat nila yan from 105. And running third kung sakasakali ang NCR na si Jose Pospagadan. But still, it's anyone's game for the gold medal and the silver between Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Now, Rodeline Cruz on his first attempt. Oh! It's a no lift for Rodeline Cruz. 110. So, yes. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Anong mga naging kaganapan? Bakit?
0: Nabuhat ba niya, Jess? Anong timbang nung binuhat niya?
2: 110 kilos. No,
0: okay, 110. So, pero naiangat ba niya above her head? Tama ba?
2: Naiangat niya, no?
0: Ah, hindi niya ba naiangat?
2: Hindi niya naiangat. Okay. Yes, nakayanan niya na ipatong sa kanyang baligad, but dun sa final step for the clean and jerk, dun siya nagkaroon ng failure. And lumalapit ngayon yung mga medical team dun sa side. We cannot see yung sa mismong vantage point natin. But I think there is an emergency. We are waiting yung official announcement kung bakit. Nandun yung medical team with a stretcher. And so, tuloy ang competition for Rodeline Cruz and he will be attempting itong 110 kilos second attempt.

0: three whites, and it's a good dip. Rodeline Cruz. So, pabalik kay Rodeline kung sakala niya din layahan. Dahil 111 yung kanyang inlist ng next attempt. While 113, itong inlista. Ni Manti Diaz, but nag-adjust sila to 113. So, tuloy. Advantage na po for 1 kilo itong si Rodeline Cruz. And now has the pole position. 113 kilograms for Matthew Diaz.
1: Calabarzon.
0: For this part na pansin natin na wala na si Hidelin sa part of the jury and pumalit sa kanya ang kanyang asawa si Coach Julius Naranjo for the jury duties. As siguro parang naging ma-make sure na fair talaga itong magiging judgment, no? Dahil pamangkin itong naglalaro and now ay mag-a-attempt ng 113 kilos sa clean and jerk. This is his second attempt and we are seeing many supporters sa signs. Ito na, hindi pa siya nagpe-fail sa kanyang lips. Naiangat sa shoulder, naidiretso, final part. Oh, wait, he missed. So, talagang magkakaroon. Final attempt for both Rodeline Cruz and Matthew Diaz. Just a kilo difference ang naghihiwalay for the gold medal, Sir John. Wala nang adjustment for the gold medal na to. Oh, nag-adjust. 114 sa 113. Mag-aangat ba si Matthew Diaz to 115 para subukan ng gold after failing the lift?
2: Ano bang, Jess, ano bang sa ngayon, hindi pa nila nabubuhat yung 114, di ba? Kanina 110. Ano yung pinakamaganda nilang buhat so far sa ngayon sa clean and jerk?
0: Sa clean and jerk, both equal sila 110, pero 110, dahil sa okay. may 1 kilo na advantage si Rodeline Cruz
2: sa snatch.
0: Sa kanyang snatch.
2: Okay.
0: Eh siyang may pole position. Mm. Inangat ni Matthew Diaz to 115, so Rodeline Cruz
2: pressure.
0: Well, at 114.
2: Actually, pag ganyan, hindi lang yung bigat ng bubuhatin mo yung inaangat mo, kundi yung pressure na rin dun sa kalaban mo. If yung yes. kalaban can also make or lift the same weight or even greater.
0: Exceed. Yes, and dahil isang kilo lang yung naghihiwalay for this two, very important for Rodeline na may angat pa yung kanyang record

0: Astrón, tres. Follow the rules. So the pressure is on Matthew Diaz na makompleto yung 115 kilos after he failed yung 113. Talagang
1: gaano kabigat yung na binuhat ni Rodelyn Cruz?
0: 114.
1: Okay. So meron siya ngayon ano? Meron siya ngayon 5 kilo advantage, 'di ba?
0: Yes.
1: Kay Matthew Diaz. So kailangan mabuhat niya 'to para tabla ulit.
0: Inangat ka to 116.
1: 116, ayan.
0: So this is an attempt for the gold. Para makuha niya yung 208 total for this.

ganapin sa Asian Para Games siya nag-qualify. Pero ano tawag dito, sa Japan pa rin naman gagawin niya eh, right after nung Asian Games. Si Alain Quiano ganapin got his ticket to the Asian Para Games nung makakuha siya ng silver sa men K44 minus 80 kilogram sa 11th Asian Para Taekwondo Championships. And then ang Pilipinas, dahil dun sa kanilang dalawang silver sa 9th Asian Taekwondo Pumsei Championships, nakakuha ng dalawang pwesto for the Asian Games because of those silver ni na Rodolfo Reyes Jr. at saka ni ni Jocelyn Noble at saka ni Ian Matthew Corton. But ang sistema rito, magkakaroon pa ng national selection ang Philippine Taekwondo Association para to determine kung sino yung magre-represent sa Pilipinas in Pumsei to, Taekwondo sa Pumsei. Si Rodolfo Reyes Jr., siya ang silver medalist dun sa recognized individual male under 40, at si Ian Matthew Corton sa recognized individual male under 30 division. Si Jocelyn Inobla, bronze medalist sa recognized individual female under 30. So, meron pa silang national selection process para masala. Kasi dalawa lang eh. Dalawa lang yung nakuha natin sa Pumsei. So, ang gusto nila ay yung pinaka magaling at may pinakamalaking chance to win a medal dito sa Asian Games in Aichi, Nagoya sa Japan. Sa mga oras na to, nagpapatuloy na ulit ang laban in the French Open sa Paris, France. Sa men's side, meron ba lumalaban na seeded player? Ayan, si Alejandro Davidovich Fokina. Kalaban niya si Thiago Tirante. Abante siya 6-4. Although mahabol siya rito sa first set, love 1. Ongoing ang laban ni number 13, Karen Khachanov kay Marco Trungeliti. Abante si Khachanov 4 games to 3. Si Alex De Minaur, walk over yung panalo niya kasi hindi na naglaro itong si Alexander Block. So walang kapaguran ito, walang kahirap-hirap. Umabante sa third round na itong si Alex De Minaur ng Australia. Now, yung mga nanalong ngayong araw in the opening round, pinangungunahan ni top seed Yannick Sinner na tinalo si Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Ito pong si Sinner looking to complete a career Grand Slam. Si number 4, Felix Auger-Aliassime ng Canada, tinalo naman si Daniel Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, and 7-6. Sa women's singles, kasalukuyang naglalaro si number 11, Belinda Bencic kontra kay Katie McNally. Tabla ang laban nila 4-4 sa opening set. Today naman, ito yung biggest upset so far, si Kimberly Burrell, pinauwi na niya si Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, ang naging panalo ni Burrell ng Australia against the world number 5 from the US of A. Si number 9 seed Victoria Mboko, yung kapartner po ni Alex, tinalo si Nicola Bartunkova 6-1 and 6-2. Yung tropa naman, eto best friend ni ni Pegula, si Madison Keys na number 19 seed, panalo over Hanne van de Winkel 6-3-6 love in the opening round ng women's singles. Sino pa ba ibang tropa rito ni Tingnan natin si yung isa pang tropa ni Alex. Ay, natalo na nga rin pala nung isang araw si Zeynep Sonmez. Okay, Daria Kasatkina in the opening round. Ito talaga yung best friend ni Alex.

0: So yung mag-best friend na, laglag na dito sa singles. Pero pareho silang naglalaro sa doubles. At si Sonmez, kapartner niya si Tatiana Maria, nakalusot na sila papunta sa second round. 5:56 ang ating pong oras. That's it for postgame ngayong araw ng Miyerkules. Bukas po ulit, pasado alas 5, dito po sa Sports Radio 918. Up next, Rhea Revelo sa Sports 918. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Magol. Maraming salamat nga pala kay Jess Laid para sa kanyang live report kanina. So tomorrow po ulit, good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
11: Nasa pag-uwi, wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
12: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, may...
10: Meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananampalataya.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
14: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liz Araneta Marcos nakaharap ang Japanese Royal Secretary John Vickery.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakaharap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liz Araneta Marcos ang Japan Imperial Couple sa Tokyo.
3: Dito ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum na isa sa pinakamataas na pagkilala sa Japan.
4: Ayon sa DFA, sumentro ang talakayan ng dalawang panig sa usaping pangkapaligiran gaya ng issue sa climate change. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Sa pag-arangkada ng unang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, nakipagkita siya at si First Lady Liza Marcos, kina Emperor Naruhito at Empress Masako. Mainit silang tinanggap ng Japan Imperial Couple sa Imperial Palace sa Tokyo. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga ito na makapag-usap sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati at pleasantries ang mga lider. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakabilang sa opisyal na delegasyon ng Pangulo sa biyahe, kabilang sa mga natalakay sa state call ang usaping pangkapaligiran, partikular ang mga issue sa tubig at climate change.
6: They will be discussing issues on how to discuss environmental issues that pertains also to water and at the same time, mga vulnerabilities natin kagaya ng mga sakuna na nakukuha natin on a yearly basis and how to mitigate the climate change issues na ating pinagdadaanan.
5: Sa naturang state call, iginawad sa Pangulo ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at prestigyosong pagkilala ng Japan. Grand Cordon of the Order of the Precious Crown naman ang iginawad kay First Lady Liza Marcos, na karaniwang ipinagkakaloob sa mga babaeng miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na babaeng dignitaryo tuwing state visit. Bilang kapalit ng pagkilala, iginawad ng Pilipinas kay Emperor Naruhito ang Order of Lakandula na may ranggong supremo o Grand Collar, habang tinanggap naman ni Empress Masako ang Order of Gabriela Silang. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 11 taon na mula nang mabigyan ng pagkakataon ng isang Philippine leader na magkaroon ng state call sa Japan Imperial Couple. Nagpapakita lamang anya ito ng maayos na ugnayan ng dalawang bansa.
7: It also highlights the relationship that has been building between our two countries. That's such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi nakalimutan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ng mga Pilipino sa bansang Japan. Binigyang pugay ng Pangulo ang ambag ng mga nakatatandang Pilipino para magtagumpay ang susunod na henerasyon. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
5: Nakaagapay ang pamahalaan. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Filipino community sa Japan na una sa kanyang schedule sa 4 na araw na state visit doon. Siniguro ng Pangulo na nananatili ang hangarin at mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Japan.
8: Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat.
5: Kasabay niyan, muling kinilala ng punong ehekutibo ang kanilang husay, galing at sipag at pinasalamatan sa kanilang ambag sa ekonomiya ng Pilipinas.
8: Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan.
5: Hinimok din niya ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad habang ipinagmamalaki ang kanilang pagka-Pilipino, kasabay ang pagkilala sa ambag ng mga nakatatandang Pilipino na nagbigay daan sa tagumpay ng mga susunod na henerasyon sa Japan.
8: We are a community of 350,000 Filipinos working and living in Japan, the fourth largest expatriate community in the country. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Inaasahan ko rin na napatuloy na magbibigay ng karangalan sa bansa ang ating mga OFW dito sa Japan sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagiging masunurin sa mga batas at alituntunin ng bansang ito na itinuturing na ninyong pangalawang tahanan.
5: Ikinalugod naman ng ilang OFW doon ang pagbisita ng Pangulo. Patunay-an nila ito na seryoso ang pamahalaan na alamin ang kanilang kalagayan.
7: Thank you for loving the country. Thank you for loving the Filipino people. And thank you for loving the culture. And you know, you doing a great job. Even I'm here in Japan, I saw all of your accomplishment. And even I will retire, I will be happy to come back to our Philippines.
9: Nakakataba po ng puso na ang Pangulo ng Pilipinas ay dadalaw at magbibigay pugay sa mga Pilipino dito sa Japan.
5: Ayon sa Department of Migrant Workers, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng Japan sa mga Pilipinong manggagawa. Katunayan, mas dumadami pa nga ang bilang ng mga Pilipino na nakakakuha ng trabaho doon dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa.
10: Sa panahon ni Pangulong Marcos, napaigting yung standing or legal status, visa status, work status ng ating mga OFWs. Nadagdagan pa nga, dumami pa nga sila dito at a rate of around 27 to nearly 40,000 in a year ang nadagdag sa mga nade-deploy dito. So, napakataas ng kumpiyansa.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Tiwala ang Malacanang na magiging produktibo ang apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Yan ang pahayag ng palasyo sa mga report na may agam-agam umano ang ilang Japanese investor at business leaders dahil sa isyu ng korupsyon sa bansa. Ayon sa palasyo, hindi nito mapipigilan ang pagiging positibo ng Pangulo. Kasabay ang pagbibigay din na marami ng stakeholders at mga investor ang nagpaabot ng interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ipinunto pa ng palasyo na kita sa trabaho ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon at paglulunsad ng mga paraan para mapabilis ang paglalagak ng puhunan sa bansa.
4: Ipinaliwanag ng Senate Minority ang dahilan ng kanilang pag-walkout sa gitna ng pagtalakay sa resolusyon para makaboto ang mga senador via remote conferencing. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: I'm not taking sides.
12: 5 p.m. Monday.
11: And we will adjourn session.
13: Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng Minority Bloc bilang protesta sa tangka ng Majority Bloc na amyenda ng Senate Rules kaugnay ng remote participation at electronic voting dahil sa kanilang pag-alis na wala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspend ang pagtinig at itinakda ang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muli buksan ng Majority Bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makilahok sa mga sesyon ng remote or virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang Minority Bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng motion para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin na sa plenaryo ang usapin. Kwestiyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate Rules.
14: But President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority.
15: Madam Chair.
14: Or is it because, Madam Chair, they are in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why?
13: Tinawag naman ni Senador Jinggo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo.
12: Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit, how he came up to that conclusion.
13: Sa inilabas sa joint statement ng minority bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-emenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng minority bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ang pagkakataon ng lahat ng miyembro ng marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng motion, wala pang maayos na nabubuong committee on rules at wala rin nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amienda. Iginit pa nila, kung wala pang committee on rules, paano mo no magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihing walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaaring ituring na convenient lamang ang mga rules lalo na kung mismong proseso ng pag-amenda rito ang kine-question. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakay ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting.
15: Maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology, communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate.
13: Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Tuloy ang 2028 national elections. Yan ang iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kaugnay na naging pahayag ni Senador Aimee Marcos patungkol sa posibleng no election sa 2028. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
16: Maring iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng privilege speech ni Senator Aimee Marcos noong Lunes kung saan nagbabala siya tungkol sa charter change, term extension at posibleng no election sa 2028.
17: Ang no el at term expansion ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan.
16: Sa talumpati ni Senator Aimee Marcos, sinabi nitong may mga kumakalat na detalye na posibleng mapalawig hanggang 2031 ang termino ng mga mambabatas, senator at maging ng pangulo.
17: Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang.
16: Ayon naman kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat magkaroon ng halalan sa 2028. Binigyan diin ng COMELEC Chairman na walang contingency plan ang komisyon para sa no-el dahil tiyak umanong matutuloy ang eleksyon. Katunayan, kahit 2 taon pa ang layo ng 2028 polls, pinag-aaralan ng COMELEC ang automation ng halalan, voter registration at paglalabas ng mga rules and guidelines. Sa tanong kung maaaring maipatupad ang no election kung magpapasa ng batas ang Kongreso, ang sagot ni Garcia, hindi pwedeng ang batas lang ang humarang dito dahil walang mas mataas sa konstitusyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinasasampahan na ng PNPCIDG sa National Prosecution Service and Justice Department ang reklamong obstruction of justice sa Senador Robin Padilla at iba pang individual. Kaugnay ito sa umano'y pagtaka sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director of Police Major General Robert Morico II, Tapos na ang kanilang investigasyon at lumalabas na pinagplanuhang maigi ang paglabas ng senador sa Senado noong May 14, 2026. Ibinunyag din ni Morico na may isa pang sasakyan ang bumuntot sa kotse ni Padilla na napag-alamang security escort at backup. Babala ng CIDG, wala silang sasantuhin sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas at kanilang ipinatutupad o ipatutupad kung ano ang nararapat.
4: Sanipwersang sinalakay ng PNP, CIDG at NDI ang iba't ibang lugar sa Metro Manila at kalapit probinsya para ihain ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Unang pinuntahan ng mga operatiba ang isang bahay sa Paranaque. Pinuntahan din ng CIDG, NDI Intelligence Group at Territorial Police Units mula sa NCRPO and Bulacan at Pampanga. Pero bigo ang mga otoridad na magsilbi ng warrant para kay Bato. Tiniyak naman ng PNP sa publiko na nananatili silang profesional at naayon lang sa batas ang lahat ng kanilang isinasagawang hakbang.
1: Nakasentro sa posibleng petsa at lengguwaheng gagamitin sa paglilitis ang unang session ng First Status Conference ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. R.R.?
18: Audrey, tapos na ang unang session ng First Status Conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinakatinutukan sa unang bahagi ng pagdinig ang posibleng petsa sa pagsisimula ng trial. Ang prosecution, iminungkahing magsimula ito sa November 30, habang ang ICC Registry mas gustong sa January 2027 dahil kailangan pa umano ng panahon para sa interpretation. Sa panigdaman ng biktima, sinabi ng Common Legal Representative na masyado ng matagal ang January 2027 at sumasang-ayon sila sa November 30 trial date. Tinalakay rin ang mga lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Nilinaw ng Defense Counsel na hindi kailangan ni Duterte ng interpreter dahil marunong siyang mag-English. Pero problema pa rin ng korte ang interpretation para sa mga testigo at sa publiko, kabilang ang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas, para masundan ng mga biktima at interesadong Pilipino ang takbo ng trial. Sa unang session din lumitaw na plano ng prosecution na magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pinaalala naman ng trial chamber sa lahat ng panig na kailangang pabilisin at paiksiin ang presentasyon ng ebidensya dahil pa rin sa kalusugan ng dating Pangulo. Hindi dumalo si Duterte sa unang status conference. Noong May 22, pinayagan ng trial chamber ang hiling ng depensa na i-waive ang karapatan niyang humarap basta't siya'y magsumite ng nilagdaang waiver. Noong May 25, formal na isinumite ni Lead Counsel Peter Haynes ang signed waiver ng dating Pangulo. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapakilala ng mga panig. Ang prosecution, ang bagong defense teams sa pangunguna ni Haynes kasama si Kate Gibson at ang common legal representatives ng mga biktima sa pangunguna ni na Paulina Masida at Joel Butuyan. Isinasagawa ngayon ang ikalawang session kung saan inaasahang itutuloy ang pagtalakay sa disclosure, trial preparation at iba pang procedural matters bago ang aktual na paglilitis. Audrey?
1: Maraming salamat, R.R. Tubise.
4: Tuluyan ng kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office and License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay sumulat na rin ng PNP FEO sa Police Regional Office 11 para ipagbigay alam sa senador ang naturang revocation. Ipinasusuko na kasi ang mga baril ni de la Rosa sa pulisya sa lalong madaling panahon. And sa record ng FEO, nagmamay-ari ang senador ng 117 firearms.
2: Pinagbawalan ng makalabas ng Pilipinas si Senador Rolante Marcoleta. Tapos maglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Kasama ni Marcoleta, sinadating Quezon, Representative Mike Defensor sa inilabas na kautusan ng Anti-Graft Court. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
19: Kasunod ng inilabas na Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Senator Rodante Marcoleta na isa sa mga bagong vice chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa muna nagbigay ng payag ang senador dito nang tanungin ng mga mamamayag.
20: Nasusunod na ano? Nasusunod na yan, boss.
21: Opo.
20: Pagbibigyan ko kayo.
21: Pero sir, yung hold departure order po ng
20: pagbibigyan ko kayo sa susunod.
19: Una nang sinabi ni Marcoleta sa kanyang naging privilege speech noong May 25 na kayang-kaya siyang kulong.
22: Dito rin sa bulwagang ito,
0: Somebody said, sometimes you need to bend the law to be able to please the people. Am I right, Mr. Secretary Remulla? Secretary Remulla, then Secretary of Justice, now Ombudsman, said loudly, yes, sir. So pwede na nang baluktutin lahat, kagaya ng pambabaluktot na ginawa nila.
19: Binigyan din ni Marcolete na pwede siyang maaresto pero hindi anya sila mananalo. Kasama niya sa inilabas na PHDO si dating Quezon City Representative Mike Defensor, Aristel Viray at Joseph Espiritu. Naarap sa reklamong plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo at indirect bribery sila Marcolete, Defensor at dalawang iba pa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umunay 75 million pesos na campaign donation. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval na walang record ng pag-alis sa bansa ang apat. Ito'y kasunod na rin ng inilabas na PHDO ng Sandigan Bayan. Sa naging ex parte application ng Office of the Ombudsman, iginiit nito na flight risk si Marcolete at iba pa. Kasama sa mga ibinigay na rason ng ahensya ay may financial capacity si Marcolete para makalabas ng bansa at non-bailable ang reklamo laban sa kanya. Kasunod na rin ang hindi nito pagdeklara na naturang halaga sa kanyang SALN, may posibilidad anila na takasin ni Marcolete ang batas. Binigyan din ng ahensya na responsibilidad ng bawat public official na ideklara ito. Sinubukan namang hingin ng PTB News ang panig ni Defensor pero wala pa itong tugon sa kasalukuyan. Sinubukan rin ng PTB News na kunan ng reaksyon sina Viray at Spiritu pero wala pa silang tugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Target ng Kamara na maipasang ilang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council at iba pang mahalagang panukala hanggang Hunyo. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Vel Custodio.
6: 36 na panukalang batas na ang nailusot sa third and final reading, habang 29 naman sa second reading, kabilang ang limang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Ayon kay House Speaker Faustino Boje D. III, patuloy na tinututukan ang mga panukala sa nalalabing araw ng sesyon ng Kamara hanggang June 4. Kabilang sa mga naipasa sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara kahapon, ang House Bill No. 9257 sa LEDAC Priority Measures na layong amyendahan ang Bases Conversion and Development Act of 1992 sa pamamagitan ng pagdedeklara ng ilang bahagi ng mga lupain ng BCDA bilang alienable at disposable na sasailalim sa masusing pagpaplano at pag-aproba ng Pangulo. Sa ilalim ng panukala, bubuksan para sa development ng 10% ng kabuuang lupain sa mga economic zones na pinamamahalaan ng BCDA. Tinutugunan ng panukala ang matagal ng limitasyon sa kasalukuyang leasehold framework sa mga lugar ng BCDA, kung saan marami pa ring manggagawa ang nakatira malayo sa kanilang pinagtatrabahuan dahil sa kakulangan ng abot-kayang pabahay. Aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act na nagpapataw ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong na may hanggang 2,000,000 pisong multa laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online na maaring makapagdulot ng pinsala sa publiko o banta sa national security. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, kasabay ng pagprotekta sa freedom of expression ay ang pagtitiyak na may pananagutan ang mga sadyang nagpapakalat ng mapanirang kasinungalingan. Kaugnay nito, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ang Right to Information Act na nagsusulong ng full public disclosure kabilang ang mga transaksyon at budget ng lahat ng ahensya ng pamahalaan kabilang ang LGU at DOCC.
22: Ang isang key feature ng bill na ito ay yung paglikha ng isang Right to Information Commission. Parang dun sa Data Privacy Act, merong Data Privacy Commission, so dito may Right to Information Commission na siya yung magtitiyak sa implementation ng mga ahensya ng mga freedom of information or right to information request. So, umaasa tayo na may papasa ito at magiging isang hakbang tungo sa inaasam ng mamamayang Pilipino yung magamit ang impormasyon ng gobyerno mismo para mapanagot ang mga kailangang panagutin at ang mga korap at mga nag-aabuso.
6: Samantala, lusot na sa ikatlong pagbasa ang panukalang itaas ang retirement age ng Philippine National Police. Mula 56 ay gagawing 57 years old. Nakapareho ng naunang batas ang retirement age ng Armed Forces of the Philippines. Layunin itong mapakinabangan ang kakayahan ng mga pulis, palakasin ang stability at leadership sa haray ng law enforcement. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Inilusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 24/7 na National Problem Gambling Helpline. Ilang bahagi ng pagsusulong sa responsible gaming at player protection. Ang naturang helpline sa pakipagtulungan ng Seagulls Flock Organization ay mayroong trained counselors at mental health professional para magbigay ng confidential support at counseling sa sinumang nakararanas ng game-related issues. Binigyang diin ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco na ang lifeline ay para sa lahat ng may problema sa pagsusugal, lalo na kung apektado na rin ng pamilya. Isinadi ng PAGCOR na hindi lamang regulasyon ang makatutugon sa gambling problem, kundi kinakailangan din ng pag-unawa sa mga individual na kinakailangan ang suporta.
3: Apektado na ng matinding tagtuyot ang 26 na lalawigan sa bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Kugnay niya, naghahanda na ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Yan ang ulat ni Crisel Pardilla.
6: Pinaghahandaan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang na ipatutupad para maibsan ang matinding epekto ng Super El Nino.
7: You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
6: Ayon sa PAGASA, ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo, posibleng maramdaman ang 82% tsansa ng El Nino o matinding init at bihirang pag-ulan.
8: At mas lumalaki siya, about 92% pagdating na ng June, July, August na period. Tatanungin niyo kung anong strength or lakas ng El Nino, ay may possibility din po na magkaroon tayo ng strong to very strong bago magtapos ang taon, no?
6: Pero ngayon pa lang, nasa 26 na lalawigan na sa bansa ang tinamaan ng drought o tagtuyot. Kabilang ang 24 na lugar sa Luzon, gaya ng Metro Manila, Northern Luzon at Mimaropa, na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Para masigurong napatutubigan ang mga sakahan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain, nagdi-deploy na ang National Irrigation Administration ng mga makinarya para sa desilting o paghukay ng mga irrigation canal, dam at ilog. Layo nitong makadaloy ng maayos ang tubig patungo sa mga palayan at gulayan. 2,500 solar pump irrigation na rin ang naipatayo ng ahensya.
9: Yung mga 10 to 15 hectares at karamihan po tinayo namin ito doon sa mga vulnerable areas po at tamahan ng El Nino. Pinapadala ko natin yung mga equipments natin para gumawa po ng brass dam.
6: Sa Nueva Ecija na itinuturing na Rice Granary of the Philippines, binago ang cropping calendar ng mga palayang pinatutubigan ng Pantabangan Dam. Target itong iwasan ang pagtatanim at pag-aani sa panahon ng magkakasunod ang bagyo o matindi ang init ng panahon. Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga water impounding dam at pagsasayos ng mga imbakan. Sabi ng NIA, inaprobahan na ni Pangulong Marcos ang pagpupondo sa pagkukumpuli ng Busis Dam na nagbibigay ng patubig sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga.
9: Ang laman ng Busis Dam is 17 million cubic meters. Ibig sabihin po niyan, mga 7,000 po na Olympic size swimming pool ang laman niyan. So even mo yung impound na tubig doon na magagamit namin sa irrigasyon. So 1.5 billion ang pondo noon eh.
6: Tinuturuan rin ng NIA ang mga magsasaka ng mga paraan para makamenos sa paggamit ng tubig at magtanim ng mga produktong kayang mabuhay sa kabila ng matinding init.
9: Sabay po yan, mitigation and adaptation dito sa climate change na problem natin. Maganda sa ating Pangulo, no? Ang priority niya is food security, kaya pinupunduhan niya talaga yung mga projects natin.
6: Clayzel Pardilia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Binigyang diin ng DNR ang kahalagahan ng pakiisa ng publiko at LGUs sa wastong paggamit at pagtitipid ng tubig. Sa gitna yan ng banta ng matinding tagtuyot o El Nino, narito ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Mahigpit na binabantayan ng PAGASA ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa sa gitna ng banta ng El Nino o matinding tagtuyot. Sa pinakahuling tala ng PAGASA, nasa 174.44 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa kumpara sa normal operating level nito na 180 meters. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila para sa milyon-milyong consumers sa Kalakhang, Maynila at mga karatig lugar. Sa panayam kay Acting Secretary Juan Miguel Cuna ng Department of Environment and Natural Resources, sinabi nitong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa PAGASA upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
10: The President actually just called the meeting on this dahil nag-anticipate po tayo ng El Nino. Diba? Ang approach po natin dito is whole of government, actually whole of society. Hindi pwede po ang pamahalaan lang. Siyempre, PAGASA under the DOST, nagbibigay ng mga forecast nila in terms of kailan magkakaroon ng mga bagyo.
5: Ayon kay Cuna, malaki ang naitutulong ng mga ulat panahon ng PAGASA para makapaglatag ng mga hakbang ang pamahalaan para mapanatili rin ang sapat na supply ng tubig sa mga susunod na buwan. Pero kaugnay nito, pinigyang diin din ng DENR na mahalaga ang pakikiisa ng mamamayan at local government units sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig.
10: LGUs can help by rainwater harvesting. Maraming, alam mo, marami ako nakakausap galing sa ibang bansa na tinatanong po sa akin na nakapagtataka daw na sa dami ng bagyo na dinadanas natin taon-taon, nagkakaroon pa tayo ng problema sometimes on shortage of water.
5: Ang rainwater harvesting ay isang paraan ng pagkolekta at pag-iimbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin bilang alternatibong supply ng tubig, lalo na sa panahon ng tagtuyot. Dagdag pa ni Cuna, bagamat may mga flood control project na hindi na kinakailangan ng Environmental Compliance Certificate o ECC batay sa ilang umiiral na pulisiya, mahigpit pa rin ang pag-review sa mga project description at pagmamonitor sa posibleng epekto ng mga ito sa mga komunidad para na rin anya maiwasan ang mga issue ng irregularidad sa implementasyon.
10: Una-una po, the flood control projects, ang purpose po niya dapat is to enhance the environment. Since may project description naman na binibigay ang DPWH o kung anumang entity for these flood-related projects, titignan na po namin ang kung ano ang project description. Kung wala sa ECC, then walang monitoring. Pero kung may ECC, sa monitor namin, so this would help deter yung mga nangyari po sa nakaraan.
5: Kaugnay nito, nangako naman ng DENR na patuloy nilang paiigtingin ang information and education campaign kaugnay ng water conservation at responsabling pangangalaga sa kalikasan upang mas maging handa ang mga Pilipino sa posibleng epekto ng tagtuyot at iba pang hamon sa kapaligiran. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Patuloy ang maulang panahon sa Mindanao. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental at South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at dito rin sa malaking bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas ng bagyo ang southwesterlies ayon sa PAGASA. Itong tropical storm na nasa labas pa rin ng Philippine Air Responsibility ay papasok bukas araw ng Huwebes at tatawagin ang bagyong Domeng. Nagdadala ang trough o yung buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan dito sa bahagi ng Davao Oriental at Davao Occidental. Pagsapit ng weekend, asahan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dala ng southwesterlies. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng bansa pero ayon po sa PAGASA, magpapaulan naman ang trough ng bagyo sa northern section ng Luzon pagsapit ng Linggo hanggang sa Lunes. Samantala, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Ayon naman sa heat forecast, na pag-asa aabot naman sa higit 50 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga susunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius na heat index bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan.
11: At sa aming pagbabalik, DILG Secretary John Vic Remulla, iginit na hindi nila susukuan ang mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City.
5: Selebrasyon ng Idil Adha ay pinagdiwang ng mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang panig ng bansa.
12: At K-pop boy band ng BTS, taos-puso ang pasasalamat sa natanggap na Artist of the Year Award. Yan at iba pang mga balita sa pagpapalik ng Ulat Bayan!
14: Sakripisyo, pananampalataya, pagmamalasakit sa kapwa, isang maalab na paggunita sa banal na pagdiriwa ng Idil Adha.
23: Is it a yes or a no?
24: Are you anti or pro?
23: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
24: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
23: Pag-usapan natin yan sa
24: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
23: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
25: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi nawawala ng pag-asa si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong pang maililigtas mula sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Kaya yan din ang mensahe niya para sa pamilya ng mga biktima sa kabila ng mga reklamong mabagal umano ang takbo ng operasyon. Ang ulatin J.M. Thompson.
1: Muling babalik sa search and rescue operation sa mga responders. Yan ay matapos personal na puntahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ngayong araw ang retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City.
2: Until the last bar of steel, until the last piece of cement is taken out, we do not lose hope.
1: Yan ang pahayag ni Secretary Remulla matapos si anunsyo kahapon na nasa retrieval operation na ang mga responders. Naniniwala kasi ang kalihim na posible pa rin may mailigtas na buhay sa ilalim. Kaya hindi aniya titigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection. Umuugong naman ang ilang sentimiento ng mga kaanak ng mga biktima dahil sa di umano'y mabagal na operasyon ng mga responders.
2: Huwag kayong mawala na pag-asa. Sa trahedyang gato, baliwala ang magkakahiwalay tayo ng opinion eh. Maniwala kayo sa amin, nagagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay.
1: May ilan namang nagpakilala na isa sa mga construction workers sa ginagawang gusali. Ayon sa maso na si Erwin, hindi siya nadamay sa pagguho dahil umalis siya nang mangyari ang trahedya. Dagdag pa niya, hindi umano matibay ang pundasyon ng ginagawang gusali.
3: Kaya po gumuho kasi yung building. Yung pong pagkagawa ng poste, maliliit po kasi. Yung poste po nila, 30x60 lang, 30x20 lang. Kaya po lakulaks yung building.
1: Ayon naman kay Remulla, pangungunahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang investigasyon sa gumuhong gusali.
2: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed.
1: Kaugnay rito, hindi lang construction workers ang natutulog o tumitira umano sa barracks sa loob ng construction site. Hindi rin ani ang palalampasin ng CIDG kung may kakulangan sa pagpapatupad ng safe and security measure sa mga trabahador ng ginagawang gusali.
2: Sa tingin ko, ang naunang nakita kong records, ang application na was 2023, I think, and bumasa naman, okay? When they resumed yung pagkatapos lang, titignan natin kung nag-comply pa sila o hindi. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers deep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado ron.
1: Samantala, kahapon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto si DOLE Regional Director Geraldine Panlilio dahil sa trahedyang nangyari. Batay sa memorandum na pinirmahan ni DOLE Secretary Francis Tolentino, sisiyasatin pa kung may pagkukulang sa pagpapatupad ng occupational safety and health law sa gumuhong gusali. Sa ngayon, wala pang nadagdag sa bilang ng mga kumpirmadong namatay at humigit kumulang 16 pa rin ang kanilang hinahanap. Tukoy na ang contractor at owner ng gumuhong ginagawang gusali. At inaasahang magkakaroon ng hold departure order ang Bureau of Immigration laban sa mga ito. Titiyakin naman ng CIDG na makukuha nila ang mga impormasyong magbibigay linaw sa kanilang investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation kasunod ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan kung saan sangkot umano si dating Senador Bong Revilla Jr. at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ipinakita ng prosecution ang mga kaparehong mga karton na ginamit umano para paglagyan ng pera na na-deliver kay Bryce Hernandez. Kabilang sa mga karton umano na ginamit para paglagyan ng pera ay karton ng noodles, kape at potato chips. Tumayong witness si Allen Torrecampo, aide ni SYMS, construction trading owner Sally Santos na isa sa state witness sa issue ng flood control projects. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Santos mula sa pagkuha ng pera mula sa bangko hanggang sa pagde-deliver ng pera kay Hernandez. Anya, si Hernandez mismo ang tumanggap ng pera na kanilang dinadala sa opisina nito.
0: Inanunsyo ng Ombudsman na inaasahan ngayong Webes ang pagsasampa ng iba't ibang kaso laban kay Senador Jinkoy Estrada at iba pang dating kawanin ng DPWH. May pahayag naman dyan si dating Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Kasunod ng nakatakdang pag-isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at iba pang reklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinatutunayan nito ang mga natuklasan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, mahalagang ebidensya ang nakalap na gumite at isinumite sa Ombudsman at DOJ para sa investigasyon at aksyon. Bago mapalitan ni Senador Pia Cayetano, pinamunuan ni Lacson ang Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanyang mga rekomendasyon ang pagtanggal ng allocables at leadership funds ng DPWH at pagpapalakas ng accountability at anti-corruption measures. Ilan dito ang pag-amyanda sa Ombudsman Act, paglilinaw ng beneficial ownership at conflict of interest, digitalization ng SALN at PDS, proteksyon sa whistleblowers at mas malayang pag-uulat ng COA auditors. Nauna nang sinabi ni Lacson na bagamat ikinalulungkot niya na may mga kapwa senador na nadadawit, tungkulin niya umano bilang chairman na sundan kung saan dadalhin ang ebidensya. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla na inaasang may sasampa ngayong Webes ang kasong plunder laban kay Senador Jinkoy Estrada matapos ang rekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, bribery, at draft laban sa senador at ilang dating opisyal ng DPWH. Inihayag din ni Remulla na posible ring maharap sa kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa loob ng susunod na dalawang linggo. Samantala, sinabi ni Estrada na kumukonsulta na siya sa kanyang mga abogado at nanindigang wala siyang naging insertion sa pondo ng flood control projects. Sa kabila ng kontrobersya, tiniyak ni Estrada na mananatili siyang nakatutok sa kanyang tungkulin bilang senador. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Dinagsa ng Filipino Muslim Community ang Quirino Grandstand para ipagdiwang ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Libo-libong miyembro ng Islamic community ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Pinangunahan ni Ustads Maulana Muhammad Elias Alawi ang Eid Sala o Congregational Prayer na sinundan ng kutba o sermon. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang pangunahing okasyon sa Islam na idinaraos tuwing ikasampu ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Ginugunita rito ang pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang tanda ng pagsunod sa Allah. Kasabay din ito ng pagtatapos ng taunang Hajj sa Mecca sa Saudi Arabia. Isa sa mga maagang dumalo si Rohamin na masayang naipagdiwang ang okasyon kasama ang kanyang pamilya.
8: Alhamdulillah, nagkatipon-tipon kami, lahat kami magkakapatid, pamilya. Pasasalamat kami sa buhay kapal ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil inabot ng aming buhay itong araw na to. Pinakamahalaga sa amin, lahat ng Muslim, ito ay pinakamahalagang araw. Maraming salamat sa Allah at kami ay binayaan ng maayos na pangangatawan, pag-iisip at kami ay napabilang sa Islam.
7: May panawagan din ng organizer sa okasyon.
9: Po ay nananawagan sa lahat, una sa lahat dito sa Pilipinas ay isang pinagmula natin, Muslim man o non-Muslim, dapat magmahalan tayo. Tayo po ay one nation, one love, one nation, one love, one umma, dapat ay magmahalan tayo kahit anuman ng religion mo. Kaming mga Muslim, bilang Muslim ay rinirespekto po natin ang lahat, bawat Muslim. Importante yung mga ugali natin, yung hindi nag-uusap na matagal na, dapat nag-uusap na, magpatawad sa lahat dahil kanina yung nag-lead prayer, kailangan i-control natin yung dila natin, sinabi niya, dahil ang nakakasira sa buhay, buhat ng tao yung dila pag hindi makontrol. Kaya tayo ay magbibigyan, magmahalan sa isa't isa at mag-uusap ang hindi mag-uusap.
7: Nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Eid al-Adha. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ang kwento ni Propeta Ibrahim bilang paalala sa matatag na pananampalataya. pagsunod sa kalooban ng Allah at pagtitiwala sa mas mataas na layunin. Anya, sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaisa. Hinihikayat din niya ang lahat na isabuhay, ang diwa ng Eid al-Adha sa pagtulong at pagmamalasakit para sa mas mapagkalinga at inklusibong bagong Pilipinas. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Itinagdiwang din ng Muslim community sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang Eid al-Adha para alalahanin ang sakripisyo at pananampalataya ng kanilang propetang si Abraham. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
10: Isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Eid al-Adha ang nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan nagtipon ang libu-libong Muslim kasamang kanilang mga pamilya at kaibigan. Maagang nagtungo sa mga moske at Eid prayer grounds ang mga lumahok para sa congregational prayer.
11: Niya ba na pagkatuturo sa kapagkalimoy? Kagina, Eid, kung ano niya ba? Udahiya ba niya ba? At pwede ka na mo.

0: paghahandog ng hayop tulad ng baka o kambing bilang simbolo ng sakripisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Abdul Rauf Makakwa, kasama ang mga Bangsamoro sa Northern Kabuntalan kung saan nagpahatid ito ng mensahe ng pagkakaisa, kapayapaan at pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, nananatiling simbolo ang idiladha ng pananampalataya, pagkakaisa at pagbabahagi ng napatuloy na nagbubuklod sa sambayan ng Bangsamoro at sa buong bansa.
1: Ang pagdiriwang ng idiladha ay hindi lamang sa pananampalatayang Muslim, ito rin ay selebrasyon na bukas para sa lahat. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, ginituan ng ilang senior citizen at kanilang dependents ang alok na libreng gamot at serbisyong medikal ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
4: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veteran, sa halagang 20K ba? Yung ano, maabel na work ng consultation, lab test, gano'n, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. So, aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
3: Laking tuwa naman ni Emelita Libiano sa programa dahil makatutulong aniya ito sa medikasyon ng kanyang asawa na isang stroke patient.
5: Oo, yun na nga, yung para finances, yung gastos, para kumbaga yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
3: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa iba pang balita, tinutulang ng ilang mamabatas ang isinusulong na online participation at voting sa Senado. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
6: Ilang mga mambabatas ng Kamara sa isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online participation at voting sa Senado. Komento ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na kasama sa inoobserbahan sa impeachment trial ay ang kilos ang miyembro o testigo.
7: Kasi mas gugustuhin natin no, na personal dahil ang isa sa mga mahalaga na ma-assess ng judge ay yung mga uupong senator judge ay yung

0: testigo kung paano ito magsasabi, kung nagsasabi ito ng totoo. So sa pag-assess nung kasama dito yung pag-observe ng kanilang mga demeanor habang sila ay tinatanong. So kung wala sila doon, wala ang kanilang presensya, so paano nila ito ma-observa ng maayos? Kaya mas maganda talaga kung nandoon sila, at siguro mas maganda rin kung ang presensya nila ay nandoon kung magbobotohan.
1: Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, self-serving ang talakayan sa Senado para payagan ang online voting.
2: Unreasonable yung gusto nila, kasi kahit yung House, katulad ng nabanggit kanina, ay hindi inaallow ang virtual sessions and online voting or hybrid, wala at all na hybrid. Online sessions only kapag ka merong natural calamity, pandemic, strike, riot, civil disturbances. Di po nakalagay dyan, outstanding warrant of arrest.
1: Naniniwala naman si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na dapat tiyakin ang personal na presensya, accountability at buong atensyon ng bawat senator judge sa impeachment trial. Ani Adyong na ang physical attendance ay nagpapatibay sa public trust o tiwala ng publiko sa isinasagawang proseso sa impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
4: Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q-Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo.
5: Medyo mura naman kasi 300 lang ang kilo eh. Medyo bumaba ngayon.
4: Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanyang mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno.
6: Sana bumaba na lahat. Pati ang gas.
4: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niya ni pinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis.
7: Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karneng baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liyempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo.
4: Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liyempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Isa na namang major milestone para sa K-pop superstars na BTS ang makamit na prestigious Artist of the Year Award sa isang international music awarding body. Samantala, aktres at singer na si RC Muñoz bukas pa rin sa pagkakaroon ng anak kahit hindi na prioridad ang love life. Narito ang ulat.
8: Tanggap na ng aktres na si RC Muñoz sa edad na 37. Hindi na siya pressured pa na magkaroon ng long-time partner. Sa isang panaya, inamin ni RC na hindi na siya naghahanap ng love life at hindi na niya ito priority. Pero, pangarap pa rin na magkaroon ng mga anak sa future kahit na wala pang partner. Sinabi niya na hindi naman sang-ayon dito ang kanyang religious mom. Gayunpaman, kinoconsider niyang mag-freeze ng eggs para at least ay may posibilidad pa rin siyang magkaanak. Lalo na't ang madalas pa niya nakikita ang kanyang mga pamangkin at ito anay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa vlog, napag-usapan din ng aktres ang tungkol sa hilig niya sa pagluluto at ang kanyang pagmamahal sa South Korean group na BTS, na pinapangarap niyang makilala ng personal. Ang press noon ang BTS ay makatulong sa kanya na makamove on mula sa isang breakup. Iginawad sa South Korean supergroup BTS ang prestigious Artist of the Year Award, isa sa pinakamalaking parangal sa American Music Awards. Isa na nga ito sa kanilang major international achievements. Kasunod ng pansamantalang hiatus ng grupo para gampanan ang mandatory military service. Ayon sa kanilang leader na si RM, ito ay isang malaking honor na makatanggap ng precious award. Hindi raw magiging posible ang kanilang paghumpay kung hindi dahil sa ARMY. Nialay ng grupo ang milestone sa mga tagahanga na sumuporta sa kanila mula sa kanilang debut hanggang sa kanilang pagbabalik. Ipinahayag din ng mga miyembro ang kanilang pasasalamat sa mga tagahangang dumalo sa kanilang nagpapatuloy na world tour at ipinagdiriwang ang kanilang pinakahihintay na pagbabalik ng grupo mula sa hiatus.
6: Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world who stood by us for the past 13 years. Thank you so much.
9: We have been overwhelmed by the reaction to this album. Thank you for embracing Arirang and every single song on this album that you helped chart, for real. Thank you, we're so grateful.
10: Personally, following us on tour and showing so much love in every city. 그리고 응원해 주시고 사랑해 주시는 아미 여러분들 정말 감사합니다. 사랑합니다.
6: Thank you, IMA!
11: 우리 아미 진짜 사랑해요.
8: Abangan nyo din bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulit Showbiz.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time.

0: Tatlong minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Japan at Pilipinas pinalakas ang ugnayan sa ilalim ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa patuloy na lumalakas.
1: Headlines.
0: Tatlong nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan, inaasang maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
1: Headlines.
0: Vietnamese President Tho Lam nakatakdang bumisita sa Pilipinas para sa isang state visit.
1: Headlines.
0: Defense Secretary Gilberto Teodoro nakipagpulong sa senador ng Estados Unidos para sa pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika.
1: Headlines.
0: International Criminal Court itinakdang Nobyembre 30 ngayong taon bilang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Marila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 28, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalya ng ating mga balita. Pilipinas at Japan, mas pinalakas ang relasyon sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership. Pagkakaibigan ng dalawang bansa patuloy na lumalakas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalakas at itinaspa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remark sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa paggunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ito'y matapos na lagdaan ang nasabing partnership agreement sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan. Kabilang sa mga kasunduan ito ang pagpapalawak ng kooperasyon sa digital finance, connectivity, smart city technology, AI at data systems, gayon din sa digital services at iba pang mga infrastructure projects. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga memorandum of understanding na mapabilis ang modernisasyon sa bansa at makapagbigay ng mas maayos na serbisyo at dagdag na kabuhayan para sa mga Pilipino. Inaasahan ding makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapaganda ng internet connectivity at paglikha ng mas maraming trabaho sa sektor ng teknolohiya at digital innovation. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Japan ang matagal ng ugnayan at pagtutulungan para sa pagunlad ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lalo pang lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan kasunod ng paglagda ng Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at ilang nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang kasunduan bagi ito ng pagpapalawak ng kooperasyon. Sa Digital Finance, Marketing Technology, Artificial Intelligence o AI-Driven Infrastructure at Intelligent City Solutions, kabilang sa mga kumpanyang lumagda sa partnership agreements ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation, ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Patunay ito ng matibay na kumpiyansa ng Japanese investors sa Pilipinas.
4: Important ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech.
0: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na inaasang makakatulong ang mga kasunduang ito para magkaroon ng mas maraming trabaho sa bansa. Ngayon din ang pagkakaroon ng mas madaling access sa mga serbisyong pinansyal tulad ng online banking at digital payments. Makakatulong din ito para sa mas modernong komunidad na may maayos na internet, teknolohiya at public services para sa mga Pilipino.
4: Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Then when they invest, syempre, they may mga indirect industries, let's say the restaurants, the retails, and so many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines.
0: Si Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mas matatag na Philippine-Japan parliamentary cooperation sa gitna ng global security at economic challenges. Sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang report ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong Anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala, sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon na tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
6: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, kapwa magbebenepisyong Pilipinas at Israel sa isa't isa sa ilalim ng Pax Silica Initiative. Ayon kay Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch, sa pamamagitan nito ay mapagtitibay ang kanilang alyansa sa larangan ng Artificial Intelligence o AI, semiconductor design at critical minerals. Ibinahagi rin ni Kersh sa Bangkong Pilipinas ngayon na makakatulong sila sa Pilipinas dahil sa AI expertise ng kanilang bansa. Ang mineral resources ng ating bansa, lalo pa sa limitado anya, ang mapagkukunan nito sa kanilang maliit na bansa.
8: You need to understand that there are gaps in the size and you have plenty of nickel and other different important minerals that you have. What Israel has to offer is the tech side. We are advanced whenever it comes to AI and cybersecurity and other technological solutions because we have scarcity of minerals and other things. So I do identify that that can be the partnership between Israel and the Philippines in this respect.
0: Samantala, kay Ambassador Kersh, umubuo ng Pilipinas at Israel ng isang Memorandum of Understanding para sa Critical Minerals Cooperation matapos ang pagbisita ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at Undersecretary Severino Rodolfo sa Israel. Anya, wala pa siyang mababanggit na specifics pero patungkulan niya ang MOU sa technological solutions sa AI, cybersecurity at iba pa. Bukod dito, sinabi rin ni Ambassador Kersh na may nakikipag-ugnay na rin sila sa Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo naman ng hiwalay na MOU sa cybersecurity. Anya, mahalagang pundasyon ng leadership, academics at private sector sa partnership na ito ng Pilipinas at Israel. Dagdag pa ni Kersh, ang Pilipinas ay hindi lamang pwedeng magsilbing mineral source ng Israel, kundi may mahalagang potential din ang Central Luzon bilang Luzon Economic Corridor, lalo na sa high-tech industry.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Napatakdang bumisita sa Pilipinas si Vietnamese President Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1 ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Tatalakayin sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usapin sa trade, investment, food security at defense cooperation. Itong kauna-una ang state visit ni President Tho Lam sa bansa mula nang maupo siya sa pwesto bilang Pangulo ng Vietnam. Matatandaang nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam noong Hulyo 12, 1976. Pinagtibay naman ang dalawang bansa ang kanilang strategic partnership noong November na 17, 2015.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakipagpulong si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro kay US Senator Tammy Duckworth sa isang courtesy call sa Makati City. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalalim pa ng kooperasyon sa ilalim ng siyensya ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpalitan din sila ng pananaw hinggil sa mga kasalukuyang hamon sa seguridad, depensa at regional partnership sa Indo-Pacific region. Si Senator Duckworth ay miyembro ng US Senate Armed Services Committee na nakatutok sa mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad at depensa ng Amerika. Patuloy namang pinagtitibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense partnership sa gitna ng umiiral na mga hamon sa rehiyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinakda ng International Criminal Court o ICC ang November 30, 2026 bilang petsa ng pagbubukas ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, ginawa ang desisyon matapos ang status conference kung saan tinalakay ang mga sinumite ng prosecution, depensa at mga kinatawan ng mga biktima, pati na rin ang mga kinakailangang paghahanda sa paglilitis. At ayon sa korte, may mga natitirang procedural matters na kailangang tapusin bago ang trial. Kabilang dito ang kumpletong disclosure ng ebidensya at iba pang preparatory steps upang matiyak ang patas at maayos na paglilitis. Binubuo ang Trial Chamber 3 ni na Presiding Judge Joan Corner kasama sina Judges Kibong Paek at Nicholas Gilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inagutos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Kaugnay ng kanyang kasong Crimes Against Humanity ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Conner, kailangan ng updated na pagsisuri matapos maghain ang motion ng kampo ni Duterte tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi ng depensa na ang laon ng medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Dahil dito, pansamantalang pinagpaliban ng ICC ang pagtakda ng eksaktong petsa ng trial habang iniintay ang resulta ng bagong medical evaluation. Tinalakay rin sa status conference ang pagsusumite ng ebidensya, paggamit ng mga wika sa paglilitis at target na petsa ng pagsisimula ng kaso.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman.
0: Makita ang mga sangkot sa alinmang international ports. Sinabi rin ng BI na wala pang naitatalang kamakailang biyahe sa abroad sina Marcoleta, dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Samantala, matatanda ang naglabas ng PHDO ang Sandigan Bayan matapos silang pangalanan sa kasong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naharap naman sa reklamong plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Chis Escudero sa Office of the Ombudsman. Nakasaad sa reklamo na nakatanggap si Escudero ng daang-daang milyong pisong kickback mula sa ilang flood control projects sa pamamagitan ng isang taga-pamagitan nakabatay mga paratang sa testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing sangkot umano si Maynard Ngu bilang bagman ng senadora. Maring tinanggi ni Escudero ang mga aligasyon at giniit na walang ebidensyang magpapatunay na tumanggap siya ng pera. Anya, nakabatay lamang ang reklamo sa mga pahayag at hindi sa mga konkretong ebidensya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na kumikilos pahilagang kanluran ng Tropical Storm Zhang Mi at inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o sa Biyernes ng umaga. Kapag nasa loob na ng PAR, tatawagin itong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalakas pa ang bagyo at maring maging isang ganap na typhoon pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Pilipinas o ng Philippine Sea. Bagamat maritang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, posible pa rin magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa extreme northern Luzon ngayong weekend. Inaasahan ding palalakasin ng bagyo ang habagat simula naman sa Sabado na maaaring magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at patuloy na mag-monitor sa mga susunod na weather update.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 4 milyong family food packs naka-standby na bilang paghanda sa pagpasok ng bagyong Domeng. Naritong balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang maigpit na pagbabantay ng pamahalaan ng Pilipinas sa sitwasyon ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Itong kinumpirma ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Nakatuwang ang Department of Foreign Affairs sa pagmumonitor sa kalagayan ng mahigit sa 400 Pilipino sa naturang bansa. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang kaso ng virus sa sinumang mamamayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho doon. Inatasan din ng DMW ang mga manning agencies nito na magsumite ng regular na ulat upang matiyak ang mabilis na tulong sa mga Pilipinong maaring maapektuhan. Nagkasundo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa agarang pagsasaklolo sakaling may magpositibong Pilipino sa Congo.
12: Yung pong 400 na Filipinos doon naman ay minomonitor po katulad ng mga agency hires natin, yung mga recruitment agencies natin 24/7 ang monitoring nila. Kung meron mang problema, meron mga naapektuhan, ay sila po ay magsasubmit sa atin ng report at tutulungan po nila yung kanilang dineploy na OFWs. Yung po yung umiiral nating protocol. Pero sa ngayon po, wala pong news, wala pong kaming natatanggap na balita sa monitoring natin na may apektado tayong Pilipino.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, muling nagpatupad ng balasahan ng Philippine National Police o PNP sa hanay ng ilang matas nitong opisyal. Batay sa nilabas na kautusan, tinalaga si Police Brigadier General Arnold Ibay bilang bagong hepe ng National Capital Region Police Office. Papalitan naman niya si Police Brigadier General Randy Arceo na ililipat sa Personnel Holding and Accountability Unit. Samantala, may mga bagong assignment din sa Directorate for Research and Development habang tinalaga naman si Police Colonel Ledon Monte bilang bagong PNP Commandant of Cadets.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kamara on track na ipasa ang mga priority bills ng LEDAC o Legislative Executive Development Council. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: On track ang Kamara de Representante sa pag-aproba ng mga panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 5 mahalagang panukala ngayong Linggo. Sa pamamagitan ng Viva Voce Vote, inaprubahan ng Kamara ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya, social welfare, digital safety at transparency sa gobyerno. Patunay ito ng patuloy na pagtutok ng liderato ni na Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos sa legislative agenda ng administrasyon kasabay ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kabilang sa mga inaprubahan sa ikalawang pagbasa, ang pagkapalakas ng Basis Conversion and Development Authority, Right to Information Act, Child Online Safety and Protection Act, panukalang laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news, at pagpapalawak ng National Feeding Program bilang National Nutrition Program. Nauna lang naipasa ng Kamara sa ikalawang pagbasa noong nakaraang Linggo ang House Bill Number 8389 o ang kauna-unahang Anti-Political Dynasty Bill na umabot sa naturang yugto sa kasaysayan ng Kongreso. Sa kasalukuyan, papalapit na ang Kamara sa pagtupad sa halos kalahati ng 52 priority bills ng LEDAC matapos maipasa sa ikatlo at pinal na pagbasa ang 20 priority bills sa unang taon pa lamang ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas pinigding pa ng pamahalaan ang kampanya nito laban sa online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. At child sexual abuse or exploitation materials o CSAEM. Ikinatuwa ng Cybersecurity Investigation and Coordinating Center o CICC na naipasana ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ayon kay CICC Executive Director Renato Aboy Paraiso, mahalaga ito para ma-update at makasabay ang batas sa advancement sa mga uri ng online child abuse at pornography, lalo na at nagagamit na rito ang artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Gitpa ni Paraiso, kailangan nanggipin ng batas para mapanagot ang mga kriminal na may kinalaman sa pang-abuso at exploitation ng mga kabataan online.
14: Ang AI-generated na child pornography, victimless crime. Di ba parang kahit kopyahin mo yung image sa isang bata, pero ang AI-generated pornography, child pornography, victimless crime. So, kailangan talaga magkaroon ng legislation na maparusahan yung mga taong gumagawa nito. No? At again, because of the advancement of technologies, our laws really have to catch up with these advancements. So, our laws could be not only relevant, but effective in enforcement.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpilit na pagbotohan ang pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyales na talo ang argumento ng kabilang panig ayon kay Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Dinig ni Senator Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatandaan noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate rules. Anya, tila binypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at naisa nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpasya minorya na mag-walk out at maiwan si Minority Leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Food and Drug Administration nagpaalala sa publiko na maging wais at maingat sa pagbili ng school supplies ngayong papalapit ang pasukan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpalabas na babala ang Food and Drug Administration o FDA kasama ang Toxics Watchdog Group na ban toxics ukol sa pagbili ng mga gamit sa eskwela ngayong papalapit ang pagbubukas ng klase. Pinapayuhan ang mga magulang na maging mapanuri upang makaiwas sa mga peking school supplies na nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal tulad ng lead at cadmium na mapanganib sa kalusugan ng mga mag-aaral. Narito ang pahayag ni Attorney K. Ann Magundayaw, spokesperson ng Food and Drug Administration.
17: Kami po sa Food and Drug Administration sa pangunguna ni DG Paolo Teston ay nagpapaalala ngayong back to school na bagamat tayong mga momshi at ang mga popshi natin ay nagtitipid, pero syempre hindi natin dapat kinocompromise dyan yung safety po ng ating mga anak. Kaya dapat po, no, matuto tayong maging mapanuri, no, sa ating mga binibiling gamit ng mga anak, especially yung mga maliliit nating mga anak, para naman maproteksyonan din yung kani-kanilang mga health.
16: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Canada at Bahamas, nagpataw ng travel ban kaugnay ng Ebola outbreak sa ilang bansa sa Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Jay Arevalo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Sa gitna ng lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa, nagpataw na ng pansamantalang travel ban ng Canada at Bahamas laban sa mga biyahero mula sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan. Ayon sa ulat ng Reuters, epektibo agad ang 90 araw na pagbabawal ng Canada simula ngayong Linggo upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng virus sa kanilang bansa. Samantala, 30 araw namang ipapatupad ng Bahamas ang kahalintulad na restriksyon habang patuloy nilang sinusuri ang sitwasyon. Nagbabala na rin ang World Health Organization o WHO na very high na ang panganib ng paglala ng Bondibugyo strain ng Ebola sa Congo at Uganda. Dahil dito, naghigpit na rin ang ilang bansa sa kanilang border controls at health screenings. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng Ebola sa Canada at Bahamas, ngunit naghahanda na ang kanilang mga health authorities para sa posibleng banta ng sakit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas, Sports.
0: PBA semifinals, parehong tabla sa 2 games apiece. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Kapwa tabla sa 2-2 ang mga semifinal series ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Playoffs. Matapos ang naging tagumpay ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Balls kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Unang tinalo ng Elasto Painters sa Barangay Ginebra San Miguel sa final score na 97-85 at sinundo naman ng naging panalo ng Bolt sa TNT Tropang 5G sa Night Cup ng Wednesday Doubleheader 101-90. Dahil sa panalo ng parehong koponan, noong Game 4, aabot na sa Game Number 6 ang parehong semi-series ng Commissioner's Cup o tinatawag na Virtual Best of 3. Bukas ng hapon, idadaos ang Game 5 na gaganapin pa rin sa Big Dome. Ang Game 6 ay nakatakda sa Linggo sa Inares Center sa Antipolo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Isang buwang summer school ng LGU Lawag City matagumpay ng nagtapos Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
4: Matagumpay ang summer school ng mga estudyante sa Lawag City, Lucas Norte matapos ipakita sa publiko ang kanilang natutunan sa larangan ng martial arts, musika, sining at iba pang talento. Isinagawa ang recital program ng Just Be Active This Summer ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lawag sa SM City, Lawag, kung saan dumalo ang mga magulang at nanood naman ang mga mallgoers. Ayon kay Lawag City SK Federated President Michael Christoph Agustin, isang buwan silang nag-training at nagklase. Umaabot sa mahigit 400 estudyante ang nag-enroll sa summer schooling, ngunit umaasa ito na mas marami pa ang maengganyo sa susunod na summer. Ang naturang aktibidad ay inisyatibo ng LGU, City Tourism Office at Sangguniang Kabataan na bilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuto ng maayos ang mga kabataan dahil pwede silang sumunod sa yapak ng mga naunang nagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang kahusayan at talento. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Proyektong tamang abono ani sigurado sinagawa sa Pangasinan. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
5: Isinagawa ng BA Agricultural Training Institute Region 1 na ang programang B-Extension Wheels tamang abono ani sigurado sa Multipurpose Training Center sa Santo Tomas, Pangasinan. Nakatuon ang aktibidad sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, Farmers Training, sa Balanced Fertilization at Tamang Nutrient Management gamit ang Soil Test Kit. Layunin itong matulungan ng mga magsasaka na mapababa ang gasto sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Dumalo rin sina Mayor Dickerson Villar at Vice Mayor Timoteo Dick Villar III bilang suporta sa mga programang pang-agrikultura para sa mga magsasaka sa bayan. Kasabay nito, nakatakdang ipamahagi ang kabuoang 872 hybrid seeds at biofertilizers sa rice farmers. Unang nakatanggap ng ayuda ang mga magsasaka mula Barangay Poblacion East, Poblacion West, San Marcos at La Luna, habang susunod namang mabibigyan ng iba pang barangay ayon sa schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga residente ng Agoo, La Union na pagkalooban ng Certificate of Live Birth ng Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Glenda.
6: Walang katumbas na saya. Ganito ang naramdaman ng siyam na residente ng Agoo, La Union matapos silang makatanggap ng Certificate of Live Birth and Security Paper o SECPA mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito'y sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project o BIRAP ng ahensya. Pinanguna ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danites E. Timido ang paggawad ng SECPA sa mga residente na mula sa tatlong barangay ng bayan. Paliwanag ng PSA na ang BIRAP ay isang napakahalagang programa ng pamahalaan upang matiyak na lahat ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasa marginalized sector, gayon din ang mga indigenous peoples at mga kapuspalad ay may rehistro sa local civil registry office upang sila ay magkaroon ng opisyal at legal na pagkakakilanlan. Ito'y bilang katuparan sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiparating sa lahat ng mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 400 million pesos na halaga ng farm-to-market road sa Oriental Mindoro. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom!
24: Aprobado na ng pamahalaan ng 407 million pesos halaga ng farm-to-market road project sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Regional Project Advisory Board, mapapabilis ito ang transport of goods at mas mapapabilis ito ang access sa government services kapag natapos ang sabing proyekto. Matatagpuan ang 10.5 kilometrong pagbabakalsada sa Merit Concepcion, Victoria Barangay, Maria Concepcion, Happy Valley, Bugtong Natuog Farm at Market Road with Bridge. Ang proyekto ay magdurugsong sa mga munisipalidad ng Victoria, Oriental Mindoro at Socorro na magpapabilis ng daloy ng agricultural products patungo sa pagbibentahan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,700 beneficiaries sa Santo Domingo, Albay, tumanggap ng rice subsidy mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay, narito ang report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul. Umabot sa higit 1,700 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Albay ang tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaang Nasyonal na isinagawa nitong May 27. Bawat beneficiaryo ay nabigyan ng tig-isang sako ng bigas na may timbang na 10 kilo bilang bahagi ng inisyatibang naglalayong maibsan ang gastusin sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Isinagawang aktibidad sa Potensiano Gregorio Recreational and Cultural Center sa pangunguna ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay, katuwang ang LGU Santo Domingo upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon ng ayuda. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halaga ng 137 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 3,000 delivery riders sa Eastern Visayas tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
25: Nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga delivery rider sa iba't ibang lalawigan at lungsod sa Eastern Visayas, Mayo 27, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng agarang tulong sa mga sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kasalukuyang energy emergency sa bansa. Umabot sa 2,855 beneficiaryo sa rehiyon ang tumanggap ng tig 5,000 piso piso na ayuda bilang agarang suporta sa mga delivery rider. Batay sa Talaan, 1,124 beneficiaryo ang mula sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, Leyte, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar at 157 sa Northern Samar. Ayon sa pamahalaan, layunin ang cash relief assistance na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga delivery rider na naapektuhan ng pagtaas ng gastusin sa transportasyon at pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Most wanted person ng Calabarzon dahil sa 13 kaso ng statutory rape na aresto sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Gene Nabilon.
3: Radyo Pilipinas, report.
0: Gene.
10: Naaresto ng Police Regional Office 8 ang rank number 1 regional most wanted person ng Calabarzon sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Talulora, Mondragon, Northern Samar noong Lunes ng hapon. Ang naarestong akusado ay kinilalang si Alias Lael, 26 anyos, binata, isang backhoe operator na nakatira sa Mondragon, Northern Samar na dinakip sa visa ng warrant of arrest. Dahil sa kasong 13 counts ng statutory rape na pinalabas ng husgado noong July 8, 2025 na walang piyansang inirekomenda. Ang naturang operasyon ay magkasamang isinagawa ng Mondragon Municipal Police Station, Regional Intelligence Operation RID Region 4A, Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office, RID 8 at ng Antipolo City Police Station. Ang akusado ay dinala sa Mondragon Municipal Police Station para sa karampatang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gene Navilon, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Kalbayog.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matitip sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: At ng ASEAN AI Ready Program sa Iligan City, aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito ang balitang atin sa atin ni Sharif Temhar.
3: Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif,
13: aprobado na ng sanggunyang panlunsod ng Iligan ang resolusyong isinulong ni Councilor Thomas Derek Shaw na nagpapahintulot kay Mayor Frederick Shaw na lumagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Smart Cities PH Incorporated para sa implementasyon ng ASEAN AI Ready Program sa lungsod. Hakbang ito upang palawakin ang kaalaman ng mga kabataan at komunidad sa Artificial Intelligence o AI at ihanda sila sa paggamit nito sa edukasyon, trabaho at digital na serbisyo. Sa tulong ng ASEAN Foundation at Google.org, layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at responsabling paggamit ng AI, pausayin ang digital skills at bawasan ang agwat sa akses sa teknolohiya sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Samantala, una na rin naglunsad ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ng AI at Coding Trainings para sa mga estudyante, guro at komunidad bilang regional hub ng AI-ready ASEAN sa Mindanao gamit ang hands-on learning at community-based training programs. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad at magpapalakas pa ng digital skills sa Mindanao at iba pang bahagi ng ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Governor Tan narawagan ng pagkakaisa at matatag na pananampalataya sa araw ng Idil Adha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Fatma Gino.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Fatma.
15: Sa pagdiriwang ng Idil Adha kahapon, May 27, 2026, muling nanawagan si Sulu Governor Abdusoko Ictan II sa mamamayan na higit pang palakasin ang pagkakaisa, pagmamahalan at pananampalataya hindi lamang sa bawat pamilya, kundi maging sa kapwa-tao. Ayon sa Gobernador, mahalagang manaigang respeto, pagtutulungan at pag-uunawaan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakabuklod ng sambayanan. Binigyan din niya ang Idil Adha hindi lamang paggunita sa sakripisyo at pananampalataya, kundi isa ring paalala ng malasakit, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Ang Idil Adha prayer ay pinangunahan ni Ustaz Muhaymin Abubakar, Chairman ng Sulu Ulama Council for Peace and Development, kasama ang iba pang religious leaders at mga mananampalataya mula sa iba't ibang lugar. Ginanap ito sa Provincial Capitola Ground sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Naging payapa at makabuluhan ang pagdiriwang kung saan nagkaisa ang lahat sa panalangin para sa kapayapaan, kaunlaran at mas matibay na samahan ng sambayanan. Ipinakita rin sa okasyon ng kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay tungo sa pagkakaisa at maayos na kinabukasan para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, May 28, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas!
16: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
14: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
18: Sa enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o ALS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang ALS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa ALS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo nang kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
26: Maging fuel efficient,
4: Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning! Webes. May 28, 2026. Good morning po. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gabamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ang programang ito, mga kaibigan, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayan broadcast po sa mga himpilan na yan, sa mga stasyon na yan. At siyempre, sabayan din na mapapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano man po pinagkakabalan nyo ngayong umagang ito ng Thursday, Duki Pass Company, ha? May pasok na uli. Kahapon wala, Idil Adha kahapon. Ngayon may pasok na. Kumustahin muna natin ang kalagayan po ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Hatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito. Sa dadaan po ng EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa May Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang dalos sa Ken. Masusunod ulit ang pagbabagal dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound po sa May Park Avenue, asahan natin pagbagal ng dalis sa Ken hanggang makarating na po sa Taft Avenue. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. Pagdating po ng Ayala, tuloy-tuloy po ang bilis ang dalos sa Ken hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound sa May Cali Industria, asahan natin pagbagal ng dalis sa Ken. Moderate traffic naman po sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli po itong babagal dito lamang po sa May Makili. Paglapos po ng Makili, tuloy-tuloy po ang bilis ang dalok sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, Levy Mariano hanggang Upper Makili, asahan natin pagbagal ng dalos sa Ken. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalos sa Ken hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw na Thursday, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
0: Ann?
2: Yes, sir.
0: Doon sa malakas na buhos na ulan kaninang madaling araw dito sa Quezon City and nearby areas, wala naman tayo na monitor ng mga main thoroughfares na nagkaroon ng tubig baha.
2: Ay, sir, ngayon po, sir, sa mga oras ito, sir, wala naman po na-report sa atin ng mga baha po.
0: Okay. Thank you so much, Ann Gozon.
2: Magandang umaga po.
0: Good morning. Good morning. Ann Gozon mula po sa MMDA Metro Base.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 8.5 minutes na makalipas po ang 7 AM. Ito po, ah. Sa pagbisita po, mga kaibigan, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Japan, meron pong kaagad na tatlong kasunduan na nilagdaan. Yan po ay naglalayong palawakin ang pagtutulungan o kooperasyon sa digital finance. smart cities, sa infrastructure at iba pang mga proyektong makakatulong sa mas maraming Pilipino. Kabilang po mga kaibigan sa Memorandum of Understanding, ang partnership na Ayala Corporation, Mint GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation. Layunin po niya na suportahan ang paglago ng GCash at palawakin din ang digital services nito. Mayroon ding partnership mga kaibigan, ha? Ang Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ng collaboration sa marketing technology at yung pong iba pang mga digital platforms. Isa rin sa mga MOU ang partnership ng Ayala, Globe, Mitsubishi Corporation at KDDI para naman pag-aralan po ang tinatawag na Intelligent City Initiatives dito sa Pilipinas. At sa loob po ng maraming dekada mga kaibigan, naging bahagi na ng paglago ng Pilipinas ang maraming Japanese companies. At sa likod po ng bawat pagpupulong at investment discussion, mas malawak na layunin po nito. Eto ho ha, mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan, mas magandang connectivity, mas matatag na infrastructure at mas maraming opportunities para sa mga Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 10 minutes mga kaibigan makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Ah, kumustahin natin yung mga dam na pinangangasiwaan po ng National Water Resources Board. Pangunahin na dyan ang Angat Dam. Dito po malapit sa atin. Ha? Yan ang isa o ang pangunahing pinagkukunan ng pangangailangan tubig dito po sa Metro Manila. Yan at iba pang mga updates mula sa National Water Resources Board. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo.
3: Sumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh! Nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
7: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 728 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. I-acknowledge ko lang, ito po ang si Sean Kyle Flores. Sabi niya, good day Sir Alan. Shout out to the parish priest of the Lord's Transfiguration Parish, L&S Subdivision in Angeles City, si Reverend Father Diogracias Kerr Galang, celebrating his birthday today. Thank you and God bless. from Sean Kyle Flores, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Oy, happy birthday, Father Diogracias Kier Galang. Diyan po sa parish priest. Siya po ay parish priest ng The Lord's Transfiguration Parish sa Angeles City, Pampanga. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, mga kaibigan, tayo ho'y makikibalita naman sa National Water Resources Board. Baka kausap natin ang kanilang Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, si Alan, sa ating mga tagapakinig ng programa po.
0: Yes, sir. Una, makikibalita lang kami, of course, sa status sa kasalukuyan ng dam na, Angat Dam muna at iba pang mga key dams na pinamamahalaan po ng National Water Resources Board. Tag-init, although nagkakaroon ng paminsan-minsang mga pag-ulan. Kumusta po primarily ang ating Angat Dam, sir?
9: Sa ngayon po, no, ang level ng Angat Dam ay nasa 174.44 meters, no? At mababa na po ito, no, doon sa 180 na operating level na sinasabi po natin. Kaya dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, ay minabuti po natin na mas bigyan ng prioridad, no, yung water supply po dito sa Metro Manila, sa, dahil nasa sa sitwasyon na rin po na mas mababa na tayo sa 180 na minimum operating level. In fact, more than 5 meters na po ang baba niya. Kasi nga po, halos 174 meters na po siya.
0: Okay. So, ang normal na operating level, ika nga ng Angat Dam, is 180 meters. At present, it's down to 174 meters. Okay. So, yung pong pagbaba ng halos 6 na metro sa level ng Angat, paano po ito kinakategorize in terms of, ito ba'y, pag sinabing a little below the normal operating level, ano ho ang tawag doon at anong magiging pangunahing epekto nito sa atin, halimbawa, dito sa Metro Manila at iba pang mga pinaglilingkuran ng Angat Dam?
9: Sa ngayon po, no, pag mababa po sa 180 meters na no, minimum operating level,
0: opo,
9: mas binibigyan prioridad po natin ang water supply for Metro Manila at karating lugar po. No? Pero ganun pa man, no, dahil po nagpapatuloy, no, yung pagbaba po ng Angat Dam, dahil wala pa akong masyadong pag-ulan na nararanasan sa Angat Watershed, ay minabuti na rin po natin, no, na mag-implement ng contingency measures, no, para naman po mas mapangalagaan natin itong supply na kasalukuyan, dahil na rin po, no, yung pangamba ng El Niño na maari po mag-umpisa by June or itong papasok na buwan.
0: Opo.
9: At maari po itong matapos ay tumawid, no, hanggang sa susunod na taon ayon po sa pag-asa. Kaya yun din po kailangan natin paghandaan kasama, Alan, na sa kasalukuyan po ay normal po ang water supply na may bibigay natin sa Metro Manila, no, para po sa buwan ng June. Pero ganun pa man po ay kailangan din po natin i-monitor, no, ng maigi ito kung magpapatuloy po ang bababa ito at walang darating na pag-ulan sa mga susunod na linggo, ay re-reviewin po natin yan, no, kung kailangan mag-adjust, kung kinakailangan, para naman po mapangalagaan natin yung mga pangailangan natin hanggang sa mga susunod na buwan po.
0: Opo. At para rin po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, maliban sa Angat Dam as the primary source of potable water dito sa Metro Manila at sa mga karatig lugar, ano pa po ang ibang binibigyan, ika nga, ng tubig ng Angat Dam? Meron bang bahagi ng mga irrigation facilities din na malapit dito sa atin, o it's primarily source of potable water natin, Director David, sir?
9: Kasama po yung irrigation ng mga more than 20,000 hectares po, no, sa Bulacan at Pampanga. Pero ganun, sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level, ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po, no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila, no,
0: yun,
9: nitong buwan ng Mayo.
0: Mm-hmm.
9: So, wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala hong munang alokasyon para sa irigasyon. at hihintayin muna natin siguro makarecover, no, yung ang damdam, no, doon sa mas normal o comfortable na level.
0: Opo.
9: Kasi nga po, kasamang Alan, pag nagsimula po kasi tayo magbigay, no, ng allocation or release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan. No? Hindi naman po pwedeng bibigyan natin ngayon, tapos sa susunod na buwan, hindi po pwede. Kasi kailangan pong mga 3 hanggang 4 na buwan, no, yung
0: isang
9: cropping season po. No? Kaya kailangan, pag nagsimula po tayong magbigay, ay gusto rin mo natin mabigyan ng kasiguruhan na may tatawid natin hanggang sa makapag-anib po sila. No? Kaya ang tinitingnan po natin dito, kung kakayanin po iyon, yun po yung minomonitor ng ating sa ngayon, ay sa kasalukuyan po kasi medyo alangan, medyo mababa po ang level, kaya hanggang sa iyon po ay suspended muna ang releases sa irrigasyon. Dahil na rin po, nakapag-ani na rin po sila at kasalukuyan ay naghahanda na sila sa mga susunod na pagtatanim, pero kailangan pong i-monitor muna ang level po ng anggat kasama lang.
0: Opo. At sa panig po ng National Water Resources Board, pag umabot ng anong level, how many meters below the 180 normal operating level ng anggat, ang ituturing na, halimbawa na critical ang level ng tubig sa anggat dam, sir?
9: Sa ngayon po ang sinasabi, depende po kasi sa mga pag-ulan, no, yung projection natin sa mga pag-ulan na darating. No?
0: Opo.
9: Kaya sabi nga ho natin, ilang buwan ang tinitingnan ho natin dito, no? Pero sabi nga ho natin dito, pag medyo bumaba po ng mga 170 yan o hanggang 165, medyo tinitingnan na rin po natin kung mag-a-adjust na tayo sa allocation po para po sa water supply, no? Mm. Yun po yung tinitingnan din natin, no?
0: Opo.
9: Pero ayaw rin po kasi natin siyang bumaba ng masyado kasamang alam. Kasi
0: yes,
9: pag masyadong mababa, baka mahirapan na rin makarecover siya para matugunan yung mga pangailangan natin sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon po.
0: Mm-hmm. But as it is doon sa level na 174 meters, ay wala pang pangangailangan para bawasan ang supply ng tubig na pinagkakaloob natin, yung potable water, Doctor?
9: Sa ngayon po, kasama ng alam, normal po, nasa 50 cubic meters po ang allocation, no, ng NWSS para po sa water supply ng Metro Manila.
0: Mm.
9: Kasama po dyan, no, meron pong sinasupplyan din sa parte ng Bulacan,
0: opo,
9: Cavite, at konting bayan dito po sa Rizal, no. So yung pong Metro Manila, yung mga karating lugar din po na umaasa, no, halos 90% po kasi ng tubig dyan nagagaling sa anggat dam.
0: Ayun, dahil normal pa, ika nga, at wala pang bawas doon sa volume ng tubig for for domestic use. Ano? Kumbaga, hindi pwedeng sabihin itong mga water concessionaires natin, kaya walang tubig ay dahil walang tubig na galing sa source. Hindi ganon, di ba?
9: Hindi po, no, kasama alam. Pero sa ganun pa man, no, nagpapatupad na rin po sila ng tinatawag na contingency measures, no.
0: Yes.
9: Gagaya po ng yung pressure ng management, no, yung pagbabubas po, no, ng pressure. Pero ito po ay sinasagawa lang pag mga off-peak hours, no, yung pong mga sa mga gabi na hindi po masyadong kailangan. Kasi kasama na rin po kasi yung pagmamanage ng supply, yung
0: of course,
9: pressure management.
0: Opo.
9: Kasi po, pag masyadong sa gabi po ay wala masyadong gumagamit, eh mas maganda po ng babaan ng pressure para naman po wala rin po masyadong nasasayang na tubig pag may mga leakages po ang nangyayari.
0: Mm.
9: Pero pa man, itong mga leakages ay tinutulugunan na rin po, no, para po makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. At tayo naman po, no, ay nakikipag-ugnayan din, no, sa NWSS, NIA at PAGASA, no, kung pwede po magsagawa ng mga cloud seeding operations kung nararapat po, kasi depende rin po sa dating ng mga pag-ulan yang kung magsasagawa nito, no.
0: Mm.
9: At ganun pa man yung mga kasama po nating taga-NIA sa kanilang barta po, no, ay nagsasagawa rin po sila ng mga contingency measures para paghandaan po itong kasalukuyang sitwasyon may padating na El Nino po na baka umabot hanggang sa susunod po.
0: Opo. Ito nabanggit nyo, pakikipag-ugnayan with NIA and PAGASA tungkol sa possible cloud seeding operations. Base po sa initial na inyong pag-uusap, meron na bang mga ulap dito sa ibabaw ng Angat Watershed na ideal na i-induce para magkaroon ng mga pag-ulan via cloud seeding?
9: Sa huling pag-ugnayan po namin ay wala pa ho muna, pero ino-monitor po natin yan kasama.
0: Ayun. Okay. Isa pa, kasi pinag-uusapan natin ang gut is the primary source of water, potable water dito sa Metro Manila. On a daily basis, ang average po na tubig na inilalabas para sa pangangailangan sa Metro Manila ay ano po ang volume, sir?
9: Mga 50 cubic meters per second ho yan, no? Mga more than ano po yan, no? May get ano po yan, mga 4,500 million liters per day po, no? Million litro ang pinag-uusapan po natin, ang nilalabas natin. May get 4,000 po yan.
0: Opo.
9: Na million, 4 billion, mga 4 billion litro po ang nilalabas po.
0: A day?
9: Halos kada a day po, may get po, may get 4 billion po.
0: Yun, at syempre tinatry ko i-visualize ito. Halimbawa, yung ganong karami, 4 billion liters a day on the average, kung susukatin natin doon sa volume ng tubig, sa Angat Dam, ito ay equivalent sa ilang metro? Halimbawa, nandun sa bandang itaas, syempre iba yung configuration ng bandang itaas. Kung titingnan in terms of meters, mga ilang metro more or less ang makikitang ibababa, let's say kung walang ulan, pero ganung kalaki daily ang volume na inilalabas, ang equivalent po nito in terms of meters, more or less ilan po? Ilang metro?
9: Depende po kasi, no? Sabi nga ko natin, pag mas mataas ang level, mas mataas po yung volume.
0: Mm.
9: Parang ano yun, parang imbudo, no?
0: Oo, oh, oh, yes, paano? No? Yes, aha.
9: Mm-hmm. So, kasalukuyan pong level, no? Dahil na rin po sa pagkuha, ngayon, ang kumukuha lang po yung NWSA.
0: Opo.
9: Ay halos mga 0.3 hanggang 0.3 meters po on the average ang baba po ng Angat Dam, no.
0: Araw-araw yun, sir.
9: Level, araw-araw po yun sa kasalukuyang level po, no. Pero pag mas mataas po ang level, mas mababa po doon, no. Kasi nga po, mas malaki ang volume pag sa parting itaas po.
0: Yes, ayun. So kung halimbawang sa ngayon nasa tatlong metro. Ano, po, sorry, 1/3.
9: 30 centimeters po.
0: So that's a little below 1/3 of a meter, ika nga, ang ibinababa
9: po
0: araw-araw. Ayun.
9: Tama po yun. Tama
0: okay.
9: Po yun. Sa kasalukuyang level po. Kasalukuyang level po.
0: Opo. Yes, sir. Dr. David, we understand na ang ating National Water Resources Board ay i-activate na rin itong inyong water filtration stations dyan naman po sa Laguna de Baí. Update lamang po tungkol dyan, please, sir.
9: Ongoing po. No? Ongoing naman po yung operations ng mga water treatment facilities ng NWSS at concessionario dyan sa Laguna Lake. In fact, nakakatulong po yung mga ito. No? Kasi sabi nga ho natin, yung 90% po galing sa Angat. Karamihan po, yung iba po dyan, galing sa Laguna Lake. No? Halos 10% po, no? Ng mga sources ay galing na rin po sa Laguna Lake. No? Ganun pa man, kasama ala ng siguro magandang may babalita din po natin.
0: Opo.
9: Ay bago magtapos ang taon ng NWSS at concessionaires ay baka po ma-operate na rin natin itong Upper Wawa Dam, no?
0: Mm-hmm.
9: At na makakatulong po yan na halos 300 million liters per day po, no? Ang pwede niyang maitulong at may additional facility rin po sa may Laguna Lake. So sa tingin po natin, bago magtapos ang taon ng maging operational ito, ay malaki po ang maitutulong bilang paghahanda na rin po itong pagpasok ng El Nino na aabot nga po hanggang sa susunod na taon.
0: Opo, yung pumbong binabanggit niyo, Dr. David Sir, na 10% ng tubig ng Metro na kailangan o ginagamit sa Metro Manila galing naman dyan sa Laguna Lake. So ito ay kasama dun sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo, sir. Ano ha?
9: Tama po yun. No? Tama po yun. Kasama na rin po. Nakakadagdag na rin, nakakatulong na rin po yan. No? Para naman po, hindi naman po lahat ng tubig, no? Na nagagaling ay ginagamit sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Dati po kasi mga 95% galing sa Angat Dam. Pero ngayon po, dahil may mga additional sources na rin po, medyo bumaba po ang dependency natin sa Angat Dam at 90%. Medyo mataas pa rin po yun, kaya patuloy po ang pagsasagawa na mga karagdaga mapagkukunan ng tubig po.
0: Ayun, okay. Well, in closing, Dr. David, sir, syempre, para doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, bago tayo tuluyang magtapos sa panayam, Doc, sir, mga paalala po from your end sa National Water Resources Board para naman tulong-tulong tayong lahat, ika nga, sa pagtitipid ng tubig. Sir?
9: Maraming salamat, Alan. No? So, sa ngayon po ay inikahit po natin ng publiko, no, na magtipid po na tayo ng tubig. No? Yung mga leakage po natin sa loob ng kabahayan ay kung maaari po ay ayusin ito at para naman po walang nasasayang sa mga tubig. Maging mas responsable po tayo mag-reuse or mag-recycle, no, ng tubig kung may mga pagkakataon po. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin kasama, Alan, hindi pa po ito nakakaabot sa watershed na hanggat. Eh, ganun pa man, no? Kung ito po ay pwede natin i-harvest, no? Ipunin po natin ng maayos at sa tingin po natin malaki ang may tutulong kung tayo po lahat ay magsasagawa ng rainwater harvesting. Ipunin lang po ng maayos para hindi man pagbahaya, no, ng mga insekto, at malaki pong maitutulong ito sa ating katsalukuyang sitwasyon para po ma-conserve, no, ang mga tubig po natin na gagaling sa mga reserva po natin.
0: Mm-hmm. Okay, Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami for the updates mula sa National Water Resources Board, sir.
9: Maraming salamat po at magandang umaga po at salamat sa pagkakataon po.
0: Yes, sir. Thank you very much. Executive Director po ng National Water Resources Board, Dr. Sibilio David Jr.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas.
10: Po, si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po'y patuloy na nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong AM dial dito sa Mega Manila. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, update muna, mga kaibigan, ha, dun po sa low pressure area dyan sa Mindanao. Mahigit po sa 23,000 individuals ang apektado ng trough ng LPA diyan sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
11: Alam, hindi pa man nga nakakapasok itong bagyo ay nakakaramdam na, no, itong ibang bahagi ng bansa natin ng tinatawag nga na trough o extension ng LPA na ngayon nga isa ng bagyo at umaabot na nga sigit 5,000 pamilya o katumbas ng nasa 23 individual ang naitala ng DSWD na naapektuhan ng mga pag-ulang dulot nitong trough o extension ng LPA sa Mindanao. Mula ito sa 21 barangay na apektado sa Davao Region at sa Soccsargen. Batay sa tala ng DSWD, meron na rin 78 pamilya o katumbas naman ng nasa 366 na individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Tuloy-tuloy naman na ang paghahatid ng tulong ng DSWD na sumampa na rin sa 100,000 yung kanilang naipaabot na paunang tulong. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 5 bilyong halaga ng stockpile at standby funds ng DSWD para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastansa. Mula po sa Quezon City.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Isa po sa mga pinagtutunan ng matinding pansin na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ito pong mga hakbang para maiwasan ang mga pagbaha sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ha? Siyempre, dito sa Metro Manila, ang pangunahing katuwang po ay ang Metro Manila Development Authority. Ito po yung programang kalinisan sa Bagong Pilipinas. Ha? Siyempre, pag malinis, walang basura, walang babara sa mga drainage system. Aba, mas mabilis ang pagbaba, ika nga, ng tubig, ulan. Meron din nga pala, mga kaibigan, nilunsad na Mobile Materials Recovery Facilities. Ha? Ang mga update po tungkol dyan at iba pang mahalagang usapin dito po sa Metro Manila. Hingi tayo ng update mula sa MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
12: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Una, sir, hingi kami ng update dito po sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-i-spearhead nito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir. Please give us an update, sir.
12: Sa ngayon, sir, ang aming yes to ayos with Lola Disciplina at the center stage, yun po ang aming contribution sa National Discipline Program ng ating Pangulo, at ito ay encompassing na sa lahat ng mga kaayusan sa ating paligid, including sa ating kalinisan. So, tuloy-tuloy po ang aming launching, natapos na kami sa Malabon, natapos na rin kami sa Pateros, at sunod-sunod na po sa iba pang mga areas dito sa Metro Manila ang aming gagawin.
0: Ayun. So, syempre, bahagi po ng dapat pakikipagtulungan ng mga residente ng Metro Manila, meron naman mga materials recovery facility. Halimbawa, yung mga, madalas ito, Yusek, sir, yung mga pinaglagyan, mga disposable na plastic bottles ng mga soft drinks, fruit juice, hindi naman dapat tinatapon lang basta-basta. We understand na ang pakikipagtulungan ng ating ordinaryong mamamayan by way of putting this into the material recovery facilities natin para ika nga mabawasan yung mga tinatapon at itong mga ito ay mapapakinabangan pa nating mga marirecycle at magagamit sa ibang paraan itong mga plastic na ito, sir.
12: Opo, talagang kailangan talaga ang disiplina sa panahong ito. Sapagkat ito ang ating magdadala talaga ng kaayusan sa ating kapaligiran. Kasi hindi po pwedeng one-way lang ito na gobyerno lang lahat.
0: Opo.
12: Kailangan talagang sumali ang ating mga kababayan kasi nakikita natin sa aming mga sa aming pagmimintay ng pumping station, 5,000 tonelada ng trash ang aming nakukuha sa pumping stations. 7,000 tonelada ang aming nakukuha sa mga trash traps ng ating waterways. Those, that is approximately 12,000 tons of trash.
0: Uy.
12: Every year, doon lang sa ating pumping station at saka sa waterways.
0: Mm-hmm.
12: And that translates into 1,000 tonelada ang aming nakukuha sa isang buwan sa pumping station at saka sa trash. Saan ang gagaling yan? Diyan din lang sa mga kapaligiran natin, sa mga kababayan natin na talagang wala nang pakundangan kung magtapon ng basura sa ating mga lugar na hindi dapat pagtapunan.
0: Opo. And we understand you, Yusek Torre, sir, na in the pipeline, ika nga na itong mga regular na naglalagay, nagtatapon ng kanilang refuse dito sa mga materials recovery facilities, baka mabigyan din ng incentive by way of meron daw yatang mga plano na mga grocery items na ipagkakalob sa kanila, bahagi ng kanilang kooperasyon na dapat tulong-tulong dito sa pag-maintain ng ating kalinisan sa kapaligiran ni Husek, sir.
12: Actually, sir, hindi actually plano yan, sir, kundi ongoing na.
0: Ongoing na.
12: Ang last na punta namin, yung bayanihan sa Estero,
0: opo,
12: dyan sa may Libis, sa may Quezon City.
0: Opo.
12: Ang mga, yung aming MRF, recyclable mo, palit grocery ko.
0: Mm.
12: So, meron silang parang points, parang meron silang parang passport.
0: Yun.
12: May points sila na accumulate. Like for example, 1 kilo ng karton, 6 points po yan.
0: Mm.
12: Pag meron silang yung pet bottle, 1 kilo ng pet bottle, 6.5 points yan, 1 kilo. So, kasama dyan yung mga, iba pang mga kasama, yero, lata, bakal, aluminum, yung mga napupunta sa junk shop. Yan, binibigyan namin yan ng points.
0: Mm-hmm.
12: Points pagkatapos, ang mga points na yan ay may exchange sila sa ating parang mobile parang kariton grocery natin, mobile grocery natin.
0: Mm-hmm.
12: Halimbawa, 1 kilong asukal, 80 points. May mga, halimbawa, stick-o, parang 84 points. Parang ganun ang naalala ko eh. 1 kilong bigas yan, 145 points yan.
0: Okay.
12: So, they can accumulate points sa pagbibigay lang, ng pagdadala lang ng kanilang mga recyclables. At pagkatapos, pag enough points na, pwede rin lang i-redeem sa ating mobile grocery.
0: Mm-mm. Ika nga, nakatulong na sila sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pagkatapos, mag-earn pa sila ng points na later on ay may equivalent na groceries na kanilang maiuuwi. Ika nga eh, dalawang pamamaraan ang dalawa kagad ang na-achieve ng ating mga kababayan, sir. Ano?
12: Opo, yan na po talaga, sir. EcoSavers Passbook ang tawag namin doon.
0: Mm.
12: EcoSavers Passbook ng Mobile Materials Recovery Facility. Yan po yung gamit ang ginagamit natin doon.
0: Opo. Okay. On another matter, Husek Torres, sir, we understand maging ang MMDA, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong doon sa mga kababayan natin na nasunugan dyan sa Binondo, Maynila. Meron po kayong mga tauhan. We understand na tumutulong pati sa paglilinis ng mga debris doon po sa area ng nasunog, Husek, sir.
12: Opo, yun po talaga ang una nating naging concern, yung linisin yung debris na nag-accumulate dahil siyempre yung mga nasunog na mga debris, yung mga nabasa ng tubig, yung mga water damage na mga gamit, inilagay na sa labas ng site, ng ground zero, kasi medyo looban yun eh. So inilabas na rito sa kalsada at ito ay talagang nagkukos ng matinding traffic. Kaya kahapon, walang tigil yun, 24 hours ang ating pag-haul. Naka 20 trucks na tayo doon at mas dinadagdagan namin ang mga trucks doon para maubos na kaagad at makabalik na sa dating sitwasyon yung kalsada doon.
0: Mm-hmm. At pati nga po yata, we understand, yung mga charcoal briquettes, nagkaloob kayo para may pansamantalang magamit muna sa pagluluto yung mga kababayan natin as an alternative sa paggamit din ng LPG. Sir?
12: Opo. Tinitest na po namin yung ating charcoal briquettes dahil nakita namin sa lugar, talagang medyo mahirap yung situation nila, especially sa kanilang kitchen facilities dahil pati yung mga LPG, wala lahat eh. Magpupundar uli sila. So, dahil may mga dumarating na mga ayuda in the form of uncooked food na kailangan nilang iluto, i-process, pinaunahan na namin, pinasubukan na namin yung ating stove, charcoal-fired stove na galing sa ating facility dyan sa Vitas.
0: Opo.
12: At yung mga uling, mga charcoal briquettes na galing sa Water Lily, na galing naman dito sa ating sa Tapayan. So pag yan ay nag-succeed, i-scale na namin yan. Yan ang mga magiging mainstay ng MMDA na pamigay sa ating mga kababayan pag may mga ganyang situation.
0: Opo. Okay. Update naman po, sir. We understand na nagsagawa kayo ng inspection dito sa gawi po ng Southern Access Link Expressway. Ano ha? O itong SALEX, kung tawagin. Any development po o update naman sa aspetong yan Yusek Torres, sir, please.
12: Opo, ginawa natin yun sapagat sa usapin naman po ng mga infrastructure projects, nakikita ng MDA na talagang mahalaga na magpatuloy tayo sa mga proyektong nagpapabuti ng mobility, ano? At magpapagaan sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. At itong SALEX, Southern Access Link Expressway, ay isa sa mga ito. Pero ngayon, nababasa natin sa news at merong mga developments na dahil dun sa kontrobersya about sa environmental protection.
0: Mm.
12: Kaya mahalaga rin talaga na mapangalagaan natin ang kalikasan at mapakinggan ang sentimiento ng publiko. Yan talaga ang posisyon niya ng MMDA at kami nagpapasalamat sa ibang mga sa mga contractors yan, especially San Miguel, sa pag-step back at para magkaroon ng chance ang ating DNR na ma re-examine yan. Kaya positibo pa rin ang pansamantalang tinigil ang tree cutting operations dyan sa Mayquirino Avenue upang mabigyan nga ang DNR ng mas malalim ng pagkakataon na magsagawa ng mas malalim na pag-aaral at masigurong maayos ang environmental safeguards nito. Dahil ito ay talaga napaka-sensitibong hakbang.
0: Opo.
12: Ang posisyon naman natin dyan, hindi dapat magbanggaan ang development ng environmental protection. Hindi dapat magbanggaan yung development, no? At saka environmental protection. Dahil yun nga, kailangan natin pagsabayin ang progreso at kaligtasan at pangangalaga sa kaligtasan. Mm-hmm. National security concern ho kasi yan.
0: Ayan. At gamit, ika nga ang whole of government approach, kailangan balansihin itong dalawang sides na ito. Ika nga, Yusek, ano po?
12: Opo. Talagang part talaga kasi ng ating national security strategy yung environmental protection. Kaya hindi pwedeng development lang ng development without regard to environmental protection. Pero hindi rin naman po pwedeng makompromiso ang development because of issues of environmental protection. So the delicate balance must be found there.
0: Ayun, okay. Sir, sa aspeto naman po ng traffic management ng MMDA alongside the improvement ng ating major thoroughfare ng EDSA, nandyan na, ramdam na yung ika nga, asphalt overlay sa maraming bahagi ng EDSA sa kasalukuyan, sir.
12: Opo, talagang tuloy-tuloy naman po ang trabaho ng DPWS yan under kay Secretary Vince Tison at talagang yun nga, nakikita natin ang napakagandang development ngayon sa EDSA. Sabi nga ni Secretary Vincent, para nag-uusap kami, sabi niya, alam mo, yung no news is good news . Kasi he's saying na what he meant is that na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan ang nagiging abala ng mga construction dyan at development dyan sa EDSA because of magandang planning sa scheduling at saka yung coordination sa MMDA para makapag-deploy kami ng additional na mga tao para sa traffic assistance. Kaya kung hindi na naramdaman ng mga kababayan natin, halos tapos na yung first phase at mag-second phase na. So, halos tapos na yung southbound part mula sa Orense hanggang sa MOA, halos tapos na ang asphalt overlay dyan at pupunta na ng northbound dyan. So, makita, at isa rin sa mga rason dyan is that yung ating itong ginagamit dyan, ang ginagamit ng DPWH ay napakagandang quality na nawawala na lang ang pothole pero hindi nila maramdaman yung dating nararamdaman natin na experience natin na pag bago ang asfalto dumidikit sa gulong at nagkakalansingan sa under chassis ng ating sasakyan. Ang asfalto ngayon wala hong ganyan dahil after 6 hours talagang matigas ng asfalto at ang sabi nga ni Secretary Vincent, pang runway ang asfalto na yan.
0: Ayun, okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood, lalo na yung mga narito sa atin sa National Capital Region, sir.
12: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin para may ahiyag ang mga programa ng MMDA. Sa atin lang, mga kababayan, huwag kalimutan at laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
0: Yes, sir. Salamat po na marami, Yusek Torres, sir. Good morning.
12: Maraming salamat, sir.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Oh, ito, kumusta kaya ang magiging heat index in most parts of the country? At yung epekto ng ano, low pressure area, ha? Makibaligta tayo, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Narito ang update mula sa PAGASA atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
13: Yes po, good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, southwesterly wind flow siya nakakaapekto sa may Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sacsayhuayan, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Palawan. Samantalang yung trough nga ng bagyo sa labas ng ating FAR, ang siya naman nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Mindanao. At magdudulot din yan ng matataas na chance na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iiral pa rin yung chance na mga pulupulo at mga padandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yung bagyo nga sa labas ng ating FAR, inaasahan na maaari na ngayon pumasok ng mamayang gabi o bukas ng madaling araw at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Domeng. At inaasahan nga natin na habang nasa karagatan yan ng Pilipinas, kikilos yan pahilagang kanluran o pahilaga, kaya mababa yung tsansa na maaari itong mag-landfall. Ngunit, maaari yung maghatak ng southwest monsoon na siya makakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayo mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng epekto ng nasabing bagyo. At yan ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Charmaine, yes.
13: Yes po sir.
0: Sige, tuloy. Go ahead.
13: At base pala sa ating heat index ngayong araw,
0: yes,
13: pinakamataas ay aabot ng 47 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite. At 46 degrees Celsius naman dito sa may parte ng Tuguegarao City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, ang heat index natin for today aabot naman ng 42 to 44 degrees Celsius.
0: Okay. Charmaine, yung binabanggit mo na bagyo na pagpumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawaging Domeng, ano?
13: Yes po, tama po.
0: O kumbaga, dahil ang magiging direksyon niya ay pahilaga, hindi siya didikit sa landmass natin.
13: Yes po, tama po kayo.
0: Ayun.
13: At maaring yung trough lamang po nito, yung maaring maka-apekto.
0: Ayan. At base ba sa forecast o sa ng PAGASA ay magkakaroon ng chances na magtaas ng mga wind signals o wala naman?
13: So nakikita po natin ay mababa po, no? Pero still we are not ruling out dahil baka may mga bago pa rin na mangyari dito sa papasok na bagyo. Pero sa ngayon mababa po and most likely dito lang po siguro kung magtataas man tayo sa may northern parts ng Luzon.
0: Mm-hmm. Okay, Charmaine Varilla, thank you so much for the updates mula sa PAGASA Forecasting Center.
13: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you, good morning, Charmaine Varilla mula sa PAGASA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Uy, yung mataas na projection ng heat index nila, Sangli Point, Cavite, posibleng umabot daw ng 47 degrees Celsius ang heat index. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Huwebes, May 28, 2026. Ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Tandaan ang mga tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
14: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay o kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
1: Ito ang

ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
1: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. So pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, tree planting. Bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mangangalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.